0: din po niya. Kaya nga, pwede po talagang ipatawag si Mr. Lachica at saka si Mr. Nolasco. Pero, ang totoo, pangdagdag na impormasyon na po yun eh. Kasi I'm quite certain, halimbawa, yung kay Mr. Nolasco at saka Mr. Lachica, ang ipapaliwanag lang naman po nila doon, I think officially, ginamit po talaga para doon sa mga paghahanda, para sa mga Christmas party, para doon sa mga gatherings na ginawa ng ating pong pangalawang pangulo at ng kanya pong opisina. So, pag-aaralan po natin kung mahalagang mahalaga ba yung pong pagbabanggit nitong pong bagay na. Kasi irrespective po talaga of whichever explanation they may give, ang totoo, yung talagang pagkakamali po doon, binigay po yung kabuuan ng pera, for example, 125 million of it, sa isang hindi naman po talaga SDO, sa isa pong hindi tao, ng OVP.
1: Oo. Congressman, nasaan na daw po ba sina Lachica at Nolasco ngayon? Kung sakali mang hindi pa kayo sigurado kung ipapatawag, eh, nasaan po ba sila ngayon?
0: Hindi ko lang tiyak na tiyak, pero I think nasa servisyo pa rin naman po sila sa kasalukuyan.
1: So kung sakali mang ipatawag, madali po mahahagila? Paano po?
0: I think pwede naman po silang magpakita kapag po meron ng subpoena.
1: Mm-mm. Pero kasama po ba sila dun sa mga nakasulat na witnesses ng prosecution?
0: Ang alam ko po, kasama ho sila sa mga nakalista ng mga testigo.
2: Opo. Kong magandang umaga, si Maricel po ito. Speaking of witnesses, I understand pinag-aaralan po ngayon ng prosecution yung posibilidad na bawasan yung witnesses. Ano po ang detalye dito? Para po ba ito sa confidential funds or sa lahat na ng articles of impeachment na natitira?
0: Ginawa naman na po natin yan doon sa grave threats article. No? Nagbawas po tayo ng mga testigo dito. Pagka ho, doon sa mga nauna na pong mga nasalang na testigo, nasapatan na ho tayo sa testimonya, pwede na ho tayong magputol noong pong bilang ng mga testigo. No? So gagawin din po natin yan sa confidential fund at gagawin din po natin yan sa iba pang mga articles moving forward.
2: But how about po si Ramil Madriaga? Gaano ka-importante yung kanyang testimonya? Kasama pa rin po ba siya dun sa mga ipapatawag?
0: Well, ngayon, siyempre, nakasama pa rin po siya doon sa listahan ng mga testigo, both ng prosecution and ng defense. So, pagpapasyahan po namin when we get to that point of the article, kung kailangan pa ba siya o hindi.
2: Saan po ba siyang article, sir?
0: Ito po, sa confidential funds misuse po siya papasok. Katulad yung Mr. Lachica, Mr. Nolasco, PSA at NBI officers.
2: Pero sir, kasi last week, na-cancel yung ating day 17, tapos sunod-sunod na wala rin po yung ilan sa ating mga session. Paano nito maaapektuhan yung ating pagdinig? Kasi gusto nga sana natin paikliin, di ba, matapos within the year?
0: Tama po yan. So, ang pagkakaintindi ko, talagang mag-extend kami by at least a week. Kasi ang expectation namin from last week, dapat tapos na po si Ms. Acosta ng cross and questions po ng Senate judges. So mausog po tayo ng siguro dalawang araw na naman doon sa expectation po natin. So baka po matapos yung direct today, baka pagsimula yung cross and matapos si Ms. Acosta bukas ng mat-test, no? Tapos saka pa lang humasasalo si Mr. Fajarda for direct testimony.
2: So baka bukas pa, no? Pero ngayon, sir, as we speak, 10 a.m. pa rin yung ating impeachment trial, hindi po ba?
0: Tama po. Hinatay lang po natin kung talaga magtutuloy po yung binabanggit po ng mga federal judges na talaga mag-uusag po sila based on consensus doon po sa bagong oras po ng hapon. Hanggang gabi.
2: Pero para po sa prosecution, ano po yung tinginin nyo dito sa proposal na baguhin yung schedule at gawing hapon hanggang magsawa?
0: Well, ang inaasahan naman po natin, mas malaki po talaga yung oras na maibigay kung hapon po talaga magsisimula. Kasi halimbawa, ngayon po, pagka alas 6 po ang pagsisimula, effectively, meron lang pong tatlong oras out of the 4 hours eh. Yung pong pagkakaroon po ng paglilitis, no? Pagka ho, hapon yung ginawa natin, I think effectively 4 to 5 hours po of proceedings yung pwede hong maidagdag. So, mas malaking kaluwagan po ito at sa pagpapabilis nito pong ating pong paglilitis.
2: Pero sir, sapat ba yung tatlong araw kada linggo para mabawi natin yung mga nawalang araw para dun sa impeachment hearing nung nakakaraan?
0: Well, bukod po dun sa pagpapahaba ng araw ng paglilitis, isa din siyempre dun sa mga minumungkahi, yung pong pagdaragdag ng araw. So, ibig sabihin, imbis na Lunes hanggang Miyerkules, baka kaya kong magkaroon pa ng paglilitis hanggang Huwebes, no? Pero siyempre, sa dulo-tulo ho, mahalaga makapagkonsulta rin po yung Senate Impeachment Court sa mga kawani. Kasi sila din po kasi yung nagtatrabaho para sa legislative side. Sila din po yung nagtatrabaho para sa impeachment court side.
2: Pero this proposal po comes from the prosecution, ganun po ba? Kasi syempre may mga concern na ako, baka mamaya ma-burn out naman yung mga nakatutok dyan sa impeachment. Baka hindi rin ganun ka-healthy.
0: We haven't put forward it as a formal position, no, no, to the Senate Impeachment Court. Pero syempre, isa ko yan dun sa mga napag-uusapan talaga nung pong mga partido. Lalo tigit kung ang ating pong expectation ay dapat matapos na po ito. The Vice President had stated the same. We had stated the same. So, sumasalubong naman ho kami doon sa mga lahat ng proposals to expedite and to ensure that you have more hours of trial date.
2: Okay. Kong, bago ko ibalik siya, balikan ko lamang po yung sinasabi ninyo kanina na pinag-aaralan pa kung kailangan na talakayin dito sa confidential funds kung saan nagastos yung pera. Bakit po? Ano po yung ikinukonsidera natin? Bakit hindi pa sigurado whether or not dapat ma-establish ito dito sa Article of Impeachment na ito?
0: Hindi, kasi katulad na binabanggit ko po nakaraan, yung po nga pagtuturo ng SDO, for example, yung sa Costa, sapat-sapat na po yun para ipakita na talaga pong meron pong personal na pananagutan ang pangalawang pangulo dito po sa maling paggamit ng confidential funds. No? At yung talagang unang, katulad sa atin ko, yung original sin dito, yung pag-utos mismo, yung pong naging problema, yung actual na unang pananagutan ko dyan. So, everything else, no? Pangdagdag na lang po doon sa unang pananagutan po na ito ng pag-utos ng pangalawang pangulo na ibigay ito po confidential fund sa mga non-OVP personnel.
2: But at this point, Kong, is there a need na magsalita na si Vice President Sara Duterte tungkol dito sa kaso? Kasi ito yung sinasabi ni Congressman Abante, di ba? Nananawagan siya na dapat si VP Sara na yung magsalita.
0: Ang totoo naman po, kada linggo meron po kaming panawagan ano, na magpakita ang ating pong pangalang pangulo. Of course, officially, they will have their time to present their evidence. She will have her time to present her defense. No? Pero very important po kasi din talaga yung presence ng nasasakdal no, dun sa proceedings itself para maipakita din sa tao na wala akong pag-iwas sa pagharap po ng mga asunto na maakusasyon laban sa kanya. Maganda nga ho, talagang harapin niya yung prosecution para ipakita na talagang wala siyang kasalanan dito po sa bagay po na ito.
1: Mm-hmm. Congressman, ang binabanggit niyo po, end of September, sana ay tapos na po ang prosecution with the presentation of evidence. Realistic po ba yun?
0: Tingin ko, it is something that we would want to set as a target. No? Pero syempre, dahil nausag po tayo ng isang linggo, baka ho mag-extend further into the first week of October. No? Pero susubukan mo talaga namin tapusin lahat yan by the end of September. Kasi nga, kung yung tinitingnan po ng Senate President na tapos na po by before December, dapat meron po at least na 2 buwan yung pong depensa na mailatag naman po yung kanila pong ebidensya.
1: Okay. How many witnesses pa ang kinakailangan for confidential funds? At ilan pa po doon sa iba pang articles, halimbawa kung patungo na tayo sa unexplained wealth, ilan pa rin po doon yung ipipresenta ng prosecution?
0: Dito po sa confidential funds, I think at least 4 pa po yung pinag-usapan bukod po kay Ms. Acosta. Yung pong isasalang po dito, yung bribery, may ilang mga testigo pa ho. At yung pong unexplained wealth, I think at least 4 ang pinag-usapan po nating mga testigo na.
1: Oh, ilan po ulit sa bribery, sir?
0: I think mga tiga-apat ho. Tiga, sa minimum.
1: Tiga-apat. Oo.
0: Opo.
1: Doon po sa iba't ibang issue, confidential funds, bribery, and yung binabanggit po nating unexplained wealth, at least 4. Iba-ibang tao po ito. Or pwedeng yung mga humara for confidential funds, pwedeng sila rin yung ipapatawag for bribery and for unexplained wealth.
0: magkakaiba po yun eh. So, for example, yan, explain ko lang to. For example, yung SALN, ombudsman ho yun, yung pong tax documents, yung BIR po yun, yung for example, firearms ng pangalang pangulo, yung PNP firearms division po yun. So, magkakaiba pong mga personalidad. At pang-apat, syempre, yung mga bank accounts, no? At AMLC, yung pong mga managers at basically, yung mga financial officers po. Ang isasalang po dyan.
1: So are we hoping na by this week or maybe early next week, tapos na po tayo sa confidential funds? And then what's next? Tama po ba? Bribery or unexplained wealth?
0: Bribery ho. Ang kasunod po ng confidential funds misuse. So hopefully, dapat by end of next week, dapat tapos na ho ng confidential fund.
1: Hopefully, no, kung matutuloy yung sinasabi ng Senado na 231 tosawa. Kumbaga, yung isang witness, isang araw, tatapusin po talaga.
0: Tama po. Tingin ko naman kung ganun kuhaba yung pinag-usapan. So, for example, the latest might be around 10 or the earliest might be 8.
1: Yung
0: pagsasara. Tingin ko baka naman ho, mas marami pong maisasalang in a week ng mga testigo.
1: Ang tawag niyo po kay Gina Acosta is smoking gun. Kung susunod yung bribery, meron pa po ba kayong mas matitibay na witness or documentary evidence na hihaharap sa susunod na linggo?
0: Sa kabuuan po ng articles of impeachment, and syempre meron na tayong mga smoking guns na binabanggit. Kaya ang sinabi din natin nung nagdaan, antayin natin yung kanyon. Kasi I think doon ho sa unexplained wealth, baka meron pong kanyon doon.
1: Hindi pa sa bribery yung kanyon?
0: Yung bribery ho kasi katulad po ito ng confidential funds misuse.
1: Oo.
0: May mga bahagi po doon narinig na ho natin dati.
1: Oo.
0: So pag-uulit po ito ng mga testimonya sa House Committee Proceedings, pero syempre subject to cost at iba yung impact po at consequence ng pag-uulit po nito sa paglilitis to. Pero sa unexplained wealth po kasi, meron po mga bago na testimonya. So, testimonya ho ng bank account, testimonya po ng firearms, no? So, at meron pa ho nga, for example, pag nasilip talaga yung mga laman ng mga bangko, tingin ko may mga matitibay po makikita ro.
1: Hawak nyo na po ba yung mga ipinasa nitong mga bangko na pinasabina ng impeachment court?
0: Inaantay pa ho natin yung kabuuan. Nasa impeachment court naman na po ito.
1: Opo.
0: Pero, pag alimbawa ako, hindi ko pa siya na sipat sa kabuuan. No?
1: Opo.
0: I think ibibigay naman na yan sa mga partido sa mga susunod pong mga araw.
1: Bakit daw po hindi ibinigay ng kabuuan? Bakit daw patsi-patsi? Kung sakali man pong wala pa sa inyo yung kabuuan.
0: Kinumpleto lang po ito kasi syempre nag-request po yung mga bangko ng pagkukumpleto. So, inaantay lang po namin na mabuo namin yung pagkuha po ng lahat ng mga papeles.
1: So, nandyan po yung sinasabi ninyong may kanyo na lalabas dun po sa mga bank accounts?
0: Yan po yung inaasahan natin.
1: Okay, oo. At Congressman, medyo iiba po ako ng ng tanong muna kasi naalala ko mga roughly 2 weeks ago, meron pong sinabi na statement si Mayor Benji Magalong ng Baguio City at sumagot din po kayo doon ng sinasabi nyo nga po pangalanan ni Mayor Benji kung sino sa prosecutors ang may insertions. Pero kung talagang may may nilabas na po ba siya base po sa inyong pagkakaalam?
0: Actually, wala po. No, so, yung linggo po na binanggit po ng atin pong mayor, ito pong bagay na ito, nung natapos po yung linggo after the challenge, sinara na po namin yung bagay na ito. Ibig sabihin, the challenge has been made and he had not met the challenge to name the prosecutors involved in insertions. So, tinapos na ho namin yan and we had moved on, no? So, sabi namin, paano nagsisinungaling ang atin pong mayor?
1: Pakiramdam niyo po, wala siyang ebidensya na ilalabas?
0: Hindi nga ho siya naglabas sa ebidensya noong linggo po na yun. Ang sabi niya, it is not the time to give the evidence. But, you know, you have to go back to what he did last year. Sabi niya, meron din siyang 67 legislators, no, na involved sa corruption or contracting. He was also challenged then to name the 67, but he did not name the 67. So, walang pinagkaiba.
1: Mm-mm.
0: Yung pong manner by which he had been making statements.
1: Oo.
0: While statements In the past and even today.
1: Oo. Ang kung sakali lang po, although di naman natin sure kung may ilalabas talaga siya, pero kung sakali maglalabas po siya ng ebidensya, willing po ba ang mga nasa prosecution side na mag-inhibit dito po sa impeachment?
0: Alam mo, irrespective naman ho yung insertions dun sa impeachment eh. Hindi ba? So I don't wanna talk about hypotheticals. Pakita niyo muna yung ebidensya. Kasi sigurado ako wala akong nag-insert dun sa 11 na miyembro po ng House Prosecution. Tingin ko, una, again, we have to talk about the timelines that he is talking about.
1: Mm.
0: Diba? Yung 20, we're talking about the 2026 budget. Anong sabi ng Pangulo, ng Senado at Kongreso? Walang insertions doon.
1: Mm.
0: Diba? Yung net, lumapag lang ho yun the same week na sinasabi niya meron pong insertions. Diba? Tapos kakasimula pa lang ho yung deliberasyon noong pong 2027 budget. So, ibig sabihin, hindi yung nagtutugma yung timelines eh, para magkaroon po ng insertion yung pong 11 na mga prosecutors po natin. So, the burden really of showing that there are insertions is really on him and not on us.
1: What could be his motive? Ano po yun? Kung sakali man na ginawa niya na to last year, ginawa niya ngayon, bakit po ganun? Kung hindi man totoo yung sinasabi ni Mayor Benji?
0: Gusto namin isara po yung... we don't want to engage further doon sa intriga ng ating pong mayor, no? But again, he was challenged and he did not put up with that challenge. Wala akong pagbibigay ng pangalan.
1: Mm.
0: There were no names for the 67 then.
1: Mm.
0: There were no names for the 11 today.
1: Oo. Pero in full support po ba kayo nung disclosure nito mga, kung meron man, ano, budget amendments or projects requested ng bawat miyembro po ng prosecution panel? Kung meron man, kung wala, edi wala po.
0: Wala nang problema ho eh. No, but we have to be very clear na iba ho yung insertions, iba ho yung mga requests na ginagawa po ng lahat ng mm-hmm. legislators, whether mm-hmm. senador o congressman. I don't think that can in fact be considered insertions. No?
1: Oo.
0: Kasi sa dulo, yung insertions po yung never na ilagay sa net tapos na ipasok doon sa mga iba't ibang bahagi ng pong mga budget process po natin. So, pumasok sa HGAP, pumasok sa Senate version, pumasok po sa bicameral conference version.
1: Okay, oo. Congressman, kung ang prosecution side ang tatanungin, mga nasa ilang porsyento na po kayo dito po sa impeachment trial? Kasi may defense pa after ninyo.
0: I think sa papuntang kalahati na po tayo. Kasi halos patapos naman na po itong confidential funds misuse. So pagpasok ko ng bribery at unexplained wealth, yun na po yung susunod pong kalahati eh. Dito po nga paglilitis po na ito.
1: So kung nasa almost 50% na kayo, konti na lang talaga, tapos na po ito?
0: Siyempre, gitna. Di papunta na hong lagpas ng gitna
1: pagkako
0: natapos na po yung confidential fund. So.
1: Akala ko 50% sa inyo, 50% din sa defense. So you're talking about almost roughly mga 50% sa prosecution side. Matagal-tagal pa po ito, Congressman?
0: Hopefully, pagka ho nag-taper down nga po ng witnesses at convinced na ho kami dun sa level of evidence na ipinakita po namin. Kasi ang totoo naman ho, ang kailangan nung patunayan dyan, halimbawa, pagpapakita ba ito halimbawa ng betrayal of public trust through confidential funds misuse, hindi naman ho yung general na kailangan pong patunayan. Ano? So kung halimbawa, convinced na ho kami na, napatunayan na natin yan, talagang pwede na ho mag-move on to the next article.
1: Oo. Ang yung challenge dun sa prosecution, kasi hindi ko alam kung napapansin yun, na parang nawawala na po ng gana ang ilan sa pagtutok po dito sa impeachment. Paano po kaya yun?
0: Siyempre, ang tawag naman namin dyan, ebb and flow, no? So, may panahon na mababa yung interest, may panahon, lalo sigit dokumento yung mga pinag-usapan, may panahon na mataas yung interest. So, for example, yung Acosta testimony, mataas yung interest ng mga tao ron kasi compelling ho yun, visceral po yung testimonya ho na yun. In fact, doon ho sa floor mismo, talaga meron ho nga gas yung po mga tao. Nung talagang itinuro na nga ni Ms. Acosta, siya pa nga ng Pangulo doon sa usapin po ng pag-utos sa kanya. So, kumbaga, bahagi naman po yan ng pagtakbo ng paglitis. Even if this is not an impeachment proceeding, ang totoo, even in normal trial, talaga may ganun po talagang mga high emotion and low emotion aspects po eh, yung pong mga paglilitis.
1: O baka dapat bilisan nyo na para dun sa kanyon, bumalik po yung interest ng tao, ano po?
0: Baba, at yun ko naman ho, as soon as pumasok ko talaga yung mga matitindi pong mga testigo at dokumento, tingin ko naman ho, nakabantay pa rin po yung publiko niya.
1: Oo. Congressman, siguro, last na lang po on my side. I remember, nagkaroon po ng issue doon sa post ni Attorney Ligutan pagkatapos hindi pa po siya nakakasagot at nakakapagsalita doon sa mismong impeachment court. Will that happen today or kailan po kaya?
0: Inaasahan po natin yan na mangyari ngayong araw po na ito. So hopefully, sa pagsisimula or sa dulo po ito, mapag-usapan. Pero syempre, Senate Impeachment Court naman po yung may bola kung kailan po nila ipapasok si Attorney Ligutan sa bagay nito. At kung mapagpapasyahan niya ako yung binabanggit po sa usapin po ng mga public statements na ginagawa po ng magkabilang panig at ng court itself.
1: Oh, and your opinion, kung sakali mang okay lang po magbigay kayo, kamusta po ang sa paningin ninyo paghawak dito ng presiding chair natin? Kasi parang kami nung nanonood kami, may ilang mga nagsasabi na dapat nung pinagsalita yung defense side, agad na rin pinasagot yung prosecution eh. So ano po sa tingin ninyo? Anong opinion nyo doon?
0: Well, syempre sa dulo-dulo naman ho, ginagalang ho namin yung talaga pong pagpapasya ng presiding officer. May panahon pa naman ho kami para maghabol no sa araw po na ito. Pero syempre, ang gusto ko namin talagang linawin dyan, irrespective of ano yung mga insidente yung binabanggit. Mahalaga po yung usapin po ng public information initiatives ng lahat po ng mga partido. At nakita na po natin itong problema na ito pagka nagkaroon ng paghigpit sa defense, prosecution at sa trial, sa pagsasalita at pagpapaliwanag sa publiko. Halimbawa, last week, merong fake quote na minanufacture po yung Duterte supporters, not against the prosecution panel, but against their defense panel itself, no? So, yun nga yung sinasabi namin, pagka nagkaroon ng paghihigpit, magkakaroon ng information vacuum na pwede yung pasukan talaga ng fake news, papasukan ng misinformation and disinformation. Eh, dapat ang talagang mayor na nagsasalita, yung pong mga partido talaga na intimately involved dito po sa paglilitis po nito, defense, prosecution, trial court itself.
1: Oo, in fairness, oo, may punto yun. Oo nga, paano kung kayo na yung may kinalaman dun sa mga iniuugnay dun sa fake news, ano? Kung di kayo pinapayagan magsalita or mag-post on behalf of the, kung may fake news man nakakalat in the future, paano nga yun? Congressman, last na lang po on my side, baka may iba pang tanong si Maricel. Kung sakali man papayagan ng presiding chair si Attorney Ligutan na magsalita regarding the social media post na ginawa po niya, will he also raise yun pong social media post ng isa sa mga senator judge, which is si Senadora Pia Cayetano? Naalala niyo po yun?
0: Naintindihan ko no, na meron pong ganun pong nangyari. We will see later kung paano po yung magiging treatment. Pero I think yung very specific aspect lang po kay Attorney Ligutan, yung babanggitin niya. Kasi syempre, siya ho yung nasalang nung nagdaan, no? So, I think meron naman siya karapatan na maglinaw sa bagay po na. As to the other matters, tignan na lang po natin siguro on the floor later kung paano po namin yung hahamatin.
1: Or siguro iba, yung mismong involved, which is Congressman Shell Jokno, ang posibleng mag-reason on the floor.
0: Pwede rin po yun. Pwede rin halimbawa, syempre, as a panel, pwede rin po namin harapin yun. So, it is possible that the lead prosecutor may speak. But we don't want to anything at this point.
1: Sige po, aabangan namin po yan mamaya.
2: Kong, sorry, konting pahabol na lang. Bago po natin iwan yung usapin ng fake news, hindi po ba nakipag-usap na kayo doon sa CICC dahil po doon sa mga kumakalat naman na mga fake quotes tungkol kay Attorney Poa? Ano na po ang update nun? Ano po yung napagkasunduan ninyo ng CICC?
0: Well, meron na po kaming mga intervention no, doon with the CICC. So I think yung pong mga, for example, yung pong originator dito pong fake news on Attorney Poa, yung Central Luzon News Media, ano po talaga yan? Facebook page po yan. So I think magkakaroon po ng coordination with the CIC kung ano po yung pwedeng gawin, kung meron ba silang show cause order at iba pa hong mga pwede po nilang gawin bilang opisina.
2: Pero ito pong mga fake news na nasa social media, na-takedown na po?
0: I think may mga tinanggal, may mga nawala. Hindi ko alam kung voluntary ho yung pagtatanggal or natanggal po ng Facebook. Pero I think dun sa monitoring po namin, may mga nabawasan naman po ng mga yung mga nag-reshare at yung pong mga gumamit sa bilang reaction video.
2: Kasi mahirap naman din na habulin isa-isa yung mga nag-post, napakadami yata. Pero balikan ko lamang po yung naging pahayag ni Mayor Magalong. Although sabi nga ninyo gusto nyo ng tuldakan, but still merong mga accusations against dun sa mga congressman. Do you have any plans of any legal action against the mayor, congressman?
0: Well, at the moment, wala na ho siguro. Siguro sapat na ho siguro na talagang hindi siya tumalima dun sa hamon sa kanya na magpangalan. Mabigat na yun. I think no, na nangyari na ho yan for the second time around from last year and for this year.
2: Okay, pahabol na lang kung nabanggit po si Senator Trillanes, kasama pa rin dun sa listahan. Kailan po siya planong iharap at ano po yung konsiderasyon bago masabi na okay, kasama na siya sa final list ng witnesses?
0: Katulad po ng patakaran naman po namin for all the articles of impeachment. Siyempre may mga nauna pong mga testigo, nakabatay po yung mga susunod na testigo doon sa kasapatan na po ng mga testimonya po nila. No? So, katulad ho doon sa mga nauna, kung hindi naman, kung kailangan-kailangan pa o hindi na kailangan-kailangan pa, nakabatay yun on a day-to-day, week-to-week, witness-per-witness basis. No? Pero nakasalang po, nakasama sa lista, still at the moment, si Senator Trillanes.
2: Okay, sabi po ninyo kanina, kung ang kampo ng prosekusyon nasa kalahati na. Ano po, yung paggulong ng trial. Pero meron din pong panawagan si VP Sara mismo na sana daw ay expedite, mabilisin itong pagdinig ng kanyang impeachment. Nakikita po ba natin yun?
0: Sumasalubong naman po kami doon sa kanyang pong panawagan na bilisan. Ang sinasabi nga lang po namin, mahirap bilisan kung halimbawa meron din pong mga maneuvers na ginagawa po yung defense panel para tumagal po yung paglilitis. So for example, yung pong mga stipulations on documents, naalala ko nagkaroon pa ng debate nung nakaraan, ano, na we're talking about the same defense and prosecution documents pero ayaw pa hong ipastipulate yung ilan sa mga dokumento po na. So yung mga ganun ho, dapat mabilis na lang ho yun if it is really in the interest of everyone to expedite the proceedings.
2: Pero ngayon ba, sir, may agreement na ang prosecution at saka ang defense pagdating dyan sa stipulation para hindi na madamay doon sa makadagdag sa oras ng hearing?
0: Wala pa rin. Siyempre, binibigyan naman natin sa kanila yung karapatan na mag-object on each and every part of the process. No? So, pero hopefully, kung mga ganyan nga po, dapat pumapayag na sila sa pag-stipulate, lalo kung common exhibits po ito nung parehong prosecution at ng depensa.
2: Panghuli na lamang po para sa akin, ano po ang disadvantage kapag ka na-delay na na-delay yung pagdinig, pag humaba ng humaba?
0: Siyempre yung disadvantage po nito, katulad nga yung binabanggit na ho, yung winning public interest, no? Dito po sa bagay nito. Pero sa totoo lang, ayaw din naman po namin magmadali for the sake of pagmamadali. No? Ang pinakamahalaga pa rin po sa amin, mailatag po yung kabuuan po ng mga ebidensya para patunayan po yung articles impeachment before the Senate Impeachment Court and before the public. So, ibig sabihin, sekundaryo na po yung pagpatagal, pagkakatagal nito pong paglilitis na ito. Ayaw ko namin isakripisyo yung actual na kalidad nito pong paglalatag po ng ebidensya.
2: All right. Sige po. Marami pong salamat for joining us this morning, Representative Terry Ridon, House Prosecution Panel. Salamat kong.
0: Thank you. Maraming salamat. Magandang umaga.
1: Thank you so much. Ayan nga po si Kong Terry. Aba, kung smoking gun, may kanyon pa daw pala.
2: Hihintayin pa natin ngayon kung sino yung kanyon.
1: Mukhang matagal pa yan. Kasi isipin mo, kung apat na witness pa aside from Acosta dito sa Confi Funds, and then there is also at least 4 dun sa bribery, tas may at least 4 din dun sa unexplained wealth, baka umakabot pa ito hanggang October.
2: Oo nga.
1: Oo, tingin ko.
2: Ang proseso pa man din nila, nilalatag muna yon sa prosecution bago yung depensa.
1: Oo nga.
2: Alam mo, personal bias ko kasi gusto ko sana talaga yung
1: prosecution,
2: after,
1: defense. Same
2: para
1: tayo.
2: Hindi mo makalimutan, di ba, kung ano yung sinabi ng prosecution, may sagot at agad ang defense. Pag tinapos kasi muna nila yung prosecution at saka maisusunod yung defense, magre-review ka pa kung ano
1: babalikan
2: yung nangyari
1: mo
2: sa Article 1.
1: Oo.
2: Hindi ba? So, parang medyo makakalimutan, but Well, nasa desisyon nila yan.
1: Nasa bola yan ng ating presiding chair ng mga senator judges natin. Yun din ang gusto rin sana namin ni Manong Ted na mas magandang mangyari. Hindi lang na, I mean for the public, para hindi rin tayo nalilito.
2: Oh, oh.
1: Kasi after po nitong prosecution, babalikan natin lahat pag defense na. Babalik tayo doon ulit sa una.
2: Oh, oh. Diba? Babalikan natin yung grave threat.
1: Oo, tapos
2: saka tayo magko-confi funds bago tapos, ulit yung bribery.
1: Correct, tapos unexplained
2: wealth. Unexplained wealth, gano'n na naman.
1: Ikot-ikot na naman. Oo, unlike pagka nag-present sana yung prosecution, may sagot agad yung depensa, mas okay eh.
2: Diba? Eh, alam mo, pagka tinanong mo nga ako ngayon, anong pangalan nung naunang testigo, nakalimutan ko na eh.
1: Sa dami,
2: sa dami kasi nung nilalatag mo, eh pang day 17 ngayon, tama ba? Oh, 17 days?
1: Oh, hindi ko na nga malaman kung pang ilang days eh. Sa totoo lang, nung una, nagka-countdown pa ako, tingnan nga natin. Pero mga kapatid, mamaya nga po, alas 10 ng umaga ulit, ang resume po ng impeachment trial ng B7 Presidente. So tingnan po natin kung ano magiging outcome ng day 17 or kung pang ilang araw man ito. Pero si Gina Acosta nga po ulit, si Miss Gina Acosta ang muling haharap po dyan sa witness stand. 8:34 ang tamang oras muna. Hatid po yan sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website www.mayetdelarosa.com at ang Facebook page araw-araw may live selling po ng alahas dyan. Pwede rin po kayong bumisita sa Facebook page nila for the live selling at open na rin po ang live selling house nila in Alabang. Mga kapatid, magbabalik pa rin po tayo. Susunod, Attorney Ferdy Topacio. Dito po yan sa 105.9 True FM.
2: Laging true sa'yo, kapatid.
3: Shop at the SM 3-Day Sale on August 28, 29, and 30 with

0: SP257911 Series of 2026.
1: True FM.
2: Mga kapatid, sa oras nga po na 8:41. Nako ha, kung hindi nyo po alam, pero for sure, talk of the town naman ito nitong mga nakaraang araw. Ito pong usapin nga ng nagpapatuloy na flood control investigation kung saan binawi na po nitong si Orly Gotesa. Ito pong isa sa mga dating security aid daw ni Zaldico. Yung kanya pong naunang testimonya na sinasabi nga niya, wala daw siyang personal knowledge sa sinasabi pong cash deliveries kay Congressman Martin Romualdez. Makakasama po natin ngayon ang abogado ni dating Congressman Mike Defensor, Attorney Ferdinand Topacio. Good morning po, Attorney. Ay, Attorney, medyo nakamute lang po kayo. Oo, nakamute yata si Attorney. Ayan. Attorney?
3: Ay, magandang umaga po, Ma'am Chacha. Mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan.
2: Oo, ikaw din po, Attorney. Mabuhay din po ang lahat ng ugat sa iyong katawan. Kasama po natin ngayon dito si Ms. Maricel Halili. Attorney, unahin ko na ito, yung pong sinasabi ni Senator Ping. Ang sabi po niya, hindi na siya nagulat na bumaliktad daw si Gotesa dahil ang sabi niya, on record, nung nangyari daw po yung Blue Ribbon hearing noon, coach witness daw si Gotesa ni Senator Marcoleta. Ano po ang tugon niyo dito sa sinasabing ito ni Senator Lacson?
3: Senator Lacson is half right. Hindi na rin po kami nagulat kung bakit bumaliktad si Sergeant Gotesa. Ngunit hindi po dun sa dahilan na sinasabi ni Senator Lacson. At wala naman pong basihan yun. Yun pong kanyang mga sinasite ng mga portion ng testimony kung saan pinagmamadali ni Senator Marcoleta at sinasabing doon lamang niya ilimit ang kanyang testimonya sa kanyang affidavit ay we have to look at the circumstances po. Yan po yung time na parang ayaw na ayaw ni Senator Lacson kay Gotesa na maging surprise witness. At lagi po niyang tinututulan and he was always straining at the leash, so to speak, doon nagtitestify si Gotesa. So, natural po lamang na since surprise witness yan, wala sa agenda, ay minabadali po ni Senator Marcoleta. Pero he's far from being a coached witness. Sa amin pong pakiwari ay pumaligtad si Sergeant Gotesa sapagkat napakarami pong pressure na idiniin po sa kanya as early as November po 2025. Isinumbong na po namin ni Mike Defensor sa publiko na number one, si Sergeant Gotesa ay biglang nawala at hindi namin malocate. Number two, nagsusumbong po yung pamilya, nakatakot-takot pong mga harassment ang binibigay po sa kanilang pamilya, pananakot, intimidation, etc. Pangatlo, nakita niyo naman po kung paano kahit walang kakwenta-kwentang kaso ay pinakulong with no bail recommended sina Senator Marcoleta at si dating Secretary Mike Defensor. So naturally, circumstantially, talagang maghihina po ang loob ng isang witness kung nakikita niya na kung yun ngang senador, yung dating miyembro ng kabinete ay naipakukulong, siya pa kaya kung hindi niya pagbibigyan yung pressure na ibinibigay sa kanya at babawiin niya yung kanyang testimonya.
2: Pressure po kanino? Kanino galing?
3: Well, alam niyo po sa criminal law, there is a principle na kung sinong makikinabang sa isang act, he is deemed the author of the act. Siya po ang kinoconsider na siya ang may akta. So tingnan na lang po natin kung sinong nakinabang doon sa pagbawi ni Sergeant Gotesa, there is a presumption na yun po ang may akta o may kagagawan kung bakit po binawi yung kanyang unang testimonya.
2: Oo, aside po doon sa sinasabi ninyo na as early as 2025, hindi mahagilap si Gotesa and then may sumbong sa kanyang pamilya na may mga threats na ginagawa kung hindi babaguhin yung kanyang testimonya. Attorney, meron po ba tayo mga pruweba o ebidensya na ipakikita na posibleng may nakikinabang o makikinabang dito po sa recantation nitong si Gotesa?
3: Siyempre po, kung direct evidence, Ma'am Maricel, siyempre po ay wala sapagkat, alam niyo po, yung mga nagtinatrabaho na ang isang witness ay mag-recant, siyempre po pataguyang ginagawa. Ganyan po rin yung nangyari doon sa mga witnesses against Laila De Lima na nung wala na si Pangulong Duterte at sinisabi pa rin po sa akin ng mga prosecutors na hindi na ganado ang Department of Justice na noon ay nasa ilalim ni Boying Remulla na iporsige yung kaso. Doon po nangyari yung mga recantations. Alam niyo po, yan ang talaga ang disadvantage kapag matagal. At kung nakikita ng witness na siya ay walang suporta, binablock ni Erwin Tulfo at ni Senator Lacson yung Blue Ribbon Investigation sa flood control scandal, siyempre po, ordinaryong tao lang naman po si Sergeant Gutesa. Wala siyang kapangyarihan, wala siyang salapi. At ngayon nakikita niya na wala nang sumusuporta sa kanya at ipakukulong nga, siyempre po ay manghihina yan at magiging vulnerable po yan sa mga pressure ng mga tao na makikinabang sa kanyang pagbawi.
2: Attorney, nabanggit niyo po yung salitang pressure kanina. Actually, kung pagbabasihan po natin itong panibagong affidavit nitong si Gutesa, hindi niya sinasabi na simpleng nagkamali lang. Doon po sa affidavit, ang allegations niya, may pressure daw itong galing po kina Senator Marcoleta at kay former Congressman Mike Defensor. So, ano pong tugon niyo doon na kung pressure ang pag-uusapan, siya daw ang pressure ni na Marcoleta at Defensor?
3: Siyempre po naman, yung mga nagsapagawa ng kanyang recantation, they will not lose the opportunity to hit two birds with one stone. Mababawi na yung testimonya ni Gutesa, may ipit pa nila yung kanilang mga kalaban sa politika. Ngunit, kung pressure din lang po ang pag-uusapan, sayang lamang po at pinipigil si Mike Defensor sa kanyang mga constitutional rights to free speech at saka makahayag ang kanyang saloobin sa media. Nasa sa kanya po ang lahat ng sumbong first hand noong pamilya ni Gutesa kung paano po sila pinipressure at matindi po. Ngunit ayoko magsalita sapagkat naikwento lang po sa akin, magiging hearsay, maigi na sana kung may pagkakataon ay manggaling na po mismo direkta kay Secretary Mike Defensor.
4: Attorney, magandang umaga. Una po sa lahat, nakausap niyo na po ba si Congressman Mike Defensor simula po nang mag-recant ng statement itong si Gutesa?
3: Hindi ko pa po siya nakakausap, ngunit katulad po ng sinabi ko, this was not unexpected. November pa po, ay inaasahan na namin at actually, kung i-google niyo po ma'am, magdadan Fernandez tayo, ay makikita niyo po na talagang sinabi na po namin publicly sa mga kaibigan natin sa media na ang informasyon nga po namin as early as November ay pumirma na ng affidavit of recantation si Sergeant Gutesa. Siyempre ngayon lang nila inilabas, they had to engineer the circumstances na maipakulong muna si Senator Marcoleta para hindi makapagpaliwanag, maikulong muna si Mike Defensor. Yan po ang malungkot na nangyayari sa Blue Ribbon Committee Investigation. Sabi nga ni Erwin Tulfo, move on na daw tayo. Kalimutan na daw natin yung more than 1 trillion pesos. Move on na daw.
4: Pero sir, yung sinasabi po ninyo na as early as November 2025, meron na kayong info na magre-recant o pumirma ng recantation nitong si Gutesa. Sino ang kasama niya dito? Sino ang katuwang niya sa pag-recant?
3: What do you mean katuwang po? Yung nagpapapressure sa kanya? Opo, marami na po kaming narinig. Siyempre po, sino pa ba namang magpaparecant kundi yung tinatamaan nung unang kanyang salaysay. Ngunit yan po, on record po yan. Kung hindi po ako nagkakamali, ako'y tama na November 19 po yan, noong kami ay nag-press conference upang sabihin po na hindi na namin mahanap si Gutesa, he's being held incommunicado somewhere, hindi siya mahanap pati ng kanyang pamilya, ng kanyang asawa, mga anak, at ang balita nga namin po ay mayroon ng recantation that early. So, kami po hindi na nagulat.
4: Okay.
3: Ngunit siyempre, hinintay muna nila na yung support team ni Sergeant Gutesa, so to speak, na si Senator Marcoleta at si Mike Defensor ay makulong muna para lalong mawala ng loob itong si Gutesa at pumayag na sa kanilang paghihimok na bawiin yung kanyang unang testimonya.
4: Pero attorney, totoo po ba yung sinasabi ni Gutesa na nagkaroon ng meeting si Gutesa kasama sina dating Congressman Mike Defensor at Senator Mark Coleta noong September 24, 2025? Isang dinner meeting daw po ito sa isang hotel sa Pasay. Nagkita ba talaga sila noon? Okay, nag-freeze na si attorney. Attorney, oo, subukan natin.
2: Alam mo, nakakatawa si itong in-fairness. Parang bumaba yata ng sky. Baka bumaba si kakubaw ilalim. Laging walang signal okay dun eh. Ayan na, babalikan natin. Attorney?
4: Sige.
2: Attorney Ferdy.
4: Attorney, good morning.
2: Ulit. Maya-mayang kaunti, balikan natin si Attorney Ferdy Topacio. Hindi niya madirectin. Ayan na, attorney.
4: Attorney, dinig niyo po ako?
2: Oo, nagso-slow motion si attorney.
4: Bakit slow motion?
2: Attorney!
4: Teka lang po. Attorney, ayusin po natin ha. Hindi po namin...
2: Ayan.
4: Sige po, attorney.
3: Oh, dinig ko po kayo. Pasensya na po kayo.
4: Ayan. Sige po, attorney, balikan po natin yung tanong natin kanina.
3: Medyo na-traffic ako.
4: Meron po kasing sinasabi si Gutesa na yun daw pong plot ay nagsimula nung nagkaroon sila ng dinner meeting with the Congressman Mike Defensor and Senator Mark Coleta back in September 24, 2025 sa isang hotel sa Pasay. Naganap po ba ito talaga?
3: Wala po ako doon, ma'am. Ngunit kung naganap man yon, alam niyo po, wala pong masama dyan eh, sapagkat alam niyo po, siya ay magiging witness sa Blue Ribbon Committee. Mm-hmm. At ang magpepresenta sa kanya ay isang senador ng Republika. Siyempre po, bilang abogado, bilang senador at Blue Ribbon po yung forum, eh siyempre po kailangan namang kausapin ni Senator Marcoleta yung testigo at alamin kung anong sasabihin niya, kung ito pa ay makabuluhan, hindi upang siya ay turuan sapagkat ang pagkakaalam ko po, ayon sa mga sinasabi sa akin noon ni Senator Marcoleta, mayroon na pong affidavit talaga. Hindi po nanggaling kay Senator Marcoleta yung affidavit. At syempre, tinignan lang po namin as to the identity of the person, kung talaga pa yung credentials niya ay tama, at kung ano yung nature ng salaysay niya. Kahit naman po sa hukuman, bago nyo po ipresent ang ebidensya nyo, inuupuan nyo naman po at kinakausap. Hindi naman basta humugot na lang kayo ng tao at inilagay nyo, lalong-lalo na blue ribbon. So, wala pong mali siya yun at wala pong problema yun kung nag-meeting man po sila.
4: Mm-mm. Pero base rin po sa kwento ni Gutesa, baka po may nasabanggit din sa inyo si Congressman Mike Defensor, meron daw pong offer sa kanya na scholarship para sa mga anak at halaga. Malaking halaga. Totoo po ba yun?
3: Hindi ko po alam yun. Sapagkat ang alam ko po, si Gutesa po ay kusang loob na lumapit. At syempre po, ang offer po namin kay Gutesa, if ever there was any, ay proteksyonan siya at kanyang pamilya from physical danger. At natural lamang po yun. Ang gobyerno nga po, nag-o-offer ng witness protection, di po ba? Kapag may mga key witnesses. At dati po, noong matino pa ang Senado at hindi pa binablock ni Erwin Tulfo at ni Ping Lacson ang mga testigo, binibigyan pa nga po ng proteksyon ang mga testigo. Yung Senate Sergeant at Arms pa nga po ang nagpo-proteksyon. As a veteran of 7 congressional inquiries in aid of legislation, kung saan ako ay I represented witnesses, alam ko po ito as a fact. Ngunit ngayon, hindi po na nagtektahan ang witness. Hindi pa nga tapos yung testimony, ay nilait-lait na at binigyan na po ng doubts yung pinagdudahan agad yung testimonya. At sa kayo nagbigay pa ng testimonya ay tinuligsa pa ni Senator Lacson. So anong klaseng investigasyon ang maaasahan natin at anong aasahan natin sa witness kung ang hinaharap niya ay ganito katinding mga pagsubo ay talagang bibigay po yan at talagang pabawiin yan yung kanyang testimonyang unang-una na ipalagay namin, yun po ang katotohanan.
4: Attorney, bakit nga po ba, medyo matagal na rin pala isipan sa akin to eh, bakit nga po ba sa dinami-dami ng mga opisyal at dating opisyal ng gobyerno, bakit po kay Congressman Mike Defensor talaga nalapit? Ito pong mga ilan sa mga testigo, kabilang na nga po si Gutesa. Attorney?
3: kapit kay Mike Defensor, siya po ay nilapitan at ni Senator Marcoleta upang tumulong. Alam niyo po, nalulungkot nga ako at the same time parang natatawa ako eh kasi naaawa ako sa bayan natin na ang isang tao na katulad ni Mike Defensor na hindi naman po niya kailangan gawin na ito. Alam niyo po, tapos na siya sa gobyerno, may magagandang mga negosyo siya. He does not have to do this. Pwede naman siyang tumahimik na lang at i-enjoy ha, ang feeling ng kanyang may bahay at kanyang mga anak. Ah, ngunit siya po ay sumabak dito out of his concern for the national interest. At pagkatapos, siya pa ngayon na nakakulong, siya pa ang kung ano nung kasong sinasabi, siya pa ang inaalipusta. So alam niyo po, kung talagang ang ating mga kababayan ay magdududa pa sa intensyon ng mga taong gusto lang tumulong, eh maybe this is the government that we deserve. Maybe we deserve na pagnakawan tayo. Medyo, maybe we deserve na lokohin tayo kung ganyan ang magiging attitude.
4: Wala bang pagsisisi kay Congressman Mike Defensor, ba't nakisawsaw pa siya dito? Eh sabi niyo nga, hindi niya naman kailangan to eh.
3: Okay, ganito po yan. Ako po yung sa show ko sa SMNI, ang huling panayam ni Mike Defensor bago siya nakulong, Lunes po siya nakulong o Tuesday if I'm not mistaken. The Saturday before that, he was a live guest sa show ko sa Small Talk with Miss Ida Sampang. Alam niyo po, tinanong namin yan sa kanya. Sabi niya, wala akong pagsisisi. Alam na niya noong time na yun na malaki ang posibilidad na arestuhin na siya. Sabi niya, wala akong pagsisisi sapagkat sabi niya, kung ako ay lumaki na yung mga apo ko at itanong sa akin, Lolo, anong ginawa niyo during the dark days of the Marcos administration at tayo ay pinagnanakawan, gusto daw niyang, he wants to be able to look his grandchildren in the eye and say, ako, mga apo, ako ay lumaban para sa inyo, para sa kinabukasan niyo. So, no regrets po.
4: Kanina, attorney, nabanggit po ninyo yung security kay Gutesa. Sa bahagi naman po ninyo, ano po yung ginawang effort to also protect Gutesa? Considering na, okay, November, hindi nyo na pala malama kung nasan na siya, ano?
3: Eh, yun nga po ang nakakalungkot. Sabagkat at the government was supposed to protect him. In fairness naman, I believe that it was of his own volition na he went dark, ano? So hindi na nga po namin ma-extend yung physical protection na nais namin gawin para sa kanya. He went dark, hindi namin po alam kung anong klaseng pressure na po ang nangyari sa kanya. That because during the time na siya ay nag-testify at wala pa naman yung 18 Marines, ay talagang bombshell yung kanyang testimonya. At we believe that it was his testimony na nagbigay din ng lakas ng loob sa ibang mga testigo to come forward and give their story regarding yung pang issue ng mali-maleta. So, hindi na po namin alam. We just wish that we could have protected him, could have insulated him from the pressure. We could have prevented his family and himself from being intimidated. Ngunit, nandiyan na po yan. But ang isang shining light lang po dyan ay sabi naman ni Ombudsman Boying Remulla, alam niyo may kasabihan eh, even a broken clock is right twice a day. So tama naman yung sinasabi ni Boying Remulla,

0: kasi nung ilang mga senador na of course dahil nga po dito sa mga naging pahayag ni Gutesa, may mga proposal coming from lawmakers na, nako, baka dapat higpitan natin, bigatan natin yung mga parusa. Kung totoo man doon sa mga government officials na nag-i-influence sa isang tao na mag-testify. And of course, baka kung sakasakaling matuloy ito, baka masampulan si na Congressman Mike Defensor.
1: Opo, agree po ako dyan. Kasi ako po ang isa sa mga naghain ng ethics complaint against Senator Riz Ontiveros for ang aming allegation ay siya ay nagbayad at nag-influensya ng dalawang witnesses, isa sa Farmaly, isa laban kay Pastor Kibuloy, at yan po ay pending sa ethics committee. So agree po ako dyan, kung talagang mapapatunayan ang mga tao katulad ni Senator Riz Ontiveros na nagpa-fabricate ng witnesses, by all means, gusto nyo isilya electric pa natin eh. Payag po ako dyan, basta equal lang, hindi lang si Mike Defensor, hindi lang si Senator Marcoleta. Kung talagang mapapatunayan, bitayin po natin si Senator Riz Ontiveros kung mapapatunayan.
0: Oo, pero ang tinutukoy po dito ni Senator Ping Lacson ay si Mike Defensor at saka si Senator Rodante Marcoleta na posible daw maharap sa kasong subornation of perjury dahil nga po dito sa sinasabing coach testimony.
1: Okay po yun. Maganda naman yung sinasabi ni Ping, pero maging pata siya. Eh kung ganun ang standard kay Mike Defensor at kay Senator Marcoleta, yung mga fabricated witnesses din na ibinibigay, hindi lamang ni Riz Ontiveros. Yung si Robin Madriaga, di sino bang handler noon na public official, di pakulong din natin yun. What sauce for the goose should be sauce for the gander. Hindi pwedeng double standard. Ang problema sa ibang mga kaibigan natin na nasa politika, double standard eh, ang standard nila na napakataas, nag-a-apply lang sa kalaban nila, hindi nag-a-apply sa kalyado nila. Hindi naman po ganun ang batas. Equal protection po ang batas according to our constitution.
2: Oo. Attorney, si Chacha na po ulit ito. No? Baka nalilito kayo sa amin ni Maricel. Okay
1: pasensya
2: lang po.
1: Na po kayo. Wala po kasi akong monitor dito kasi pagka minonitor ko po,
2: walang problema.
1: Naputol naman yung audio.
2: Oo. Attorney, walang problema. Ang mahalaga po, nakakausap po namin kayo. Attorney, bago po tayo matapos ito sa ating usapan, ano na pong status doon sa trafficking case nitong si Mike Defensor? Nasaan na po tayo sa proceeding sa ngayon?
1: Wala po akong personal information sapagkat ang humahawak po dyan, yung law office po ni Senator Marcoleta. I was engaged dito lamang po sa investigation nga dito sa 18 Marines.
2: Oo.
1: At doon po sa sinasabing mga iba po pong bagay.
2: Yun na, naputol na. Oo, ibang oo, yes po. Yes, attorney. So si attorney to. Oo, yun nga, naputol na. Wala na si attorney. Pero nagpapasalamat po tayo sa kanyang oras kahit po nasa biyahe. So itong si attorney Ferdinand Topacio, sumagot po sa amin ni Maricel para dito sa mga katanungan. Ayun nga, no, hindi siya yung may hawak nitong trafficking case. Ano lang ang update doon? Ang kaya hawak lang ni attorney Topacio is yung kaso regarding dito sa 18 Marines. Pero tama, maganda yung tanong mo. Bakit nga ba si dating Congressman Mike Defensor ang tila nilalapitan nito mga dating bodyguards, diba? Na gusto magsiwala.
0: Alam mo, naging palaisipan talaga sa akin yan eh. Sa dinami-dami ng mga opisyal ng pamahalaan ngayon na nakaupo pa,
2: oo,
0: bakit sila lumapit doon sa isang former government official?
2: Siguro doon sila may tiwala.
0: Ayun na nga.
2: Oo, wala silang tiwala sa mga nakaupo, mas may tiwala sila sa dating nakaupo.
0: Ay, hindi rin naman ako magdududa kung ganun yung kanilang nararamdaman kasi marami naman talagang nakaupo na mahirap pagkatiwalaan.
2: Bagamat na-name drop ka ba?
0: Hindi, wag na. Pero naniniwala ako na meron pa rin pwede mong pagkatiwalaan.
2: In fairness naman.
0: So yun ay honest question lang naman. Out of curiosity talaga. Na bakit?
2: Oo. At saka tama rin yun na itanong mo kung wala bang pinagsisisihan talaga si former Congressman Mike Defensor dito sa, ang ginamit mong term ay pagsawsaw sa issue na ito. Kasi pwede namang tahimik lang ang buhay niya.
0: Kung sabi nga ni Attorney Topacio, businessman na siya. Kumikita siya ng maayos. Hindi ba? So bakit mo kailangang makialam dito kung ikaw ay nagretiro na sa pagiging official ng gobyerno.
2: Oo, kumbaga hindi niya raw masikmura. Yun ang sinasabi kanina, di ba? Yung kaliwat ka ng korupsyon na nangyayari.
0: Gusto daw niya, may maipamana siya sa kanyang apo.
2: May apo na ba si Mike Defensor? Diba? Wala pa siguro.
0: Hindi ko alam kung

0: yun. Pero ang sinasabi ni Gutesa, ang kasama daw niya dun sa meeting, son-in-law.
1: Ah, okay.
0: Diba? Si Mark. Pero ang asawa daw ng kanyang anak.
1: Ah, oo. Basta si Attorney Topacio wala sa meeting.
0: Wala sa meeting.
1: Tapos nabanggit niya. May something ba sila ni former Kamali Commissioner Rowena Guanzon?
0: Mukha eh.
1: Kasi parang may something dun sa sagot niya.
0: Nagsasagutan sila eh.
1: Ang sabi ni Attorney Topacio, magulo kausap si former Kamali Commissioner Rowena Guanzon. Anong something nun dalawa? Dapat diba friends sila? Same side sila eh.
0: Kaya nga eh. Eh pero hindi rin naman nakakagulat kahit na same side nagbabanggaan.
1: Di ba iiwasan, iba-ibang opinion yan eh. Pero mga kapatid, yan nga po ang naging pahayag ni Attorney Ferdy Topacio. Yung binabanggit niya dun kay Senator Ping Lacson na sinasabi ni Senator Ping hindi siya nagulat. Ang sabi niya, half totoo daw. Ano yung tama yung sinasabi niya? Half true yung sinasabi ni Senator Ping Lacson. Pero yung dahilan kung bakit nag-recant, hindi daw siya agree doon sa sinasabi ni Senator Ping. Pero mga kapatid, meron pa po tayong mga makakausap ha? Wala pong bibitaw. Kasama nyo nga po DJ Chacha.
0: Sa ngalan po ni Manong Ted Filon, Maricel Halili po.
1: Dito pa rin po yan sa 105.9 True FM.
0: Laging true sa'yo, kapatid. True FM. Tayo na sa EO.
2: Watch two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo chase Asian Games glory at the 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026. Catch all the action from September 10 to October 4, only on Signal.
3: Hi, schoolmates! Welcome back to my school. Ready na ba kayo sa ating next adventure?
4: Samahan nyo kaming kilalanin at mas maunawakan ang ayon na VIPs, Very Important Problems.
3: Sino-sino ang mga very important problems and how are they connected to each other?
5: Join us in Mind School where we dive into the coolest adventures powered by science and art. Step into amazing portals with us where extraordinary, weird, and mind-blowing things come

0: ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
1: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door, Sabado sa 1PH.
2: I'm Chef Lau, the Rocker Chef!
3: Let's get it on!
2: Ang bilis tumago! Uy! Itay mo!
4: Tagal-tagal naman ang kalaban dito!
2: Ano?
3: Lau!
5: Tumago pa! You choose which ingredient?
6: Mabukas na tayo mga kakain.
5: Anong gagawin mo ngayon?
7: Pantipim lang.
8: Wala tayong oras. Ganantik pa muna yan. Kailangan taste good.
2: Suga. Ay! Are you okay?
5: Medic? Do we have a medic?
7: Oh my God, ayaw nung tumigil.
8: Feel of pressure!
2: Hindi ako nasusunod na ba yan o hindi?
9: Naku, patay na! Tulog na tulog!
8: Mystery ingredient, Mr.
7: Chef, tignan mo naman, lumiit na yung patatas ko.
10: Oo, aabot yan.
8: Kaya mo ba magluto habang hinangarag? Or mamili ng ingredients on a budget at time limit? Ang gumawa ng putahe with a twist! Welcome to Star Under Pressure!
11: An Olympic silver medalist, an Asian Games bronze medalist. Now, Carlo Paalam is chasing the one medal that has eluded him, Asian Games gold. Watch his campaign at the 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026. From September 10 to October 4, only on Signal.

0: Bigla ang gastos?
1: Bagong plano?
2: Travel!
3: O kaya bagong negosyo?
4: Buti na lang! May Cebuana na Lumiere!
0: Sangla!
5: Personal loan!
6: Jewelry!
7: Negosyo loan!
8: OFW!
3: At motor loan!
0: Basta loan!
9: Sa Cebuana!
4: Goods ka!
0: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
10: Everyday panalo sa Cebuana Lumiere! Araw-araw, goods ka!
11: True FM.
12: Mga kapatid, sa oras nga po na 9:10, oras muna, hatid po yan sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with lactococcus lactostrain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, sa pagod at sa stress. Mabibili sa Lazada, selected Mercury drugstores. Meron din po sa Shopee at sa TikTok at sa kanilang website www.ultabio.shop. Pwede rin umorder sa 0931-033-2871 at available po ang Ulta Bio Trial Pack sa lahat ng Mercury drugstores nationwide. Kasama na po natin sa linya si Attorney Reggie Tonggol, ang spokesperson ng impeachment court. Good morning po, Attorney.
13: Ming DJ Chacha, Manong Ted, at sa inyong mga tagapakinig.
12: Yes, good morning. Attorney Reggie, si Maricel po ang kasama natin ngayon. Oo, si Manong Ted kasi nagsa-site visit ng mga flood control project. Wala po siya today. But thank you so much for being on the show, Attorney. Ano? Nandiyan na po ba kayo sa Senado ngayon?
13: Yes, oo. Nasa parking lot lang ako. Hindi lang ako inabot na makapasok doon sa building.
12: Naku, thank you po for gracing the show kahit po kayo'y nandyan pa ngayon sa parking. Attorney, ito muna simulan natin dito sa bagong schedule ng impeachment. Ngayon pong araw na ito, 10 a.m. pa rin yung trial natin. We are on day 17. Pero, kailan po kaya possibly magsisimula yung sinasabi na ibabalik sa hapon yung impeachment? And kapag sinabi nating one to sawa, talagang hanggat di natatapos yung isang witness, hindi po sila titigil? Ganun po ang mangyayari sa bagong schedule natin?
13: Well, if there is already a headway doon sa pag-uusap nila sa caucus, malalaman natin yan siguro today or within the week, no? At yung implementation ng change in schedule will happen next week kasi kailangan ng advance information yung mga parties pati mga witnesses regarding that para alam nila kung ano oras talaga sila pupunta at makapag-adjust din yung both councils regarding the new schedule if ever. So maririnig natin yan from the presiding officer either today or anytime this week bago matapos yung session natin sa Wednesday.
12: So for this week, 3 days pa rin yung trial natin and morning pa rin talaga.
13: Tama, yes. Mm-hmm. Pero yung iniisip kasi ni presiding officer tsaka ni Senate President Sherwin Gatchalian na tama ka sa sinabi mo kanina na yung isang witness medyo nabibitin kasi kapag 4 o 5 oras lamang yung ating presentation ng isang ebidensya. So kung ililipat daw sa hapon, baka maaring hanggang matapos nga talaga yung isang testigo or at least yung isang portion, kunwari isang buong direct examination, tatapusin yon. So kahit na umabot yun ng mga hanggang katulad nung mga unang mga araw natin sa impeachment trial, umaabot tayo ng mga 7 or 8 p.m.
12: At base din po, ito ba final na yung napagkasunduan nila or pag-uusapan pa rin na talagang aabot sila hanggang alas 10 or alas 11 ng gabi?
13: Wala pa yung general direction talaga kung ano talaga yung talagang exact na schedule. Pero ang consideration kasi talaga nila is kapag hapon kasi, pwedeng mag-extend. Hindi naman laging mag-extend, pwede lamang mag-extend. Pero kapag umaga kasi, kahit gustong i-extend, hindi ma-extend. Kasi nga meron na ngang plenary session yung Senate as a legislative body ng 3 o'clock or even 4 o'clock.
12: Okay, so lahat po yan malalaman natin. Siguro mga Wednesday pa po, ano, Attorney?
13: Tama ka dyan, no? Baka kung today ready na yung ating presiding officer na banggitin yan, baka today rin natin malaman.
12: Okay, puntahan naman po natin itong nabanggit ninyo na po pwede namang mag-monitor talaga yung senator judges natin outside the session hall basta nasa loob ng Senate premise. Ang banggit nyo po dahil dun sa continuing quorum. Pero ang mga ordinaryong tao tinatanong dito, mahalagay nangyayari sa trial, bakit total nandun na naman sila? Bakit umaalis pa po doon sa mismong Senate Hall? I mean, yung pagiging present talaga ng senator judges natin kung saan nangyayari yung trial itself, hindi po ba mas importante na nandun sila? Bakit okay lang po na nasa ano sila? Halimbawa ay nasa labas ng session hall?
13: Well, kung makikita mo naman, DJ Chacha, no, na parang wala namang ganong gumagawa noon. Yung sinabi kong yun was only a response to a question regarding the propriety of the photo that was taken by Senator Judge Padilla together with Senator Judge Villar and Senator Judge Bongo. So it was just a response to that para ipaalala sa ating mga kababayan na there was nothing wrong with that short break taken by such senator judges. Okay. And senator judges can opt to go to the lounge for a short break at yun ay ayon sa parliamentary practice. So kahit sa mababang kapulungan ng Kongreso sa House of Representatives, ginagawa rin yan. Ngunit ngayon, syempre, kung makikita mo, no, parang wala namang halos talagang gumagawa niyan. Mm-hmm. Napakabihira lang. Mm-hmm. Nagkaroon lamang ng attention doon sa nangyaring yun because of the posting of Senator Judge Padilla.
12: Uh-oh.
13: And people who are against him was making a big deal out of it. So, uh-oh, I was just responding na walang nilabag na batas o ethical duties yung ating mga senator judges when they went out for a short break.
12: Oo, short break naman pala yun. Usually po ba, kasi syempre kung buong araw ito, kahit sino naman po, kinakailangan talaga ng break at mapapagod. But normally, during an impeachment trial, kung magbe-break man po yung ating mga senador, okay lang na hindi sila sabay-sabay. Syempre, at ilang minuto usually sila nagtatagal dun sa Senate lounge?
13: Walang general ano diyan, no, general direction yung presiding officer and even Senate President Gatchalian, because it is just a part of the customs of any parliamentary body na ganun ang ginagawa, so long as walang magko-question ng quorum on the floor.
12: Okay.
13: So katulad ng sinasabi ng ibang tao na parang this is not Senate functioning as a legislative body, no? Pero pag sila naman yung nagsasabi dyan na parang wag maging legalistic yung ating mga proseso sa ating impeachment trial, sasabihin naman nila sui generis. So ito yung nakikita natin na dual function ng ating Senate impeachment trial, nakakaiba doon sa ordinaryong mga korteng nakikita natin, na merong konting leeway at merong pagsunod din doon sa Senate parliamentary practices na ginagawa, because these senators are not actually judges in the technical and legal sense, no? So they are still legislative people who are known to have practiced parliamentary customs and practices kapag sila naman ay nakaupo bilang Senate as a legislative body, and they carry over those customs and practices even in the Senate impeachment trial.
12: Okay, at least malinaw na po yan. Last na lang on my side bago po kay Mase. Ang binabanggit ninyo, kung babaguhin in the middle of the impeachment proceedings yung 16 vote na kinakailangan to convict the Vice President, it would be problematic. So sa ngayon, ang kailangan pa rin natin is 16 votes. But you're not saying na hindi siya po pwedeng mabago. Tama po ba yung pagkakaintindi namin?
13: Tama ka dyan, no? Ngayon, justiciable issue na siya. Ibig sabihin, dahil ito ay determinative ruling na ng ating presiding officer. Kaya kung matatandaan ninyo, the last few earliest days natin in the impeachment trial, tinanong talaga ni Senator Judge Cayetano at saka ni Senator Judge Lacson kung yung sinabi ba yon ng presiding officer was just an obiter dictum during his opening statement or it was a determinative ruling. And the presiding officer said it is a determinative ruling because he knows the legal effect of that kind of a statement. Now, dahil nga ruling na siya, pwede ng any person or any party of interest na iakyat yung ruling na yon sa Korte Suprema para i-challenge kung ito ba ay applicable pa rin o hindi. Pero kung matatandaan natin, DJ Chacha, na yung kanyang ruling na yon, hindi yon personal na ruling niya lamang, no? Ina-apply niya yung Supreme Court unbanked decision sa Bayan versus Zamora, na kung saan doon naman VFA treaty concurrence ang kinakailangan na gawin ng ating Senado, at two-thirds din, parehong-pareho ang pagkakasabi sa konstitusyon ng two-thirds of all the members of the Senate. Ganun din ang terminology na ginamit naman ng constitutional framers doon naman sa accountability of public officers regarding impeachment.
12: So kung 16 minus 4, 12 na lang tayo ngayon, kung babaguhin nila yan, ilan po ang two-thirds nun?
13: Ah, kaya ako nag-abogado, no? Mahina ako sa mati.
12: Same tayo. Ako din kaya ako nag-broadcasting eh. Pero posibleng...
13: I think ganun yung mangyayari, no? Pero like, say, ang ating konstitusyon, kaya siya konstitusyon, hindi siya basta-basta mababago, no? Ang mga constitutionalists, very strict yan in constructing the constitution. At sinabi ng Korte Suprema maraming beses na kapag binigay ng constitution yung numero na yon, it should be strictly construed. Ibig sabihin, hindi ito gumagalaw basta lamang sa kapritsyo ng bawat tao o sa convenience ng mga parties. Kaya nga, ginawa ng constitution, hindi siya simple majority ha, kundi 2/3 siya of all the members of the Senate. Members. Kaya ginawa yun ng constitutional framers ay para talagang mahirap to cancel the imprimatur of the people who have voted for the impeachable officer. Mm-mm. Of course, let us take out the personalities involved in this present impeachment na si VP Sara, no? Maaring mangyari rin to sa mga Supreme Court justices or sa mga constitutional chairman or commission members. Mm-mm. Yun yung mga impeachable officers kasi even the president.
12: Oo. Ayan, klarong-klaro. Maraming salamat po for explaining that. Siguro, antabayanan natin kung babaguhin po ba ito ng mga senator judges natin. Kasi kagaya na sinasabi mo, yung constitution, hindi talaga siya basta-basta po pwede baguhin. Pero kung 12, 2/3 noon, parang mga 8 boto lang to convict ang kinakailangan kung dun sila patungo. Kung ima-minus natin yung 4 ngayon na hindi po uma-attend sa impeachment trial, which is si Senator Jinggo Estrada. Nag-calculator na ako. Tinignan ko na sa'yo, ilan ba yung 2/3 noon? Ginamitan ko na ng calc, attorney. So wala si Senator Jinggoy, wala si Senator Marcoleta, wala po ngayon si Senator Batod. Nadagdag pa itong si Senator Loren Legarda. Ito na po mga katanungan ng magaling sa math, Maricel Halili.
1: Hindi rin ako masyadong magaling sa math, kaya nga hindi ako nakisaw-saw sa usapan. Napaisip, ano nga ba 2/3?
12: 12.
1: Magandang umaga. Attorney, napapag-usapan natin kanina yung pagbabago ng schedule dito nga po sa impeachment trial. But of course, we all know na naapektuhan yung schedule last week dahil nga po dyan sa sama ng panahon. So ngayon, lumulutang yung idea na baka pwedeng gawing 4 days instead of yung current na 3 days na lang yung hearing. Ano po ba ang tingin dito ng impeachment court, attorney?
13: Ako, yung sa tinanong ko na yan si presiding officer tsaka si Senate President, no? Of course, that is always under consideration by them, sabi nila. Pero hindi siya magiging hard and fast rule na every single week, no? Kapag meron lamang tayong kailangan habulin and as necessity will ask of the impeachment court. Pero katulad ng sinasabi rin natin, kasi si Senate President Gatchalian, medyo concerned din siya doon sa legislative mga matters na kailangan i-take up, lalong-lalo na yung budget na kailangan maipasa na yan in the next 4 to 5 months, no? So kaya kakain din yan talaga yung mga pati yung mga committee hearings. Kailangan nila rin kasi matapos yung legislative agenda. So pero ang sinasabi ko rin, no, huwag tayo masyadong maging concerned regarding the scheduling because makakagawa at makakagawa ng paraan naman yung mga parties and even the impeachment court para makahabol, no? So far ngayon naman yung delays na nakikita natin, we are on the 17th day of the impeachment trial and the prosecution has already presented 10 witnesses out of the 17 days na yon. So technically plus minus pa natin yung isang araw na oral arguments on the subpoena issuances. So that is already 16 days. So technically naman parang on point pa rin naman yung ating schedule. 2 to 3 days lang siguro yung talagang na-delay natin. Mm-mm. At kung hahabulin yung 2 to 3 days, uurong at uurong lang naman yun, no, sa kahuli-hulihan. At pwede naman bawiin yun. Pero ang pinaka-importante yung this week, no, kasi nga Maricel at saka DJ Chacha, tatlong magagaling na mga or parang mga importanteng mga witnesses rather yung ipresent ng House Prosecution Panel, si Ms. Acosta, tatapusin yung kanyang testimonya sana today at saka tomorrow. Mm-mm. Pagkatapos doon si Mr. Fajarda naman, yung Special Disbursing Officer din sa DepEd, at yung kahuli-hulihan yung OVP Chief of Staff na si Mr. Ortonio, Lemuel Ortonio. So kung matapos yun within this week, then magiging makakahabol ulit tayo sa schedule because that will ensure 13 witnesses na yung naipresenta ng ating House Prosecution Panel.
1: Opo, attorney, yung sinasabi po ninyo na on point ang schedule natin, ibig bang sabihin nito yung inaay natin na baka abutin pa ng February next year yung pagdinig?
13: Oh, kasi yung plotting talaga natin kung 3 days in a single week tayo, and there are generally average 4 weeks in a month, so that is 12 trial dates per month. And kung meron tayong nakaplot na 90 trial dates, that will entail 7.5 months para matapos yung buong impeachment trial. And 7.5 months, mga around half ng February, or siguro kung medyo mauurong ng konti yung schedule until bago mag-March.
1: So medyo matagal-tagal pa nga. Pero attorney,
13: pero Maricel, lagi natin isipin, no, yung plotting na yun based on number of witnesses. So if the prosecution and the defense will drop number of witnesses under the sa pre-trial order na natin, kasi nga mga corroborative witnesses nila, at makikita natin yun throughout the trial na normal sa aming mga abogado nakikita yan. Naglilista kami ng lahat ng possible naming ilista ng mga witnesses, mga 10, di ba? Pero pagdating sa actual trial, hindi umaabot ng 10 talaga yan. Minsan nagiging 6 lang or 5 lang, kasi nga naniniguro lang yung mga abogado na lahat ng mga nakalista sa pre-trial order pwede nilang ipatawag kung kinakailangan. Kasi pag hindi mo na nailista yon, wala na. Hindi mo na pwedeng kahit na kailan patawag yung witness na yun.
1: Kumbaga,
13: kaya lang nagkaroon ng 90 days.
1: Ayun. Kumbaga pwede pang mabawasan. Oo.
13: Most probably talagang mataas yung chances mababawasan talaga yan.
1: Opo. Attorney, puntahan ko lamang tong nag-circulate na photos online ni Presiding Judge Jesus Cudero kasama si Mayor Lenny Robredo at saka si Secretary Vince Dizon. Nag-breakfast daw sila sa isang ospital dyan sa Pampanga. Ano bang kwento dito? Kasi ang dami na naming naiisip.
13: Well, ano lang naman yan, no? A performance ng kanyang legislative duties as sa senator, si Senator Chis Escudero, at yung si Mayor Lenny Robredo were invited by Secretary Dizon doon sa opening ng isang ospital sa Pampanga. So since they are friends naman, no, silang tatlo, magkakaibigan naman yan, no, hindi natin nakikita usually sila magkakasama in public, pero in private magkakaibigan lahat sila, no. So plus Bicol Block pa yung si Mayor Robredo at saka si Senator Chis Escudero nung sila yung mga nasa Kongreso. Kaya talagang they have a good working and personal relationship ever since. Pero kung sa mga insinuations na parang may talks na ngayon, no, I think kung talagang may talks na yan, hindi natin makikita sa public, no, dahil yung mga talks na yan are made in private, at itong nakita natin in public are just a performance of their function as mayor of Naga, and at the same time senator naman as si Senator Chis Escudero at si Secretary Vince Dizon bilang DPWH secretary.
1: Dumating din kasi o lumabas din kasi yung picture, yung timing na nag-aantay kung sino yung pambato ng admin, no? Kaya siguro lumabas yung mga ganitong intriga.
13: Pero of course, at other multiverse of madness, di ba? Parang it's always a possibility, pero syempre yung mga ganyan in reality naman dito sa universe natin na to, parang it's hard to make a conclusion kung other than what we see na talagang function lang naman talaga nila yung pag-attend sa mga ganon.
1: Malinaw po yan, attorney. Pero pakilinaw din po yung isa pang issue na pinupukol kaya Senator Chis na allegedly nakikipag-usap na rin daw doon sa ilang mga senator judges or sa ilang personalities to secure the 2/3 para po dito sa impeachment.
13: Oo, na-address ko na rin yan, Maricel, no? Sinasabi ko nga yung mga ganyang mga, ang bilis kasi mag-accuse eh, di ba? Ang bilis mag, magpakalat ng mga story na yan. Pero kung iisipin mo, tayong mga media practitioners, we have journalistic ethics and kailangan bago tayo maglabas ng ganyan, it's not supposed to be based on suppositions, conjectures, or mga gossip or haka-haka. And it seems that that article na hindi na dapat dinidignify, no? Dahil unang-una walang verifiable source talaga yon, di ba? Talagang nilabas lang out of nothing eh. And that is not ethical in our journalistic mga principles and responsibilities natin. So, yung ganun na yon talagang totally posterous according to Presiding Officer Escudero because of the fact na talagang illogical at saka hindi rin dapat na pinapansin.
1: Tukoy niyo po ba kung kanino nanggaling tong mga ganitong info?
13: I think yung nag-write nung ano na yung article na yun, yung mga dapat tanongin diyan. Sila yung may personal knowledge. Baka ma-objectan ako ng ano. Baka ma-objectan ako na parang wala akong personal knowledge on the matter, incompetent to testify.
1: Mm-mm. Sorry, attorney, panghuli na lamang po on my part. Kasi syempre, nandyan din yung concerns about burnout ng mga involved dyan sa impeachment kapag ka nag 3 p.m. hanggang magsawa yung trial. Ano pong considerations dito?
13: Yung ating mga senator judges, no, alam naman din yan ni Senator Win Gatchalian na kapag masyadong napakaraming sessions at saka tuloy-tuloy, no, yung talagang napakahaba rin ng mga sessions, of course, everyone may succumb to tiredness at saka restlessness dahil nga mga tao rin naman yung mga senator judges, even the staff ng ating mga senators and even the Senate staff. So kaya binabalanse rin ng ating Senate President yung schedule para hindi rin sobrang ma-burn out yung ating mga staff pati mga senator judges. Kasi parang tayo, di ba, pag mahaba yung session natin sa klase, medyo nag-tune out na yung utak natin o inaantok na tayo o nagka-crash na yung energy natin. And it is not also healthy for people to get burned out. So kaya tinitingnan din ng ating Senate President saka ni Presiding Officer that the sessions, yung mga trial days natin, pati trial hours, is not too long unless very necessary, no? Kaya kung ililimita lang yun sa 5 to 6 hours, then that would be better for everyone.
1: Ayun, ako. Attorney Reggie, it's also good to see you, ha? Marami pong salamat for joining us this morning.
12: Thank you, Attorney.
13: Maraming salamat sa ulitin.
12: Spokesperson nga po ng Senate Impeachment Court, Attorney Reginald Tonggol. Alam mo, bagay na bagay sa kanya yung pagiging spokesperson. Sobrang klaro magpaliwanag.
1: Oo, madaling intindihin ng mga legal terms.
12: Correct.
1: Hindi nakaka-nosebleed.
12: Meron bang...
1: Huwag lang tayo magmamath.
12: Oo. Iwasan natin yun.
1: Iwasan natin yan.
12: Nakaka-relate
1: din tayo.
12: Napakompute ako, Tita Mashe, kasi nga 16 minus 4 is 12. Mm. So right now, 16 votes ang kinakailangan to convict VP Sara. Ang total ng mga senators natin, mali nga yata ako. O parang mali pa yung computation ko kanina. Mamaya babalikan namin kayo dyan sa computation na yan. Kasi ang totality ng senators na lang natin ngayon is... 24 minus 12 pala, hindi 16 minus 12. Masyado, no? So, 24 minus 4 ay 20 na lang. So, ang 2/3 ng 20 senators, mga kapatid, ay, mali yung computation natin kanina, 13 senators to convict kung babaguhin nila. Pero sabi nga ni Attorney Reggie, kaya nga yan nasa saad sa konstitusyon, hindi siya basta-basta po pwede baguhin.
1: Ayun na nga. At saka kasi kalagitnaan na ng trial eh. Mm-mm. Hindi ba? Parang ang sinasabi nga nung iba, baka mamaya maging bad president ito kasi pwede gitna na ng trial, bigla mong papalitan yung rules.
12: Correct.
1: Diba? Ano yung magiging impact impact nito sa future.
12: Oo. May 16 votes na ba sila as of now? Hindi sa bagay, hindi pa naman tapos yung proceedings. So pwede pa mabago kung sakali man.
1: Correct.
12: No? Wala pa rin naman sigurong desisyon ang ilan sa kanila. Ang pagbabasihan siguro nila is really yung presentation ng evidence from the prosecution and defense.
1: Yes, I hope na sana hindi yung mga political affiliations yung batayan sa pagboto dito. Yung mismong ebidensya na pinapresent nila doon sa proceedings.
12: Oo,
1: sana yun talaga, di ba? Kasi nga senator judges.
12: Dapat patas sila, hindi ba? Pero mga kapatid, sa oras nga po na 9:34, ang tamang oras atin po sa ating lahat yan ang Twins Lampaign Baby Diaper. Ang Lampaign ng Bayan. Mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign po ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puya, doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Gawang Mega Soft, ISO certified, de kalidad safe, at pumasa sa international standards. At ang oras, hati din po sa ating lahat ng UltaFlex para sa mga nagkaka-wrinkles, nanlalambot ang muscles, at masakit ang katawan. Ito na nga pong sagot sa aging, ang UltaFlex. Pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Gawa po ng mga lumikha ng Ulta Bio sa UltaFlex. Babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada, at sa TikTok at sa ating website, ultabio.shop. Pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871. At available pa rin po ang Ulta Bio Trial Pack sa lahat po yan ng Mercury Drugstores nationwide. Magbabalik pa rin po kami mga kapatid dito yan sa 105.9 True FM.
1: Laging true sa'yo, kapatid.
10: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3.
1: Hindi lang naman sa Maynila, umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa, yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi...
2: B107.9. I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
5: Pag naasya man ka, akin ka.
2: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
6: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
8: Iwan ang negatibo, hanapin ang positibo. Think positive. Tuwing Linggo, alas 9 ng umaga.
9: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Yung mga taong na malapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman, so alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap, nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse, so I go the extra mile to make sure na yung kanilang kinain ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Dulfo po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga

0: Bigla ang gastos?
1: Bagong plano?
2: Travel!
3: O kaya bagong negosyo?
4: Buti na lang! May Cebuana Lumiliere!
0: Sangla!
5: Personal loan!
6: Jewelry!
7: Negosyo loan!
8: OFW!
3: At motor loan!
0: Basta loan!
9: Sa Cebuana!
4: Goods ka!
0: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
10: Everyday panalo sa Cebuana Lumiliere. Araw-araw, goods ka!
11: True FM. FM.
4: Good morning!
12: Mga kapatid, sa oras nga po na 9:39. At syempre ang oras na yan, hat parang naibigay ko na sila lahat. Mukhang wala na akong utang. Nailaban na natin yan. Oo. Parang okay na. Oo. Eh, tapos na. Ay, hindi. Oo nga. Twins, pambawi pala ito sa mga araw na tayo po'y mawawala. Ang oras nga po, mga kapatid, hatid sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper. Ang Lampain ng Bayan, mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampain ay kakambal pony na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat. Doble ang alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Good morning! Nakatutok sa atin si Andrew Trinidad. Magandang umaga sa iyo. Ma'am Menchi Silvestre, good morning. Hindi ko alam kung nanonood pa. Hindi ko alam kung nanonood pa si Ms. Menchi sa atin. Pero kanina, nung kausap natin si Attorney Topacio, nakatutok siya.
13: Ayun.
12: Favorite yata ni Ma'am Menchi si Attorney.
13: Ay, favorite niyang makinig sa radyo.
12: Yeah.
13: Oo.
12: Thank you po. Thank you sa inyong pagtutok, mga kapatid. Sa ating mga pabida sa True FM na nag-aabang po, dito nga po sa 2,000 piso na po pwede nyo mapanalunan. Ang hinanap po namin kanina ay mga driver, TNVS drivers, taxi drivers, bus drivers, jeepney drivers, basta pampublikong transportasyon ang inyo pong minamaneho. Send lang po kayo ng video sa amin. Kita po ang inyong sarili, kita ang minamanehong sasakyan, kita ang radyo kung saan kayo nakikinig sa amin ni Mase. I-send po yan sa Facebook page ng True FM or di kaya po sa Facebook page ko na DJ Chacha. Kasama nga pong inyong name, location, and contact information for a chance to win 2,000 pesos. Quick bati lang. Good morning kay Michael De La Cruz at kay Roan Fernandez. And also to Alfredo Maturan, magandang umaga po sa inyo. Lagi daw siya nakatutok dito sa ating programa. Maging kay JB Su at kay Deng Peralta. Mamaya, antabayaan na nyo si Mase.
13: Oh, yes, mamaya mga kapatid. Sa totoo lang, alas 6 po yan ng gabi sa One News. Kasama ko po si na Jovie Francisco at Chiki Verhel. Pero meron po yung delayed broadcast sa 1PH ng alas 8 ng gabi at sa True FM ng alas 11. Pero babatiin ko na rin si Ate Vance Fernandez. Kasama po nating reporter dyan sa Malacanang. At kasama ko rin po siyang bumabate kay na Aaron Sicalbo at kay Kuya Rolly De La Cruz. Happy, happy birthday, Aaron and Kuya Rolly!
12: Happy birthday! Mm-hmm. Birthday ni Aaron ngayon.
13: Yes.
12: Oo, happy birthday po sa inyo. Also, mga kapatid, good morning kay Rolando Liabres, si Emmanuel Carbon, good morning po sa inyo, kay Peng Dimazana. Sa mga drivers po na nakatutok sa atin ngayon, oo, mapapampubliko or privado po na sasakyan ang inyong minamaneho. Nasa mga balita po, kanina binanggit na namin ito ni Mase, na magtataas po ang presyo ng crudo. Bukas po yan, every Tuesday yan normally eh. So kung may pang full tank po kayo, magpa full tank na kayo. Dahil last Friday, base dun sa 4-day trading estimate, ang pinapakita nga po panibagong pagtaas sa presyo ng crudo. Kanina dun sa balita mo, mga around 1 pesos eh, no? Nasa mga ganun yung itataas ng diesel, 125 to 150. Sa gasolina, halos ganun din. Parang nasa 140 to 150 ang itataas. At sa kerosene, parang naglalaro din po sa 125 to 151 yung magiging presyohan.
13: Nako.
12: So, tignan po natin kung magkano po talaga bukas. And hopefully, kung ano man yung itatakda po ng Energy Department, ay sumunod yung mga gas companies natin. Dahil meron na sila itinatakda na ceiling kung hanggang saan lang yung pwede itaas eh. May minimum hanggang dun sa maximum.
13: At saka meron silang discount na pinapatupad para doon sa ating mga public utility vehicles. So sana isumunod din. Especially dun sa mga nakatakda yung mga accredited gasoline stations.
12: True.
13: Para maging masaya naman si Erwin Ocaña.
12: Ah, talaga?
13: Diba? Oo, kasi masyadong mahal eh. Dapat
12: crudo?
13: Ngayon, Monday, happy-happy lang tayo.
12: Totoo
13: eh. Lalo
12: yan
13: na si Miss Ella Pareño, yung staff ng Chief Presidential Counsel, Luisa Logan.
12: Yung may birthday?
13: Yeah. Birthday!
12: Birthday niya
13: ngayon. Happy birthday!
12: Naku, baka naman magpa-spaghetti diba? Ka pa dito sa amin, Lisa,
13: ay, ha? Ay, naman. Oo. Diba?
12: Sino man, Lisa, binabati mo? Lisa Araneta Marcos? Ay, nag-birthday
13: hindi,
12: din?
13: Nag-birthday, pero hindi naman tayo nagpapansit. Ay, hindi naman, oo. Wala namang papansit. Oh, sila lang ni Tita Chrissy.
12: Oo nga, sila lang ang nag-celebrate.
13: Doon sa kanilang private birthday get-together.
12: August din pala si First Lady. Ano? Si Kuya Popoy, birthday on August 27.
13: Ay, wow, Kuya Popoy!
12: Advance happy birthday,
13: Advance
12: DJ
13: happy
12: Arnold
13: birthday.
12: Ray.
13: Nagkita pa kami nung nakaraang weekend.
12: Correct.
13: Eh, kababayan ko yan sa Marikina. Nagkita kami sa grocery.
12: Ay, ang liit ng Marikina.
13: Ang liit. Mga tagalubong pa talaga kami doon.
12: Ang mga Marikenyo, nagkikita-kita sa grocery.
13: Nagtutulak ng cart doon na, oh, ano na, sinisili ko nga kung
12: ano mga binili ni Kuya Popoy.
13: Kuya Popoy doon eh. Hinihintay kong yayain ako. Baka mag-offer kasi nabayaran yung grocery ko. Pero wala namang ganong pagyayaya.
12: Walang ganong offer. Wala
13: pang offer niya lang ay ipipila na kita.
12: Aba, ayos. Pwede na rin.
13: Ganon.
12: So at least, blessed kayo, may pambili pa ng grocery kahit pa paano.
13: Oo naman. Amen. Yan naman ang pinag nagpapasalamat natin sa araw-araw.
12: Tama. Good morning diba? Po sa mga taga-Marikina na nakatutok po sa atin ngayon. Mamaya magbabalik kami. Hindi pa po tayo tapos. Abangan nyo po para sa mga nag-send ng entries kung sino ang pipiliin natin for our pabida sa True FM. Ngayon nga pong napakagandang Monday morning. Bukas birthday din ang sahin ko, si Tita Angelina Nolin. Happy, happy birthday to you. And on August 26, birthday ng iisang nagpatibok ng puso ko. Michael, happy birthday to you. Nakakaano na daw siya ngayon. Hindi siya makalaka this past few days na ano siya eh, sciatica.
13: Sciatica?
12: Oo, na sciatica siya. Normally, pag nagra-run na share ko sa inyo online kung sino po ang tumulong sa kanya para maging okay siya. Ngayon daw nakakalakad at nakakatakbo na siya ulit.
13: Ay, oo, kasi sasabak ulit.
12: Kasi naalala ko, Tita Maseno, nagkaroon ako ng ganun, parang one week ako naka-wheelchair.
13: Ay, parang natatandaan ko yun.
12: Dito.
13: Yung nagpasundo ka sa parking lot kasi hindi ka makapalit ng hagdan.
12: Correct! So, oo, sa mga kapatid natin, tama, sa mga nagbo-birthday po ngayong August, happy, happy birthday po sa inyong lahat. Nanay din ng asawa ko, August 28. Yeah. Kapatid ng asawa ko, today, August 24.
13: Ay, naman.
12: Medyo madami-dami ang August celebrant sa pamilya natin.
13: Happy birthday sa inyong lahat.
12: At
13: mga
12: nangako,
13: August babies.
12: Alam mo, kahit nawala ka dito sa Wednesday, dapat pumunta ka. Nangako si Manong Tel. Siya ay magpapapansit at barbecue on Wednesday.
13: Ay, wow!
12: Oo, may pag-ganon siya.
13: May pag-ganon.
12: Oo. Dadaan ka ba?
13: Nang morning. Nag-isip.
12: Nag-isip eh. Pero mga kapatid, wala pong BBTO ha. Dudok pa rin kasama nyo nga po DJ Chacha.
13: Sa kalan po ni Manong Tel, Pailon Maricel Halili.
12: Dito pa rin po yan sa 105.9 True FM.
13: Laging true sa'yo, kapatid.
1: Celebrate the lives of your fallen.
2: We see the medals, the honor, and the command. But what lies beyond the uniform? Discover the unseen battles of leaders facing the ultimate sacrifice. Meet the soldiers defining the modern face of defense. This is not just a story of war. It is a journey into the heart of service, resilience, and the quiet sacrifices made for our nation's freedom.
5: Ako po si Mateo Uricelli, and this is Patriots.
2: Watch Patriots, hosted by Mateo Guidicelli. Sundays 8:30 p.m. on 1PH, Signal Channel 1.

0: ate. Good morning, ating mga ka-thinka muna, Pilipinas. Si Charles Lejano. Good morning, Charles.
1: Hi, Charles.
0: At kay Sir Moniz Berto ng Thinka Muna, Pilipinas.
1: Sir Mon, magandang morning.
0: Eto na nga po mga kapatid ang ating pabida sa True FM ngayong araw na ito ng Lunes, August 24. Kung sino man po siya, siya po ay isang definitely driver dahil yan ang hinanap natin. Animang anak mula po sa Pateros at siya po ay isang biyudo. Panoorin niyo po ang video na pinadala sa atin ng ating napakasipag na TNVS driver. Narito mga kapatid.
2: Alvin Marcelo po, from Pateros po, pa 50 years old.
3: Hindi po nakikinig kay DJ Chacha Trekailon. Sa po kong in-drive driver, kung sakali pong nalakalarin pong manalo, gagamitin ko po sa aking kaarawan, 50th birthday po. Salamat po.
1: Wow. Birthday din, ka-August nyo.
0: Mga ka-August pala to. O mga ka-August month. As Kuya Alvin Marcelo ng Pateros. Good morning, Kuya.
1: Magandang umaga.
0: Wala
1: Kuya
0: si
1: Alvin.
0: Kuya? Ayun, wala pa si Kuya Alvin. Si Kuya Alvin po ay 50 anyos mula sa Pateros. Nakikinig daw sa atin since 2021. Tapos saktong-sakto, today ba yung birthday niya?
1: Oo, tanong natin kung ngayon nga.
0: Biyudo na po ito ha. Anim po ang anak.
1: Wow.
0: At may mga pamilya naman na yung apat doon. So isa na lang daw ang binubuhay niya dito sa anim.
1: Uy, pero sa mahal naman ng bilihin ngayon.
0: Ay, sinabi mo, Tita Maset.
1: Hindi ba? Kailangan mo talagang magkayod ng magkayod.
0: Ay, nako. Ito na nasa linya ng ating babida driver, Kuya Alvin. Good morning.
4: Hello po.
1: Hi, Kuya Alvin. Magandang umaga. Si Maricel po ito. Kuya Alvin, kailan nga birthday mo?
4: Ma'am, sa Thursday po, August 27.
0: Ka-birthday ni DJ
1: Thursday.
0: Popoy. Oo, Kuya Alvin, ilan taong ka na? 51 sa Thursday or 50 ka sa Thursday?
4: Mag-golden po, 50 po, ma'am.
0: Mag 50 years old. Ano pong plano ninyo sa Webes? Lalabas pa rin po kayo?
4: Gusto ko po sana makasama yung mga apo. Mga apo.
0: Oo, ilan na po ang apo nyo?
4: Mag-8 na po. Buntis po yung isa, kabuanan po ngayon.
0: Ito pong isang anak ninyo na sabi ninyo ibinubuhay nyo, ilang taon naman? Nag-aaral pa po ba?
4: Nag-aaral pa po siya, medyo sumama po sa, sa Bicol po, doon po siya magpapatuloy.
0: Bakit po? Sino pong nasa Bicol?
4: Yung boyfriend niya po, gusto po siyang tulungan.
0: Naku po, may jowa. Ilan taon na po ba ito, yung anak ninyo? Nabunso po ba yan?
4: Opo.
0: Ilan taon po, tatay?
4: 22 na po.
0: Ilan po?
4: 22 na rin po siya.
0: 22 years old. So sa meron po siyang nobyo at doon na po niya ipagpapatuloy yung pag-aaral niya sa Bicol. Anong year na po ba siya?
4: Itutuloy niya po raw yung college niya, ma'am.
0: Second year college. So tatay, sino na lang pong kasama niyo sa bahay kung wala na rin po itong nag-iisang anak niyo na nag-aaral?
4: Solo na lang po ako, ma'am.
0: Mag-isa po kayo sa bahay. Oo, malapit naman po ba sa inyo yung ibang mga anak ninyo? Nakikita nyo pa naman sila?
4: Medyo malapit naman po yung isa kong anak. Binibisita po ako everyday.
0: Gano'n na po kayo katagal na biyudo, tatay?
4: 3 years na po.
0: Three po? 3 or 2?
4: 3 po, 3.
1: 3 years. Tay, yun pong bahay nyo, sa inyo na po yan o inuupahan nyo?
4: Inuupahan ko lang po, ma'am, kasi.
1: Oo. Magkano po ang upa ninyo kada buwan, if you don't mind?
4: 5,000 po a month.
1: 5,000. So dahil mag-isa na po kayo sa inyong bahay, ano-ano pa po ang pinagkakagastusan? So upa sa bahay, ano pa?
4: Yun lang po. Yung bills lang po, pagkain ko po, minsan po tumutulong po sa mga apo ko. Yun, pag nangailangan po yung mga anak ko lumalapit, natutulungan ko lang din po.
1: Yun pong sinasabi ninyo na inyong 8 apo, lahat po ba yan nag-aaral na?
4: Yung 8, 5 po ang nag-aaral na po.
1: 5 ang nag-aaral. Tapos yun pong 3, puro mga baby pa.
4: Opo.
1: Eh, kung halimbawa po, sabi nyo, gusto ninyong ilibre yung inyong mga apo, ano pong plano ninyong gawin sa Thursday?
4: Oo nga po, eh. Sana nga po.
1: Mm. Saan nyo po planong pumunta kung sakali?
4: Yung simple lang po, kahit siguro po, i-jarity ko lang po sila siguro po.
1: Ah, magsasama-sama kayo. Kasama po yung inyong mga anak.
4: Siguro po, sana po.
1: Oo, sana, no, makompleto.
5: Bakit parang ang lungkot mo? Mag-birthday ka pa naman, tapos ikaw ang winner for Pabida. Ba't ang lungkot?
4: Medyo, ano po eh. Dami pong problema, di ka po. Ano po dito?
5: Oo, marami. Ano po bang, kung okay lang po malaman, ano po bang bumabagabag po sa inyo ngayon?
4: Mga nararamdaman na po sa katawan na medyo hindi pa kayang makapagpagamot dahil maratawag po sa gasto.
5: Hindi po kayo makapagpagamot dahil walang pampagamot, ganun po? Oo. Tatay, kung sakali, ito po bang minamaneho nyo? Sa inyo na po ba yan? Or boundary po ito? Paano?
4: Boundaryhan lang po, ma'am.
5: Boundaryhan lang. Oo. Eh, naikwento nyo po ba sa mga anak ninyo? Ito po mga nararamdaman ninyo. Para kung sakali, baka po pwede na po kayong huminto sa pagmamaneho?
4: Eh, may idea po kasi kung umano sa mga anak ko, kaya ko pa naman po siguro.
5: Nahihiya po kayo magsabi sa mga anak ninyo?
4: Opo.
5: Tatay, ito pong 2,000 piso na ibibigay sa inyo, saan niyo po ito yung planong dalhin?
4: Yun nga po, makasama ko lang po yung mga anak ko.
5: Oo, para sa kanila talaga.
4: Eh, kung may sa sobra po, dagdag na lang po sa upa sa bahay.
5: Oo, yung upa niya sa bahay ay 5,000 piso. So, para po sana ito sa inyong birthday on Thursday, August 27, tatay, ano? Oo, sige po. Tay, ngayong araw na ito, ipapadala po namin sa inyo, galing po kay Happy Daddy at kay Happy Man, 2,000 piso. Pero dito pa lang po tayo nagsisimula, ha, tatay. Tatawagan po namin kayo ulit. Sana po makatulong po ito sa inyo.
4: Opo, maraming salamat po, malaking tulong na po ito.
5: Oo, dinagdagan pa po ni Happy K ng 1,000 piso, so 3,000 pesos po yung ipapadala namin. Huwag na po sa amin ni Mase, tatay, dito na lang po sa ating mga Happy Anonymous.
4: Maraming salamat po sa mga Happy Anonymous, salamat po sa pagtulong sa mga tulad po namin, mga mahihirap, Happy English Rider, mga patawaniwang tao na patuloy pong lumalaban ng parehas. Salamat po sa inyo.
5: Oo, tay, salamat din sa pakikinig mo, ha. Pero tatay, huwag ka mahihiya magsabi sa mga anak mo kasi for sure naman hindi sila magdadalawang isip na tulungan ka. Ano po?
4: Opo, kasi po mga hirap din po sa buhay kaya medyo nahihiya rin po talaga.
5: Oo, naiintindihan po natin. Maraming sinyo.
4: Opo. Makadagdag pa po sa problema nilang pa sa amin.
5: Opo, totoo po yan. Ano? Magulang talaga hanggat kayang sila lang, hindi na mahirapan yung anak. Katulad nyo po ngayon, maraming nakaka-relate po sa inyo na ganyan. Pero Tatay Alvin Marcelo, I hope you feel better soon. Ngayong araw na ito, ipapadala po natin yung 3,000 piso. Sana maging masaya po kayo sa birthday nyo. Tay, padalan mo kami, ha, ng naging celebration ninyo po sa Webes. Maging yung mga patunay po dito po sa inyong kwento, ha?
4: Opo, salamat po.
5: Thank you po. Yan nga po si Tatay Alvin Marcelo mula sa Pateros, Maricel.
1: Oh, salamat Tatay Alvin at happy birthday.
5: Advance happy birthday. Ka-birthday niya nga po si DJ Popoy. Pero ngayon tingnan natin ang mga kaganapan sa Senado kasama po ang ating mobile journo Marimon Reyes. Marimon, anong latest dyan?
6: True FM. Live report.
7: Magandang umaga. Ngayong alas 10 ng umaga, inaasahan na natin yung pagpapatuloy ng impeachment trial pagkatapos nga ng ilang araw na suspension dahil hindi sa magtayo sa hindi magandang panahon. Nakita na natin na kumpleto na halos yung mga counsel mula sa defense. Nakita na natin si Senator Sheila Sisson sa prosecution, si Attorney Armando Virgiligutan na inaasahan natin magpapatuloy sa kanyang direct examination dito kay Special Dispersing Officer ng OVP, Office of the Vice President, si Gina Acosta. At tungkol pa rin ito sa article of impeachment patungkol sa umaming maling paggamit ng confidential funds sa 612.5 billion pesos sa OVP pati sa DepEd. Ang nakaparte pa sa nakalinya para sa linggong ito, yung SDO din DepEd si Edward Fajarda, maging ang Assistant Chief of Staff naman na si Lemuel Ortonio. Balik sa inyo.
5: Maraming salamat. Yan nga po si Mobile Journo Marimon Reyes. Maya-maya ang kaunti po, magsisimula na ang impeachment proceedings natin.
1: 3 minutes na lang magsisimula na kung on time sila.
5: Oo,
1: hindi ba? 10 a.m. kasi ang simula ng impeachment trial ngayon kung saan uupo ulit si Gina Acosta.
5: Gano'n na naman kaya katagal ito. Sana matapos na ngayong araw.
1: Sana matapos. Direct tama, examination na naman
5: dinig
1: ngayon.
5: Dinig ko kanina, possibly March pa next year ang tapos.
1: Naku
5: kung madedelay ng madedelay, di ba?
1: Oo, sana matapos agad.
5: Ang
1: hindi ba babawasan pa naman daw yung witness?
5: Ang suggestion ko nga sa kanila, Maricel, kung kinakailangan magtrabaho hanggang Sabado ang Senado, gawin nyo na.
1: Pwede
5: once,
1: naman.
5: Once a week, pahinga na lang kayo.
1: Oo.
5: Para mas mabilis naman matapos yan. Mm-hmm. Pero, kanina'y nakausap po natin, dagdagan pa natin yung premyo nitong si Tatay
1: Alvin.
5: Tatay, asa na yan? Alvin.
1: Oh,
5: ang 1,000 pesos po na additional ay galing din kay Happy Cusinera. So, 4,000 pesos na po ang tatanggapin nitong si Tatay Alvin Marcelo ng Pateros. At maraming salamat po sa mga drivers na nagpadala po ng entry. Bukas ulit, magpabida driver tayo dahil naniniwala kami talaga maraming drivers ang nakatutok po sa atin.
1: Naman.
5: So tomorrow, pili ulit sa tayo ng isa pang lucky driver.
1: Ayun. Sana kung may matira doon sa premyo ni Tatay Alvin ngayon, makapag-set aside para makapag-check up kung may nararamdaman siya. Mahirap kasi yung may nararamdaman
5: tapos
1: na hindi
5: iniinda
1: mo alam kung ano yung sakit mo.
5: Tama. Maraming salamat po once again sa ating mga Happy Anonymous. At dahil 9:59 na, maraming salamat mga kapatid. Bukas si Maricel Halili pa rin ang kasama natin. Ang programa mo mamaya, Tita
1: Yes,
5: Kasep.
1: Mga kapatid, STL mamaya pong alas 6 ng gabi sa One News. Meron po kaming delayed broadcast sa 1PH ng alas 8 at alas 11 dito naman sa True FM.
5: Maraming salamat po. Susunod na nga ang Perfect Mornings. Bukas 6 to 10 in the morning pa rin po tayo dito sa 105.9 True FM.
1: Laging true sa'yo, kapatid.
5: Happy Monday, everyone! Ingat po sa biyahe!

0: kagugahan na pampananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili, di ko katlaro, bista layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad ng iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yung di maigmata sa bumitan.
3: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
4: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
5: Get ready to sing, scream, dance, and jam. Because these amazing artists are about to set the stage on fire this August 29, 2026, Saturday, 4 p.m. to 9 p.m. at the Tacloban City Convention Center Astrodome, Earl Agustin.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B1079. Light and easy on B1079.

You on print kaya Prime Media quality and prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe, Prime ang resulta.

0: 11:09.
1: Kibasa's radio time. It is now 11:30.
2: Time check brought to you by
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Maayong adlaw, kauban na to karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
8: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball mihunong.
7: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
8: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
7: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
9: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamot.
10: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
2: Isip usa ka diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Pero palala, ang iBerry ay hindi

0: Yakin po para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: kidney care time.
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ako'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong ko naa nang kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action mo sig minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is 107.

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, haiba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Tara na!

Hello. Good afternoon, Philippines. Good afternoon, Region 8. Hello, world. Mayang hapon, kaninyo tanan, may gala. Kumusta? Mapapain nga ako, Lop. Pinatunta nga na kita, mapapain nga mga panlawa sa luyong nga kamapaso. Panahon ni Diamo. Ang buti ito ay Haluson, Visayas ng Mindanao. Hindi hamon halite. Yung mapingit. Mapaso good talaga. Nalaki wari di hamon babaha. Sana. Tuloy-tuloy. Hanggang Pasko. At susunod pa na taon. Nalo rin ka mapaso. Pero sige nala, nailupit pasok at babaha. Bilis talaga ng oras at panahon, ano? It's a 24 na lewat kita. It's Monday! Kayod, kayod, kayod, mga ikala! Sige na nga nit kayo dito sinado. Kayod nga hingkad-gad dito sinado. Impeachment trial kan Vice President Sara Duterte. Posible ibalhin nala kada kulop sunod nga bulan. Ay alagad. Huwag maaram dito sinado. Para kung dapat good talaga. Kung so matitiba. Dapat good talaga ma-impeach. Ay na. Karaya ko din mo ma-impeach. Ah, hi. Alam mo kaya naman ko na ako na mula ito. Mula ba na version nga karaya ko ma-impeach. Wala. Naunta. Inihalay ni basta daw damo iton alam siya na. Anong alam siya na? Magpaka-urulan. Hagoy-hagoy. Muinit marasa kaikon manggita. Demokrasya. Demokrasya. Democracy. Mana demokrasya. Sunod naman nga bulan. Ako manan sering. Sige, wala tong tanong lang ito. Pagbalyo ito. Oy. Ha? Panahon. Ilipat na itong kulop. Itong sunod nga bulan para impeachment trial. Kaya dati panaga. Mudaling kulop. Sunod, pangkulop na. Oo, sige, pangkulop na. Ngalit ka aga. Pwede ka mo ito. Ay, nako, ang buhay talaga. Lalong tumatagal. Nationwide active shooter. Magkakaroon ng drill. Buwas na? Pero, kung lana, ginugsod. Sige, nandipid. Jesus, gino... May ganito. Usahay. Bagay drawing-drawing na lang. Uy! Visayas grid. Ada ha. Red nga yellow alert. Darahini nga. Manipis nga power supply. Luh! Naduroy. Ano ba yung administrasyon? Ang ginaano ba ini? Sa bagay di kita makakatigot panahon. Mauran, mandala naman. Sa akin, kung makapailan kong permi lang may mga solusyon. Ay, nako ang buhay. Ganun talaga yan. Sunod na lang tayo sa utos lamang. Sunod sa utos lamang! Pag-relieve and tracing ang mga highway patrol group personnel. Kasunod, hinihan... konfrontasyon han mga confrontation ini han mga personnel han Bureau of Customs diri nga hulugan nga hera in guilty na
Ay, nako. Ini nga pagtaga. Hatag. Para. Ano man ini nga G. Okay. Para pang gastos. Hatag pang gastos. It's PG. Kaya ano? Kaya ingan nga ni hatag pang gastos. Di ka man na hatag na. Nakpun talaga di kao. Para ito na. Ay naman kamoy doon. Sige. Gin nga klaro yan ng Philippine National Police. Pinagan niya Public Information Officer. Chief Police Colonel Alin Rico. Man. Nga na pag-relieve ha na pwesto ang tracing ng mga High Patrol Personnel Group. National Capital Region. Personal o personnel. Mga personnel yung naging relieve. Ining kasunod han konfrontasyon ha mga tauhan han Bureau of Customs nga diri nangangahulugan nga guilty na an mga nasabi nga kapulisan. Nabaroan nga natabo an maong insidente samtang naghihimuhin pag ano ni pagsira sa mga nakumpiskang pagsira nakumpiskang yan pagsira ng mga nakumpiskang smuggled na sigarilyo dito Bulacan and Bureau of Customs. Sige. So, sigun kan ko, na-relieve ha pwesto ang mga maong personnel ang Highway Patrol Group para matagan hin iwag han ginihimo nga investigasyon. Sige. Kung na siya man. Kaupodhan mga iimbestigahan ang rason kung kay ano nga nag-operate ang maong unit sa Bulacan. Kung kay ano nga may natabo na konfrontasyon. Kayo, kung magkukumprontasyon ko, story na tanlay ni, kung ano tanlay ni, alam siya na. Saan ako na pa mo yung mga intagan din doon ni ko, nga ang diri daw hira, naghimo in excuse para na maong individual ngan ginsere nga magawas hera han nga tanan magawas na heran nga tanan kun mahuman na an investigasyon kundin in klaro hini nga pamamatian nala pamamatian nira ang nga tanan nga side kasumpahin ni nga mao nga insidente. Ino ba talaga? Ino ba talaga nag-nuruba? Ino ba talaga natabo? Ihatag ha investigasyon ha Philippine National Police nga napagpamakyan na luwat ha investigasyon han Bureau of CAS nga may tong kasong. Ay, nako. Alang manakin na siya rin nga tubtub
nga daya na tikang panuna ang panahon pan senior nga Marcos nga dalagyap amo lagyap ini na iton kalakaran pati iton ahinsit gobyerno magburug to man la kamo di kamo natotohay kamakaraw diton dapat kung ta nagirestorya anay oy kadonay papriho man lagi tay na ahinsit gobyerno nasasayang it ginginastosunit mga tao imbibinayad nga buhis katapos kamo la dinhi nagpapasiko-siko ano tiyo gini naroy salapi komposisyon. Dapat ganoon ta magkamayadahin, maupay nga imahin. Waray good tultul. Di rin nga tanan, ha? Waray good tultul talaga. Sorry. Nga imahin itong Philippine National Police. Kutob nga dayana. Di rin man nga tanan, may mga tuhay naman. Pero kay amo lang giyapon. O sa kakaing, nga may adala o sa nga bugok, upo dito sa kakaing. Ang mag-aarawan. In the same manner, arihong hihapon iton. Iton nga Bureau of Cash nga may patong. Tagayan yung cash, may nakapatong ini. Kamakaaraw din yung mga insya. Waray na ba ahin siya, Mr. President? Ahin siya, gobyerno, waray mga kulukoy? Waray mga tikasan? Itrasa man ka din yung administrasyon, kaya di man napapamatudan. Tub-tub lang kita hinin yaw-yaw. Ayaw, gandewat. Di gaton maupay. Kay balit, it imahin, it image, itong organisasyon naroroba. Organisasyon police, organisasyon itong kanan Bureau of Custom. Ano yan? Ako malagyapon ini. Hain na nga ahinsya. Ipakiana tayo ni hain ahinsya at gobyerno ng waray mga tulisan. Grabe. Sikatera na. Nga duha kanan ahing sit gobyerno. Sa kampangan ni kamot BIR ng Highway Patrol ayton DPWH human. Parao din ng mga insyan. Ni ara nagud talagahin pera-pera lang. Ay tawa no. Di ba nato na obserbaran? Ako kaiha ko na hini din ni mga kasangkain ng mga insyan gobyerno nga inagiagian ko nala. Waray man kinaera man narabaho, waray man kinaera mag-servisyo, obserbasyon ko labahin ng mga ahinsyon gobyerno. Nanapulo nga top 10 nga government agency nga amo iton aada iton napulo nga mga kurakot nga ahinsyon gobyerno. Mr. President, kunigay, matiigad bang kami? Pa-imbestiga rin yung maupay. Kaya mo naman itong i-imbestiga rin, matatutuhay. Ayun, linurong kong tinuyaw. Makaarawod. Di rin man nga tanan mo balito at iba nga mag-upay man ang rabaho o gobyerno, naruruba. Kay masaring man nga, di rin man nga tanan, balita o bisan sumering, di rin nga tanan. Pero kung imo kikitaon, babasahon imo, mas darudamo lagapitada ang mga kulukoy. Tawod. Gusto man na pag-servisyon maupay. Amo lang ang bisin nga ni ikaw yun nasa nila. Pastil kung may himo na pagbuutan gid kita, pagtangkod kita, pagbulig kita, pagpasalamat kita permi, makagarahong. Pero kung warahin eh, puros lagi yun, pangurakot kita, panghawat kita, wala, pagdudlong kita, pagaw-agaw kita. Ang atuan ini. Karong sinyo, baga lalo dito, presidente nga, bugok. Kung dapat tanggalon-tanggalon, di rin kayo. Hingkorit pag-isusuluran na Philippine National Police. Hingkorit pag-isusuluran na Bureau of Custom. Punyita, pagpapakasulod, pangawat lang ngayon, nababara. Mr. President, pasensya po. Mahiya-hiya naman kayo! Ito ang dapat mahiya. Isin nga ni kami didi, ini nga industriya, media, social media, labi na, social media na, kaya nangahapan na. Sharing na nga siya, so tuluyot ko ng kamot. Ada sige, ito na siya man. Kaya pagkatanahan, kaya matag sinisharing ino. Kung naida man pareho didi nga masharing mas darudamo, kapaniyo. Di rin damo, good. Iti ba hini? Ay nalang ano diba? Basta may dalang medya okay na. Ang ginoko.
ano to ursan ini. Importante magudin din ni pagsakripisyo. Tangkod. Ganun lang talaga eh. Unwarahin ni. 100% Mr. President, bugok ini nga administrasyon. May himo nga Pilipinas. Kay kon mga kalugar lang nga ani. Namulay ta kwarta din nagtibalik ani pagadto ko sa Germany. Okay. Magkore man gabit panarbaho ani sa Germany kay di kan mga katrabaho in basta-basta. Sige, lawla tunta na lahi. Nahon. Pero aray na, mo pa ilagihan. Para ako mas mo pa ilagabit Pilipinas. There's no place like home. The Philippines is the most beautiful country in this world. Wow, talaga. Ay, siyempre. Ganda ng Pilipinas. Complete with Pilipinas. Dito di ba nga nasod, warahin eh. Anong kakomplito? Damot ko rakot. Damot bagyo. Damot babaha. Ah, damot sunog. Ano pa? Damot aksidente. Ano pa? Damot mga buluruton. Mamay ka kumpleto doon Pilipinas. Dito rin iba. Wari dito kuwatan, wari kurakot. Mamay ka lang ito. Kadamot pagkakaiba. Wari dito talagsala dito mga bagyo. Talagsala dito sunog. Yun yung Pilipinas, saros. Kasusunog pala dito nung sa nga lugar. Adi natin ibang lugar, sunog na liwat. Ano ba talaga, kuya? Again, nga Pilipinas. Dere nga tanan. I've said, not all. Pero kung pangwarta, sana all. But same. Sorry po, tao lang. Bato-bato sa langit, ang tamaan. Ay, tatamaan talaga. Ay, kung na, hindi ka natamaan, huwag kang magalit. Ilang ka, kandong. Ilang ka, suko. Mga magandang kinabuhi. Okay. Wala. Mga kasangkayan. Oras ano, wala. 4.28. May dinaybi na nga. Bueno, sige, Norner, mag-i-sorry pa kita. Mga marawan. Stand by. Mabalik kita, kasangkayan, kataliwan lahat nga patalasas. Patalasas.

0: ultimang round.
1: Okay. Mahal kita, mga kapatid. Sunod nga bulan na papaspasan na ito ng impeachment trial. Sana all. Kahit madurlagmit. Kung kailangin dapat dagmit, nagdinitikalangan-langan lugod. Yan ang Pinoy. Diba? Sige, paspasin niyo. Nagdinitikalangan lugod. Hagi! Buwas! Ano? Mataas na at presyot lana. Jesus Maria, si baga mag... Para kang karon lang. Kada Martes na iton. Saan nga si Mana? Oray naliwat. 2 piso. Basta oray na iton, din ito maubos. Mahal na lahin, hindi nga rin tag... Umabutin tag 100 pesos at litro. Ha? Pagurundang kita, hindi kong tag... 100 pesos na ito sa kalito at gasolina. Pinaog naman ini. Wari naman talaga. Wari na ito pag ginamitin mga sarakyan niya baga. Kuan, di fuel. Nakita ko, bisikleta. Panawara ng senior Marcos. Sa ikaw ang ladang bayan, bisikleta ang kailangan. Aray, God. Hindi naman matatamo talaga. Kaya kung diri matuhay, dun sa Ramok, ha, in the Middle East, right on. So, hindi na yan na kay Malibong Lodi tulad presidente. Baga oo, baga diri. Right on yung mga decision ko na siya, hay, di ba? Sa mga magudit hira permi, kay dag ko manhira ng mga naso, di ba itara na mga pataranta kay bisang pa yung girahon kalibutan. Sa malagabit mabibili, kay mga refinery, mga nagpaka-reserve ng mga fuel. Taray man kita na, malit lang kita, wala kita. Kumbenta mga kalugaring, maling umilog kita. Pero kung magamit, magiha Pilipinas, paghimaroy doy, gabay nila mga rawat itong panhatag, pero may panhatag. Walang mangyayari sa buhay. Boy, no! Anay, ano ito? Hindi kita kadali. May na pa baga nag-message sa akin. Kauyo ko na maaram ka ba dito sitwasyon ha Eastern Samar? Nga posible may ada maparakop? Ano? Maghiparakop ito. Bali mo ito. Dinalagan. Ibig sabihin, kung tumakbo, paano kung tatakbo? May takbo, may paparakop. Tumatakbo eh. Dalagan. 2028 pa man pagdalagan, eh wala na yan. Ha? Ay naman ka man sumatit iba. Posible nga itong grupo, itong mga tigsiring ng Eastern Samar, labi na kay Lund District. May nagpaplano nga makontra nga hawa na perdi. May liwat nagpaplano ang dumaog nga waray good kaperdihan, mabalik. Ha? Wala ka mo. Pulba daw ito. Ngayon daw lang yung mga pwesto. Eh nga rin na lang. Manafe, posible bumalik. Posible ha? Bumalik nga diha Kongreso, Lund District. Or posible bumalik ka siyudad itong Borongan pag mayor. Adi pa mo siya. Anwaray posisyon niya na. Pahinga. Pero itong anak gobernador, posible bumalik. It's either Congress or bangin may plano sinat. Ano? Posible man. Manlain ni siya rin panira mga panagna mga parapanigo tao ganit magbubuot pagkabot itong pinalitay pinili ay diba sana all. Ala, isang siyamar, pauwat naman kamu. Daw, kung bagahi Congressman Shin Gonzales, balikan kontra pagkontra kan himana fi ma kontra tabla naman hirana perdi na hi manafe ni Shin hi Shin na perdi na ni manafe tabla ano so itsunod ma ribansya malabo kun pananglitan anhad doan ay first time in history tanan nga iya pagkandidato waray kaperdihan kumandidato iya ka gobernador waray maperdi kumandidato iya ka congressman waray maperdi pinahuway nala giliwalaan ni anak iya na mabalik di kita maaram kung anong pwesto kung bumalik nga doha probinsya pagka gobernador o mabalik nga diha kongreso kalon district Eastern Samoa. Wow! Mabigat yan! Winner sticks it all. Wala itong perdi. Naamay itong gobernador sa Eastern Samoa. Kau pa itong mga saan pa man kau yun. Mga balibalita. Ay kay pasti. Makulba ito. Ha? Tabla kontra ayaw good liwat ito dito maubay. Hindi mo, kwarta kung tabla. Kung raisang. Ito na siya. Ito, hindi ito maubay. Tabla, tabla, la. Kung daog, daog. Perdi, perdi. Ay, dako. Ay, ano na ba yung Pilipinas? Ba't yung angatuan nini? Nauuna naman yung panmulitika. Ang paray ng pagservisyo. Pero may nalalabuan itong panmerwisyo. Ah, di pa nga. Gulani, gani, gulani. Parang ganyan is kay. Ay, God. Ang hirap talaga. Ang hirap talaga ng negosyo na pinupulot sa may menteryo. Ang naging bahay kong bungalo. Yun ang sinasabi ko. Ay galing sa... Saan? Ha? Saan? Ayan. Ganan siya ng flood control. Ay hirap talaga. Ay nako kayo talaga. Ubus na. Ay nako ang buhay. Sige, kung nasya man, do it yourself. Do what you want. Di ba? Ebidensya, hindi kaibigan, dapat manaig sa impeachment. Ala, ibang klase lahat ito. Ano yung nagsaring ini? Hamon sa senador judges. Mag-aayat ini. Ano yung nagsaring? Ang mga senador na judges, ah, ebidensya, diri kay kaibigan, dapat amot mananaig, amot yung mangingibabaw ng impeachment. Ebidensya o sangkay? Ano kayo? Adigadit sangkay kay siyempre, iret administrasyon, kung di ka sangkay, kakasuhang ka. Mama! Ano na ba yung iyo? Pilipinas? Kaya ba sa iyo? Kamutan mutos. Bakit man mutos na nangyara? Pero may naman nga tira pero hindi na nakasakay. Perdi humpa. Maupay ang salog. Okay, sige. Mga kasangkayan. At oras talaga, oh, engineer. Ay, naku, ang buhay talaga. Oh. Pero kung ito yung maihimo, ganun talaga, di ba? So, sunod lang kita. Ali nang pipinagaw sa kamatong tuod na mag-i-istorya, vice-presidente at presidente, nagkakontra nga rin ito siya mag-i-istorya. Hindi nung ito, nakamatuod. Panara lang ka mo ito. Wala yan. Ang yung asikasoy niyan. Yan ang tinatawag ng mga fake news. Typhoon Sudil bumilis habang papalapit sa Pilipinas. Ah, naku. Inalubudangin, magkampo na lang kita mamalandong pa sila yung naging kami ito. Ano ni? Ay, in-impeachment. Antonio Pagong, Timon Andropusa. Isa naman ang mga apelyido, mga tinuyaw pa. Intelligence fund, para di rin magsinumot ito iba kung ang kanay. Good. Hindi ko ba doon? Hahay, naku, ang buhay talaga. Adihanin kita, engineer. Kadalila. Kadalila, kadalila. Dilamiha, ha? Kadalila, kita ang kulay ni kung ano bakit. Katutungay doon ini. U.S. Embassy. Ging klaro han presensya han Amerika labi na ang military personnel Sinja. Han Sinja operation. Talaga, Sinja? Ano ito pagkunin eh? Pagbasa yan eh. Hinapon, Arabo, kung ano. Sinja. Sinja operation. Ta. Ngaw. Saramok na ini kung baga siya man. Anda mo ulit ang stilan, yun nga problema talaga o hindi may iwasan, pati na nga dalang yaw. Anyway, sige, ulat-ulat ang dalalot ito, kung ano gagawasan ito, sara mo. Hindi ba nga mga nasod, pinakikisaw-sawan na yun. Kul ba bang ganito kay US, ganito. Pwede kung di ba ito mga nasod, kaya baga, pwede baga saki-sakihon. Pero kung mga sugod na nga nini, big time na kasi ito yung mga ng mga dagko na yung mga nasod di rin ni kay basta-basta di ba? Sige, ganun talaga yan boy no, ngayon kita ano yun eh karahasan wala dapat puwang sa mga paralan ngayon, kabataan ngayon amat lang sinisa rin hindi tinuula. Kung may himula, adegan udog magtitikang hiton mga kaganak. An maupay nga paghataghin attitude. An maupay nga pagpasunod hiton discipline. Amo man lang, ikon matutuman nga dulo ha. Magbabangot Pilipinas, pastil, waray sa amok. Diba? Kung maupit, makikita kayong taong maupit batasan. Diba? Masinugtanon. Sa Tagalog, masunurin. Diba? At tapos, makita kapit, usang mayada, maupay nga disiplina. May kalahi ito. Kung itaw may ada sakto ng tama at pamurbuot pag kaya tagin mo pang disiplina kaya nung kasi yung ngore mga pamurbuot at iba oh my god may nagkat mga pamurbuot di ka daw lang naayon kaya siyempre marawag may pamurbuot ay mo di rin ka naayon pero kung naayon ka okay lang di ba ay nako anong ito pagbalansin eh harus makasaring kita nga mas darod na munta mga nagahatagin mga mas nga maupay nga kabutangan pagservisyo paghatagin maupay nga pamatasan di ba? Disiplina saring ko pa man kung itong tao may sukod din nga mga pamahong-pahong mga pagpatuman may iban-ibanan. Eh, matutundan mo, stay ito na, dirita siya, stay ito na, sayop ito, sayop. So, ganun tayo ito. Pero kung waray, sige, di ka ito mapipiso kay bata ka pa. At ito, yung karga palugunin tinuyaw. Miss nga doon, disiplinahon, Tututdonin mo upay nga pamatasan, waray lagun pagtutdoy. Indudusok pangahige, kuan ito, dagunga. Hindi kahit mapipis, okay, bata ka pa. Amay ka lang ito. So yan, may mga ginihimo na ito, buti nun nga, senador, naghihimong balaod nun nga dapat, at mga kabataan, pagkabutin, kuan, trisi, sulod bali lang na, wari kasgawas, mga sulod dito nunta, no? Pero ang mataksini siya, yung bisan dito, kuan, anakong ikantuan, tikang ha, Austria, Sikh Republic, Germany, Japan, mga disiplinado mga tao dito, mga buta ng tao dito, labit mga hapon, matagun, mga may kalay ito, sugod unta-kunta din hindi natin ng Pilipinas, pero din hindi, kadikatatagi mga kontra. Ay, nako. Walang sisihan. Okay, boy, no, mga kapatid. Gano'n mo ito ito oras ng panahon. Tala na ini. Yan pa natin mga partner. So much. Yan, napagpadami ang paghihapon hindi din ito mga programa ito na provincial government and Governor Carlos Jericho ikutin. Yan natin, the workaholic governor. Nga tanan na niya ginlilibot. No? Pinagi niya programa ng barangayan para mapanginano, makita, mabatian, masolusyonan ng labuhan ng tanan ano itong mga kinahanglanon nga dapat himuon para maging hinay-hinay diri paspasay hinay-hinay nga makahatag hin maupay nga progreso iton kada lugar mabarangay man masityo mamunisipyo madistrito nga iya kakaduon dapat may pagbabago. Yun ang ating the workaholic government. Hindi naman itong pagbabago. Ano ba ito ka? Pagbabago, pabago-bago. Pagbabago, hindi po pabago-bago. Namumula ako, namumulit paso. Malo, takit na adlawan. Pagkawarin dito hamon. Magkot. Anyway, sige ka na talagang buhay sa Pilipinas. Only in the Philippines. Sige. Wasa, andam ka mo. Mataas na presyo itla na. May ka mo pausa naman. Pag gusto rin na ka mong araan yan. Pag darula mo aniyo. Kaya yawat na rito ng sobra piso na lahat ng increase. Uy. Kakurihin eh. Ay, kita yung mga undang lana. Yung dyan sa rakyan. Wala na kita. Sakay-sakay baluto. Para yan. Hindi man pwede kung lumakat ka ng oray. Importante kung paglakat yan. No? Mga duruhin ka importante yung mga. Boy, no! Okay. Ayong katanan, mga kasangkaya. Ito pa rin natin pagkaurusa. At ang panlunis ng edisyon, Agosto 24 na, sarundaman kita. Wow, batalaga o. Oh. Sana, no? Tanto mga programa nga may nahihinay itang matuman. Ini nga aton mga programa. Di rila ha, tagsa-tagsa nga mga pambarangay, kundi pati probinsya, distrito, nga nalabahon nga tanan, pan-nasyonal ng mga in-proyekto at gobyerno para ini makita naton gaano na kita kapaspas o kahinay itong progreso iton kabugusan iton aton nasod Pilipino. Ayon ko tanan mga kasangkayan, naranggapan natin partner di ha Master Control, ha Engineering, ha IT Department. So much. Ngayon, nangaranggapan na natin na Chief Executive Officer, at the same time President, ha magkalain-lain ng FM Station na siyudad iton Tacloban, opo iton Ormoc City. Siyempre, ayon ko tanan. Ilotan niyo sa sangkay niyo surguon na kangin. Kaon, member gala ko ito asa. Anak sa punta. Pero ini karasangkayan, di rin ni rason. Bakit kay pobre ka? Di no. Di rin ito amo ito the reason behind. It's not for being a poor. Pag-aram. Pag-iskwilahin maupay. Makatrabaho ka nga ni pagtangkod, pagbuutan, yun ang kailangan. respeto, ha? Tanan pagkilala at makagaraho. Siyempre ikaw, ha? Opod permi din niya imo ha aton na tanan iton sakripisyo. Sacrifice is the way to success. Kapag sakripisyo, permi kala iton pagreniklam mo, wala yung hangat to. Opod permi din niya iton pagsakripisyo. Okay? Ayaw mo tanan mga kasangkayan, thank you so much. Oy, mga kalimutan ito na Provincial Tourism Advisor pinagikan Madam Francis Ann Pitt. Mga kulop ma'am, salamat po. Siyempre, intala ito po pagtapuso na itong pagkaurusena. At ang panlunis ng edisyon, sa ilo ka ayo, Pedrosa po. Mga pahing kulop, salamat ngayon. Kumusta ka mo? Bye! Tschüss!

0: Kidney Care Time.
1: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg routine. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is 107.

get up. It's Retro City.

0: Ngayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pod ang bagong produkto Ivory Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang Ivory ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
6: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
7: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
8: The station that resonates with your lifestyle.

0: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa eyeberry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
2: Sulay pod ang bagong produkto Eyeberry Gold. Naa donate 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
4: Ohoy! Kidney care time.
5: Perhesyon ning magpadialisis, gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa nako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Harry Styles with the song As It Was. Mga kapatid, 6:09 nga po ang ating oras, August 25, 2026. Happy, happy birthday muna sa tiyahin ko, Angelina Tolin. Tangge, happy birthday to you. At kasama pa rin po natin ngayong araw ng Martes, the one and the only, Maricel Halili.
1: Hi, magandang umaga, Tita Cha. Magandang umaga, mga kapatid. Samahan niyo pa rin po kami ngayong araw ng Martes. Akalain mo yan, day 18 na agad ng impeachment trial. Oo, natututukan po natin ngayong araw ng Martes, August 25.
0: True. Tama. At syempre, isa din sa tinututukan ng mga kapatid natin, ikaw ba'y nakapagpagas na kahapon?
1: Ay, hindi.
0: Nako eh, kasi tataas ngayon. Today po ang taas ng presyo ng krudo, mga kapatid. Para po sa ating mga motorista, sa gasolina, 1 peso and 8 centavos. Sa diesel po, 2 peso and 31 centavos. At sa kerosene, 0.95 centavos po ang itataas ngayong araw na ito. So dapat bawal sila lumagpas dyan, ha? Bantay na bantay talaga dapat natin itong mga gas companies na ito. Kung hindi po sila susunod sa ipinatupad na yan ng DOE, po pwede pong magsunod. Yun ang sabi sa amin ni Director Rino Abad nitong nakaraang araw.
1: Ay, maganda naman kung gano'n.
0: Yes, at tuloy-tuloy pa rin tayo, syempre mga kapatid. Dito nga sa binabanggit ni Tita Maricel Halili na day 18 na ng ating impeachment trial. Kahapon may mga bagong pangalan na lumutang, ha, doon sa day 17 ng impeachment trial.
1: May belat.
0: Oo nga, na belat ba yun o yung isang baga bigkas noon? Hindi na natin alam eh. Maraming mga senador ang uminit ang ulo kahapon. Oo. Oh. Pero isa din sa mga talagang sabihin na natin, marami-rami sila. Oo, hindi ko sila masyado mabilang kung gaano kadami nag-init ng ulo. Si Senator Tito Soto, medyo uminit ang ulo. Senator Ping Lacson, nag-init din ang ulo. Kasi parang sinasabi nila, Maricel, na ayoko na magtanong, wala naman akong makuha.
1: Ayun na nga.
0: Kasi parang paikot-ikot nga daw yung naging kasagutan nitong si Gina Acosta, ang dati pong Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Na sa akin, ano, hindi ko alam, ganun ba talaga si Gina?
1: Oo.
0: Oh, is she playing someone that she's not?
1: Ayan pa. Eh, diba tinanong din kasi si Gina kahapon kung ano yung naging basis, bakit siya yung na-hire ng Office of the Vice President bilang disbursing officer. Ay, hindi rin daw niya alam.
0: Ano ba dapat ang qualifications? Yun din ang gusto ko malaman eh. Kapag ikaw ay special disbursing officer, is there a specific course na dapat yun ang kurso mo para ma-hire ka?
1: Oo.
0: O parang, kahit anong kurso yan, pupwede ka?
1: Naku, hindi ko alam eh. Or baka kapag ka related sa commerce yung course mo, pwede ka bang maging disbursing officer?
0: Hindi yata.
1: Ganun ba yun?
0: Customs Administration yung course, yes, ni Gina Acosta. Oo. Kaya ang sagot din niya, hindi niya alam kung bakit siya ang pinili ni VP Sara na humawak ng confidential funds.
1: Kaya ang tanong sa kanya, may kinalaman ba yun sa pagiging blind follower? Ay, kapag ikaw ay sumusunod,
0: naman,
1: ikaw ang ilalagay dyan sa posisyon.
0: Bakit? Grabe naman.
1: Oh, alam mo bakit? Tanong lang naman ng isang senador.
0: Totoo naman. Pero siguro dapat ngayon, ano, mabusising maigi itong ating mga mambabatas na itong mga special disbursing officer natin na humahawak po ng pondo, ano? Ano nga bang kurso po ng mga yan? Merong mga specific course para dyan. Yun din ang tanong ko yung habang tinatanong siya kahapon eh. So kung feeling ng mga iba na nagtatanong doon na hindi qualified, si Gina Acosta, sa ibang mga ahensya, sinong, papano, anong qualification sa mga disbursing officers natin?
1: Ayun, isa pang tanong,
0: diba?
1: Na. At saka kasi yung pagsasalita kahapon ni Gina Acosta, parang hindi rin siya sigurado doon sa saklaw ng kanyang mandato. Kasi kung mapapansin po natin doon sa kanyang mga testimonya kahapon, it's more of nagre-rely doon kay Colonel La Chica ng Vice Presidential Security Group. Pero ngayon, hindi pa rin sigurado ang prosecution kung ihaharap nila sila Chica bilang testigo
0: dapat
1: sa impeachment.
0: Kung ako. Kung ako lang, pero hindi naman ako parte ng prosecution team. Ano? Dapat, ikaw.
1: Maraming consideration.
0: Lahat kasi ng tanong kahapon, ibinabato ni Gina Acosta kay La Chica.
1: Oh.
0: Si La Chica po yan. Si security officer La Chica po yan. So paano natin malalaman ang sagot kung hindi natin iimbitahan sila, chika?
1: Oo nga naman. Pero kasi ang ipinupunto naman kahapon ng prosecution, kaya kailangan nilang pag-isipan, mahirap kasing mag-invite ng isang hostile witness kasi hindi mo alam kung ano yung sasabihin niya. Pwede rin daw magsinungaling. Mm. Ngayon, ang ipinupunto nila, pwede rin naman daw na yung depensa yung mag-invite kay La Chica kung gusto talaga nilang magsalita doon sa impeachment court.
0: Feeling mo ba? Iimbitahan ng defense si La Chica?
1: Siyempre, kung malalaman mo naman at magiging disadvantage sa kampo mo kahit prosecution yan o defense, iimbitahan mo ba yan?
0: Oo, pero isa rin sa kapansin-pansin kahapon, yung kaba ni Gina Acosta nang sabihin niya kahapon doon sa impeachment court na siya ang accountable doon sa 500 million confidential funds ng Office of the Vice President. Meron pang isang banda dyan, di ba, tinatanong siya ni Senator Risa Ontiveros, alam mo ba na ikaw yung posibleng makulong?
1: Yun pa.
0: Oo, naalala mo yun kahapon. At inamin niya nga na hindi niya alam, sinasabi niya na siya yung accountable, no, doon po sa nangyaring impeachment kahapon. Pero hindi niya alam kung paano aktual na ipinamahagi o ginastos yung pera, lalo na po sa mga pangalang pusa at pagong. Kasi meron din, di ba? Meron din po doon kahapon. At dito nga po sa mga nangyari po sa impeachment kahapon, kabilang po sa mga kinumpirma ni Acosta, na yung mga aliases na naririnig po natin at nalaman na natin, eh hindi nga po yun yung

0: nga progreso nito pong nangyayaring impeachment. Dahil sabi nga dito ni Maricel, day 18 na po mamaya, may mga bago pa bang pangalan na lalabas? Yan po ang ating aantabayanan dito po sa nangyayaring impeachment trial dyan po sa Senado. Pero ngayon sa oras po na 6:16, handang-handa na po ang ating mga balitaan. Isang iglap po sa mga pangunahing balita sa buong bansa, sa buong mundo. Bagyong Obet, makakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Hindi na rin inaasahang lalakas pang bagyo, pero malalakasin ito ang habagat na magdadala ng pag-ulan sa ilang mga bahagi ng Luzon at Metro Manila hanggang sa weekend.
1: Dagdag na 30% na bayad para sa mga empleyadong kailangang pumasok sa trabaho habang may kalamidad, isinusulong sa Kamara. Panukala layong mabigyan ng karagdagang kompensasyon ang mga manggagawang humaharap sa panganib para makapasok sa trabaho.
0: Samantala, higit 20% ng pamilyang Pilipino ang nagsabing sila po ay nagugutom. Ayon po ito sa lumabas na resulta ng SWS survey noong Hunyo ng taong 2026.
1: 500 million pesos confidential funds ng Office of the Vice President inaming inilabas sa isang non-accountable officer. Dating OVP disbursing officer Sir Gina Acosta, hindi rin alam kung bakit siya ang piniling humawak ng confidential funds kahit walang formal na training sa confidential activity.
0: 122 million pesos na halaga ng mga gamot na nakatala daw bilang rewards o bayad sa mga informant ng OVP. Kinwestiyon ni Senator Erwin Tulfo sa pagpapatuloy po yan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Mga alias tulad ng Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, Don Piang Shane Ngit-Ngit at iba pang mga bagong personalidad na may kakaibang pangalan lumutang sa impeachment hearing kahapon, tumanggap din ng confidential funds mula sa OVP.
0: Senadora Loren Legarda, in-extend ang kanyang medical leave hanggang sa unang linggo ng Setyembre.
1: Kita ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, bababa ng 91% ngayong taon mula 17.47 billion pesos na net income noong 2025, nasa 1.66 billion pesos na lang ito ngayong taon.
0: Tatlong opisyales po ng militar, inutusan ng Senate Impeachment Court na humarap sa impeachment trial ni VP Sara sa Miyerkules. Bukas po yan, pagtestigo ng mga opisyal, may kaugnayan daw sa paggamit ng confidential funds ng Department of Education noong taong 2023.
1: Fake news! Hiling na makausap ni VP Sara Duterte ang dati niyang unity team tandem na si Pangulong Bongbong Marcos, mariing itinanggi ng kanyang tagapagsalita na si Attorney Michael Poa.
0: Imbis naman na ayuda, mas malaking pondo para sa edukasyon at kalusugan ng panawagan ni CBCP President Cardinal Pablo Virgilio David habang sinusuri sa Kongreso ang panukalang 7.2 trillion pesos national budget para sa taong 2027.
1: Bureau of Customs, ipasasamsam ang rehistro ng Porsche 918 Spyder na nakapangalan sa aktor na si Derek Ramsey. Luxury car, idineklara raw mas murang Porsche Boxster nung in-import noong 2021 para makaiwas sa mas mataas na buwis at duties.
0: Samantala, 39 na Pilipinong marino ligtas matapos sa mga drone attacks sa Black Sea. Department of Migrant Workers at DMW, patuloy na tinututukan ang kalagayan ng mga Pilipinong marino sa rehiyon.
1: Pambansang pagsasanay ng mga paaralan para sa mga insidente ng active attack, ipinagpaliban muna sa unang linggo ng Setyembre. Kagawaran ng edukasyon, titiyakin ang pangangalaga sa pisikal at mental na kapakanan ng mga mag-aaral sa gagawing hakbang.
0: Hiwalay na line item sa budget para gawing mas ligtas sa mga eskwelahan. Hiling po ng Education Department. Pondo gagamitin daw sa karagdagang security guard, school counselor associates, CCTV systems at iba pa.
1: Commission on Elections, nanindigang handa sila para sa barangay at sangguniang kabataan elections sa Nobyembre a 2. Kahit wala pang desisyon ng Kongreso kung ito ay matutuloy. Mga balota at iba pang gamit, handa na raw.
0: Samantala, batas na magpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections, aabante na sa Senado. Pagpapahaba na naman ang termino ng mga barangay officials mula 3 hanggang 5 taon kasama sa pagdedebatehan sa plenaryo.
1: Dagdag na 1 bilyong piso para palakasin ang Project Nationwide Operational Assessment Hazards o Project NOAA inilabas ng Budget Department pondo gagamitin para paiting

0: ng real-time hazard information gamit ang siyensya at artificial intelligence.
1: Sa mga balita po sa Metro Manila, San Lazaro Hospital sa Maynila, nagtaas na ng alarma kasunod pa rin ang patuloy na pagdami ng kaso ng leptospirosis. Kapasidad ng emergency room ng ospital nasa 300 hanggang 500% na. MMDA, pagmumultahin ng 50,000 piso ang kontraktor ng DPWH na nag-aasfalto sa malalaking buta sa EDSA na naging dahilan ng mabigat na traffic noong Linggo. Contractor bigo umanong maglagay ng flagman para mag-ayos sa daloy ng trapiko. Samantala, sasakyang minamaneho ng aktor na si Nino Mulak bumangga sa mga establishmento sa kahabaan po yan ng Marcos Highway sa Antipolo City. Aktor, inamin ang kanyang kasalanan at nangakong sasagutin ang pagpapagamot at pagpapaayos ng mga nasira sa nangyaring aksidente. Babaeng South Korea na pumuga matapos masangkot umano sa malaking sindikato ng online gambling na kumita ng higit 5 trilyong South Korean won, arestado sa ikinasang operasyon ng Immigration Bureau sa General Trias, Cavite. Benguet, isinailalim na po sa state of calamity dahil pa rin sa patuloy na epekto ng masamang panahon. Ilang lugar sa bansa nagsuspindi rin ang klase trabaho dahil sa patuloy na pag-ulan at banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Pagguho ng lupa at pagbaha, posibleng mangyari sa higit 100 barangay daw sa Cordillera dahil sa ulang dala ng habagat. Tugboat tumagilid sa karagatang sakop ng Botolan, Zambales. 10 crew ng barko ligtas. Philippine Coast Guard patuloy ang pagbabantay para maiwasan ang pagtaas ng 15,000 liters ng diesel na dala nito. Samantala, Philippine Coast Guard nagbabala sa posibilidad ng pagbagsak ng Chinese rocket debris sa mga probinsya po ng Cagayan, Ilocos Sur at maging sa Ilocos Norte. 8 gulang na sanggol patay matapos gumapang at mahulog sa irigasyon sa tabi ng kanilang bahay sa Barangay San Isidro, Tarlac City. Sa Jaen, Nueva Ecija, babae sinibak sa trabaho. Ipinapatay ang umano'y nagpatanggal sa kanya. Pamamaril kuha sa CCTV. 3 suspect kasamang babaeng sinasabing mastermind, arestado. Suspendido ang face-to-face classes sa lungsod ng Canlaon sa Negros Oriental dahil sa ash fall na nanggagaling sa bulkang Canlaon. 2 pampublikong paralan sa Kalubian, Leyte, nagsuspindi ng klase matapos makatanggap ng banta ng pamamaril sa social media. Mga pulis, nagsasagawa ngayon ng investigasyon. Department of Justice, sasampahan ang criminal negligence ang may-ari ng baril na ginamit sa marahas na pamamaril sa paaralan sa Tacloban. 14 sa binatilyo na nagdala po ng baril na walang bala sa isang eskwelahan sa Cebu. Umaming gagamitin ang baril para takutin daw ang mga bully o nang-aapi sa kanyang kaibigan. Patay sa saksak ang isang 55-anyos na chief tanod ng Barangay Labrador sa Ormoc City, Leyte matapos mahuling nakikipagtalik sa live-in partner ng kapwa tanod. Samantala, balita po sa Mindanao, ilang linggo bago ang halalan sa Bangsamoro Region in Muslim Mindanao Barm. COMELEC at PNP naglalatag pa ng mas maraming checkpoint. 24,000 uniformed personnel ipakakalat sa buong rehiyon. PNP Surigao del Sur nagkasa ng mas malalim pang investigasyon kaugnay sa mga banta sa karahasan online laban sa isang paaralan sa Tandag City. Credible threat iniimbestigahan ng pulisya. Sa mga balitang consumer at pangkalakalan, Economic D-Day, idineklara po ng Amerika kontra Iran ang babala ni U.S. Treasury Secretary Scott Bessent sa mga bansang hindi puputuli ng ugnayang pangkalakalan sa Iran. Papatawan din daw ng parusa ng Amerika. System loss charges sa bill ng kuryente mananatili hanggang sa susunod na taon. Samantala, presyo ng diesel na kupo tataas ng mahigit 2 piso kada litro. Gasolina at kerosene may dagdag presyo rin. Habang nananatiling mataas ang presyo ng langis sa world market dahil pa rin sa tensyon sa Middle East. Diesel, jet fuel at iba pang refined petroleum products sa Asia nagbabantang kulangin sa gitna ng tensyon sa Middle East. Pilipinas, kabilang sa mga fuel importing country na posibleng makaramdam ng epekto ng pagsikip ng supply. Sa kaugnay na balita, supply ng petrolyo ng Pilipinas sapat pa raw para sa 47 araw ayon po yan sa Department of Energy. 12 pesos per liter fuel discount para sa mga PUV driver at operator, ipagpapatuloy hanggang Setyembre sa gitna po yan ng pagtaas ng presyo ng langis. 25 sa 65 na gasolinahan ang pinasara ng Bureau of Internal Revenue sa Luzon, alinsunod sa kampanya ng ahensya laban sa hindi pagbabayad ng tamang buwis. Kampanya aarangkada din sa Visayas at Mindanao. Samantala, balita po sa ibang bansa. New Zealand, nagpasa ng batas na nagbaban ng social media sa kabataang mas bata sa 16 years old. 30 patay sa pagbuho ng isang open-air landfill sa Conakry sa bansang Guinea. Humanoid robots, sa humanoid robots ng China, binasag ang record ng dating Olympian at kampiyon sa track and field na si Usain Bolt. Wow! Sa ginanap na humanoid robot games. Ganon! Sa balitang sports, Pinay tennis star Alex Ayala nasa career best na number 18 sa WTA ranking sa pagtatapos ng Cincinnati Open. Sa ngayon, nasa New York na ang tennis ace para mag-ensayo sa US Open na magsisimula sa Linggo. Samantala, double Olympic gold medalist na si Carlos Yulo pasok sa Wall of Fame ng Mobile Legends Bang Bang Philippines. Strong Group Athletics o SGA, hindi madedepensahan ang titulo sa Jones Cup sa Taiwan matapos mabigong makapasok sa semifinals dahil sa bagong format ng torneo. Nagtapos sa 5th place ang SGA matapos talunin ang Jordan sa score ng 96-91. Tinawag namang biggest victim ng organizer ng Jones Cup ang SGA dahil sa bagong format na ito. May 5 wins and 1 loss record ang SGA sa group stage. Pero ang host na Taipei Blue ang umusad sa semifinal, sa kabila po yan ng 5 loss and 1 win record. Formal nang humingi ng tawad ang Chinese Taipei Basketball Association at tiniyak na ayusin ang format para po sa susunod na taon. Samantala, hindi naman makakalaro sa ika-apat na yugto ng FIBA World Cup Asian Qualifiers si Justin Brownlee. At mga kapatid, sa balitang showbiz! Pinay beauty queen na si Catriona Gray, special mention sa Miss Universe Thailand. Siya daw kasi ang favorite Miss Universe ng newly crowned Miss U Thailand na si Tharina Botes. OPM songwriter Ai Siguera trending sa kanyang Rihanna song and dance performance sa kanilang concert. Korean Pinay idol na si Gwen Dorado bumisita sa News 5. Nagpasample pa ng kanyang original soundtrack record na Losing My Heart para sa hit Netflix series na Royal Nemesis. Sa huling pagkakataon, pinerform ng Irish rock band na Codaline ang kanilang hit songs tulad ng All I Want sa kanilang final concert. Swedish pop singer Zara Larsson pinuri ng netizen sa kanyang performance sa Puckle Pop Music Festival sa Belgium. Sa kalagitnaan ng pagkanta niya ng hit song na Midnight Sun, uy, gusto ko to, Maricel, nakaka-good vibes yan. Hindi niya mapigilang matawa nang mapansing ginagaya ng audience ang iconic lift na part ng choreography ng kanyang awitin. At yan nga po mga kapatid, ang isang iglap sa mga pangunahing balita sa buong bansa, sa buong mundo. Abangan niyo po mga detalye sa ating News 5 sa pagbabalik po namin yan. Ako po si DJ Chacha. Sa ngalan po ni Manong Ted Failon, Maricel Halili po. Dito pa rin po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
2: Ted Failon at DJ Chacha sa True FM. Best News Commentary.
3: Oh, B107.9.
4: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
5: Pag naasiman ka, akin ka.
4: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
9: Bigyan ng mukha ang balita.
10: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
11: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
3: konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
10: Solo man kong lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
11: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
10: Walang kulay, walang kinakampihan.
12: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
10: At wala rin inaatrasan.
13: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala pong bahay sa nangyayari.
14: Sa ilang lugar dito
15: sa nang lumangoy.
10: Susugod sa bagyo.
16: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo mga kapatid.
10: At anumang dilubyo.
17: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
10: Balita man sa lansangan.
18: Kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
10: O hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo.
19: Yulo. Fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
10: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
20: Mobile Journal, Amy Achanza po.
21: Arles de los Santos po.
22: Denise Valdesancho po.
23: Ben Taringi po.
24: Las Paredes po.
25: J.F. Rivera po.
26: Julie Baiza po.
27: Kayla Makanta.
28: Mary Mon Reyes po.
29: Mariela Pascual po.
30: Harihigitin ako para balita.
31: Mabibili sa inyong suking tindahan, Cheese Ring, Can't Get Enough by Regent.
32: True FM.
1: Mga kapatid, sa oras nga po na 6:33, ang tamang oras na muna, hatid po yan sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with lactococcus lactistrin plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, sa pagod at sa stress. Mabibili sa Lazada, sa Shopee, sa TikTok at pwede rin po online sa www.ultabio.shop. Pwedeng-pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871. At mga kapatid, para masubukan nyo ng Ulta Bio para po sa inyong masarap at mahimbing natulog, available na po ang Ulta Bio Trial Pack sa lahat po yan ng drugstores o Mercury drugstores nationwide. Mag-good morning muna tayo, Tita Maricel, dito sa ating mga kapatid sa TV5. We are now live. Napapanood na rin tayo sa TV5. Nako, magandang umaga po, mga tagapakinig at tagapanood. Tagalog na Tagalog kasi. Inglesera
33: kasi ito eh. Oo, sorry, nahirapan siya mag-Tagalog.
1: Pero magandang umaga po, TV5, mga kapatid. Good morning.
33: Our Miss PUP here is an Englisher.
1: Ah, Englisher.
33: At ngayon po siya ay dilawan dahil nakadilaw siya.
1: Yes.
33: Oo.
1: Political affiliation.
33: Oh, wow.
1: Feel ko lang mag-yellow today.
33: Oh, sige. Bukas mag-green ka naman or red.
1: Ah, why not?
33: Or pink.
31: Tama po.
33: Okay, pero sa mga kapatid nga po natin, dito sa TV5 at sa Frontline sa umaga na nakatutok na po sa atin, narito na nga po ang News 5 na napapakinggan din po sa 105.9 True FM. Napapanood din sa RPTV at sa Signal TV Channel 1 and 1PH. Ito nga pong kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balita na dapat niyo pong malaman ngayon. Magandang umaga mga kapatid. Ako po si Zarina Guevara.
1: Sa ngalan po ni Manong Ted Failon, ako po si Maricel Halili.
33: Narito po ang News 5 sa iba't ibang larangan at hanay ngayong araw nga po ng Martes, 25 ng Agosto taong 2026. Sa mga balitang pambansa, lumabas sa impeachment trial kahapon ang ilang bagong pangalan na kasama sa listahan ng mga nakatanggap daw ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Base sa acknowledgement receipts o ARs, yan po ay sina Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, Don Piang, May Pamana, Shane Ngitngit at si Suniso P. Belat. Naglalaro sa 100,000 hanggang 250,000 pesos ang natanggap ng ilan sa kanila. Ang tanong tuloy ng prosecution, nakita raw ba ng disbursing officer na si Gina Acosta kung ginastos daw ba talaga yan para sa confidential activities at kung ibinigay daw ba mismo ang pera kina Pagong, Pusa o kay Belat?
34: So if you're a normal or average person, papalag ka na naman. Teka muna, Kernel, bakit ganito? Bastusan ako, lokohan to.
35: Hiniripay ko po yun si Colonel La Chica, Your Honor. At ang sagot naman niya sa akin, Ma'am Gina, those are sensitive information, Ma'am Gina. At saka, in nature po yon.
34: Naging estupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang. Estupido ka pa rin, pero in the name of blind loyalty. Would you agree?
35: Dili ko maintindihan, Your Honor. I'm sorry.
1: Yan nga po ang sunurang tinig ni Senator Judge Raffy Tulfo at ni Gina Acosta. Samantala, bukod sa mga kakaiba na namang pangalan na sinasabing nabigyan ng confidential funds, inamin din ni Gina Acosta na binigay niya kay La Chica ang 500 million pesos na confidential funds mula 2022 to 2023 kahit hindi siya accountable officer. Sa ilalim ng joint circular ng confidential funds, dapat itong hawakan o kunin lang ng special disbursing officer o SDO o accountable official. Pero sa kasong ito, si Acosta ang nagbigay ng bond at hindi si La Chica kahit siya ang nag-disburse ng pondo. Kaya isa pang tanong ng prosecution, alam daw ba ni Acosta kung paano ginastos ang confidential funds? Sinubukan daw ni Acosta pero wala talaga siyang nakukuhang sagot kay La Chica.
35: Naitanong ko po siya kasi may napansin po ako na ang iba walang date, walang name, may firma. Ang sagot naman sa akin ni ISO officer, Ma'am Gina, kung ano man ang binigay ko sa iyo na mga dokumento, yun na yun. Kasi ang mga transaction or ang operation door is very sensitive information. Sensitive information po, Ma'am Gina. At saka, confidential po ito. Kaya, kung ano ang binigay ko sa iyo na mga acknowledgement receipt, yun po, yun.
0: Hindi po ba obligasyon mo as the SDO na alamin at protektahan ang bawat sentimo ng pera ng taong bayan?
35: Nag-verify po ako kay Colonel La Chica, Your Honor. Siya po ang may alam. Siya po ang nag-implement sa mga project po sa confidential operation or activities.
1: Yan po ang tinig ni na Private Prosecutor Attorney Ligutan at Gina Acosta. Bukod dyan, inamin din ni Acosta na walang acknowledgement receipt na nagpapakitang natanggap ni La Chica ang pera. Binabawi raw pala kasi ni La Chica ang resibo matapos magsumite ni Acosta ng accomplishment o liquidation report. Tinawag tuloy ito ng prosekusyon na modus operandi sa OVP pero pumalag ang depensa.
0: Ito yung modus operandi nyo, ibibigay yung pera sa isang security officer, hindi bonded, tsaka babawiin, sinasabi mo, ng pinagbigyan ng pera.
2: It's misleading because there's no the witness testified that she does not remember.
4: Counsel, we both know modus has a secondary and double meaning. You can always use, is this the standard operating procedure that you followed when you were SDO and under the OVP?
1: Yan po ang tinig ni Attorney Ligutan, Defense Attorney Bakel at Presiding Officer Senator Cheese Escudero. Sa ating ulan panahon, mga kapatid, nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Obet. Huling namata ng bagyo, 1,180 kilometers sa silangan po yan, hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Nananatili rin sa labas ng bansa ang isa pang bagyo na may international name na Atsani, na malayo rin po sa northern Luzon. Sa ngayon, habagat pa rin ang magdadala ng mga pag-ulan sa Luzon, partikular sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Cagayan, Central Luzon at maging sa Calabar Zone. Sa ibang balita, sinibak na sa pwesto ang 13 tauhan ng PNP Highway Patrol Group matapos ang wow mali nilang operasyon sa Bulacan. Ito yung operasyon noong August 19 sa isang warehouse sa bayan ng Santa Maria. Target ng HPG ang umano'y bentahan ng ilegal na sigarilyo na itinimbre sa kanila hanggang sa nagkagulatan na nga dahil mga taga-customs ang nadatnan ng mga pulis na nagsasagawa ng disposal ng mga smuggled na sigarilyo. May pinakita pang valid mission order ang customs sa mga pulis pero nagkaroon pa ng komprontasyon dahil kinapkapan pa ng mga pulis ang customs personnel at tinangkapang kunin ang cellphone ng isa sa kanila. Sa huli, nabigyang linaw din ang mga pulis nang mapagtanto nila na katabing warehouse pala ang dapat na target nila dahil dyan sibak ang lahat ng sangkot sa operasyon habang gumugulong ang investigasyon.
5: Nawawmali ano?
1: Wawmali.
5: Yung pinag-uusapan natin kahapon. Samantala, sa iba pang balita, usapin na nga raw ng climate change ang problema sa baha. Yan po'y ayon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kahapon, ininspeksyon ng Pangulong Marcos ang mga bayan sa Pampanga na hanggang ngayon lubog pa rin sa baha. Kita po sa aerial shot ang lawak ng pinsala. Halos bubong na lamang na mga bahay ang makikita. Ayon po sa Pangulong Marcos Jr., sa sobrang daming ibinuhos ng ulan, hindi na ito kinaya ng flood control projects sa lugar. Tiniyak naman ng Pangulong Marcos na sosolusyonan ng gobyerno ang problema ng probinsya sa baha. Bumisita at naghatid din ang Pangulong Marcos Jr. ng relief goods sa evacuees sa bayan ng Bacolor, Pampanga. Kontento naman daw ang Pangulo sa mga naibibigay na tulong ng gobyerno sa mga nasalanta. Oo nga no, sabi ni PBBM dito, sobrang daming ibinuhos ng ulan, climate change, kaya baha. Pero kasi ang tanong dyan, sobra din ang buhos diba ng flood control budget? Kasama yan eh, Pampanga. Oh. Kasi kung sa Bulacan, nakaka 41 billion pesos na in 3 years, papacheck ko kay Manong Ted. Oh. Pagbalik niya bukas, assignment niya.
1: Ay, oo.
5: Kung magkano na ba ang nagasta sa Pampanga.
1: Ayun ang inikot niya. Hindi
5: alam ba din kaya ng mga local officials natin doon, yung mga proyekto doon?
1: Di ba hindi nga daw alam?
5: Ay, hindi. Sa Bulacan.
1: Sa Bulacan.
5: Oo, sa Bulacan di sila inform. Sa Pampanga, hindi ko sure. Baka aware naman
1: ay,
5: sila.
1: Ay, di bukang aware naman sila kasi kasama si Governor doon sa mga naghihinaing kahapon sa situation briefing.
5: At talaga. Oh, sige. Tingnan natin kung nakakamagkano na ba ang gobyerno no sa flood control dyan sa Pampanga. Good morning po sa mga kapatid natin dyan sa Pampanga na hanggang ngayon masakit pa rin po ang ulo ng dahil sa baha. At sa oras nga po na 6:43, magbabalik pa rin po tayo sa iba pang mga importanteng balitang dapat niyong malaman ngayon. Ako po si DJ Chacha.
1: Sa ngalan po ni Manong Ted Failon, ako po si Maricel Halid.
5: Dito pa rin po yan sa 105.9 True FM.
1: Laging true sa'yo, kapatid.
6: FM. Everyday panalo sa Cebuana Luel Year. Araw-araw, goods ka. Visayas hanggang Mindanao.
7: B107.9. I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
8: Pag naasiman ka, akin ka.
7: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
6: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
14: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
15: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
14: Sa buhay, always change positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Teller servisyo para sa Pilipino.
6: Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
21: Sa ilang lugar dito,
22: saan ang lumangoy?
6: Susugod sa bagyo at anumang dilubyo, balita man sa lansangan
10: o hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
3: Mobile Journal, Amy Achanza po.
9: Arles de los Santos po.
11: Denise Bogisanto po.
12: Ben Taringi po.
13: Las Paredes po.
16: Jeff Rivera po.
17: Julie Baiza po.
22: Kayla Macanta.
23: Raymon Reyes po.
24: Mariela Pascual po.
25: Halihigit ang parang balita.
26: Bet 88, your ultimate playground.
27: True FM.
5: Mga kapatid, 6:47 ang tamang oras. Nagbabalik po tayo sa True FM at napapanood nga din po dito sa TV5, sa 1PH at sa RPTV. Balikan po natin ang mga balita sa lalawigan. Nadiskubre ang kaliwat kanang mga sirang flood control projects. So ito na, Maricel, sa bayan ng Mexico sa Pampanga. Ang slope protection sa Abacan River sa Barangay San Jose Malino, kita na halos ang mga bakal sa loob. Nagtamo nga ito ng malalaki at mahabang bitak kasunod po ng halos 3 linggong ulan na dulot ng habagat. Tuluyan ang gumuho ang iba pang bahagi ng dike. Ganyan din ang sitwasyon sa mga katabing barangay sa Suklaban. Mahaba-habang riprap ang nawasak nitong nakaraang linggo lamang. Ayon po sa ABC, President ng Bayan ng Mexico, tila tinipid ang mga materyales na ginamit sa flood control project. Naunang sinampahan sa ombudsman ng patong-patong na reklamo, si dating Pampanga Congressman Dong Gonzales, ilang kaanak nito at mga dating tauhan ng DPWH kaugnay po sa mga flood control projects sa probinsya.
28: Ramdam talaga natin yan eh, kada umuulan. Samantala na, iligtas ang 10 tauhan ng lumubog na tugboat sa Butolan, Zambales. Tumalon na sa dagat ang mga tripulante matapos tumagilid ang bangka. Kasunod niyan ay ang tuluyan itong paglubog dahil sa malalakas na alon. Bago yan, may narinig umanong malakas na kalabog. Tinitingnan ang posibilidad na tumama ang bangka sa metal debris. Hindi naman napinsala ang fuel tank ng bangka na may kargang 15,000 litro ng diesel. Patuloy pa rin ang pag-monitor ng Philippine Coast Guard sa banta ng oil spill.
5: Iimbestigahan
28: pa ang sanhi ng incident.
5: Nakakatakot yung video.
28: Tumayuin.
5: Oo, as in lumubog yung bangka. Yung bangka po. Mga kapatid, samantala sa iba pang balita, nakuryenteng isang babaeng tumawid sa baha, dyan po yan sa Kalumpit sa Bulacan. Ayon sa mga kaanak ng biktimang si Rian Joy Martinez, nasa evacuation center sila. Umuwi sa kanilang bahay si Rian Joy para po kumuha ng ilan pang naiwang mga gamit. Habang tumutulay sa hanggang leeg na baha, nadulas po ang dalagita. Napakapit daw ito sa nakalaylay na kawad ng kuryente, diretsyong nahulog sa tubig. Doon na po ito na kuryente. Naisugod pa sa ang biktima sa ospital pero naideklara rin dead on arrival.
28: Kritikal ang isang rider matapos sa salpukan ng dalawang motorsiklo sa Cebu City. Sa video, kitang maluwag ang intersection ng mangyari ang salpukan. Parehong tumilapo ng mga sakay. Nakabangon ang nasalpok. Napatayo rin agad ang angkas ng isa pang motor. Pero ang nagmamaneho, naiwang nakabulagta sa kalsada. Sa paunang investigasyon, beating the red light ang rider na may angkas. Critical ngayon ang 59-anyos na rider habang nagtamo ng minor injury ang kanyang sakay at ang nabundol nilang rider.
5: Samantala na, ibalik na po ang naputol na kamay ng isang pulis sa San Jose, Camarines Sur. Naputol nga ang kamay ni Police Sergeant Noli Mirania matapos tagain ng lalaking nag-aamok. Arestado na po ang lalaki na nabaril din sa bitats o sa binti at sa paa. Agad namang dinala sa Bicol Medical Center ang pulis kung saan ito matagumpay na naoperahan ay salamat naman. Tumagal po ng 8 oras ang operasyon. O obserbahan pa kung may gagalaw niya itong muli ng maayos. Tiniyak po ng PNP ang pagbibigay ng tulong at benepisyo sa nasabing pulis. Ginawaran siya ng medalya bilang pagkilala sa kanyang katapangan at dedikasyon sa kanyang serbisyo.
28: Saludo sa pulis at saka doon din sa doktor, ha?
5: Oo, in ang fairness, galing, ang galing. Ha? Yun ay naisip ko kahapon nung naibalita natin ito. Kung kamay buong kamay na putol, ano?
28: Yeah.
5: So sana po ay maging maayos. Get well soon po dito sa matapang na pulis na ito. Rumesponde doon sa isang area na may nag-aamok po na isang residente na sinasabing may problema daw sa pag-iisip.
28: Ayun. Ako, samantala mga kapatid, kambyo naman po tayo sa mga balitang consumer at kalakalan. Abiso sa mga kapatid nating motorista, epektibo na po ang dagdag singil sa produktong petrolyo ngayong araw ng Martes. Base sa inaprubahang price adjustment ng DOE, pinapayagan ng mga kumpanya ng langis na magtaas singil ng hanggang 2 piso at 31 sentimo sa kada litro ng diesel. Hanggang piso at 8 sentimo kada litro naman ang pinapayagang patong sa gasolina at 95 sentimo sa kerosene. Tumaas ang pandaigdigang presyo ng langis dahil sa nagkalabuan na naman ang negosasyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Sa kabila ng dagdag singil sa petrolyo, tiniyak ng DOE na hindi ito nangangahulugang manipis na ang supply.
33: Samantala, sa ibang balita, kaunting ginhawa po sa mga driver at operator ng mga pampublikong sasakyan. Patuloy pong makakakuha ng mas malaking diskwento sa produktong petrolyo. Inanunsyo ng Department of Energy na magpapatuloy hanggang Setyembre ang pagpapatupad ng 12 pesos kada litrong fuel discount. Paniwanag po ng DOE, kada buwan sinusuri ng ahensya kung dapat bang ipagpatuloy o ihinto na ang diskwento. Dahil sa muling pagtaas po ng tensyon sa Middle East, pinalawig ang nasabing programa. Maalalang inakyat ng gobyerno sa 12 pesos ang diskwento mula po sa dating 10 piso kada litro.
28: Inatasan ng NGCP na mag-install ng higit 250 megawatts ng battery energy storage system bilang tugon niyan sa manipis na supply ng kuryente sa Visayas grid. Ayon sa DOE, inatasan ng NGCP na ikonekta ang 4 na energy storage power plants sa Iloilo, Negros, Cebu at Leyte. Inaasahang makakatulong itong makabawa sa pagtaas ng red at yellow alert sa Visayas grid. Ilang linggo nang isinasa ilalim sa red at yellow alert sa Visayas grid dahil sa mga plantang pumalya at tumatakbo sa mas mababang kapasidad.
33: Nasa 7.5 bilyong pisong pondo ang kinakailangan para tuluyan na pong matanggal ang non-technical system loss charges sa bill ng ating mga consumer. Ang non-technical system loss ay singil para sa kuryenteng ninanakaw. Nauna nang iminungkahi ng National Electrification Administration ang 4 na stages para po sa pagtatanggal ng non-technical system loss. Uutay-utayin ang pagtatanggal ng non-technical system loss sa bill ng mga consumer mula po 25% sa unang stage hanggang sa matanggal na ang 100% nito pagdating po yan ng ika-4 na stage. Pero ayon sa Energy Department, posibleng abutin pa ng 1 taon bago ito maipatupad.
28: Inanunsyo ng Budget Department ang pag-release ng 1 bilyong piso para sa Project Nationwide Operational Assessment of Hazards o Project NOAA. Gagamitin ang pondo para sa artificial intelligence o AI-powered na kapasidad nito sa pag-forecast ng baha. Inaasahang makakatulong ang pondo sa real-time hazard monitoring ng Project NOAA at kakayahan nito sa disaster prevention. Ayon sa DBM, ang pondong inilabas nito ay maituturing na investment sa Project NOAA. Mahalaga raw na magamit ang siyensya at AI para agad makakilos ang gobyerno, mas makapaghanda ang mga komunidad at maprotektahan ang buhay at kabuhayan ng milyong-milyong mga Pilipino.
33: Oo, finally, naku, napakaganda po ng proyekto na iyan pagka na patupad na. Kasi ang sinasabi, makikita daw dyan na ayon dito, no, dun sa balita, kung saan kasalukuyang may panganib, titignan din kung aling mga lugar ang pupwedeng bahain. Ang sinasabi din dito kung gaano kalawak yung pupwedeng maapektuhan ng baha at kung paano pupwedeng mag-develop yung sitwasyon. Kasi nga ngayon, ang gobyerno natin very reactive. Kapag nangyari na yung sakuna, doon sila responde. So ang plano po dito, kaya ganito kalaki yung pondo na ibinibigay sa Project NOAA is bago pa man kumbaga prevention. Parang sa sakit din, prevention is better than cure. Kung kaya natin ma-prevent yung mga mangyayari na hindi maganda at mabawasan yung casualty, no? Kung wala nga sanang casualty,
28: zero
33: mas
28: casualty
33: okay.
28: Sana.
33: Oo. So ganoon po sana yung po pwedeng gawin dito. So antabayanan po natin, mga kapatid, kapag naisakatuparan na po itong proyekto na ito ng Project NOAA. Samantala, sa iba pang balita sa labas po ng bansa, nilagay ng Iran sa blacklist ang 45 fuel tankers. Kasunod po yan ang paglabag sa ipinataw na panuntunan ng Iran sa kontrobersyal na Strait of Hormuz. Ayon sa report, maaaring pagmultahin, maditina at kumpiskahin ang kanilang cargo ng Persian Gulf Strait Authority na siyang binuupo ng Iran. Nagbabala rin ang Iran laban sa ship-to-ship transfers kasama po ang mga na-blacklist na barko. Kasunod po ito ng banta ng Amerika na patawan ng Iran sa pinakamatinding sanction sa kasaysayan. Ganti raw yan ang Tehran sa hakbang ng Washington. Wala pa namang tugon dyan ng White House.
28: Tatlo ang nasawi sa panibagong pag-atake ng Ukrainian forces sa Krasnodar sa Russia. Ayon sa ula, tumama ang debris ng drone sa isang child care center sa lungsod na nagresulta sa pagkamatay ng tatlong menor de edad. Bukod sa mga namatay, may walong iba pang sugatan, karamihan dyan mga bata. Naisugod na sa ospital ang anim na batang nasugatan.
33: Sa iba pang balita, magpapataw po ang Amerika ng dagdag taripa kasunod ng bagong negosasyon sa trade talks sa bansang Canada. Inanunsyo ni US President Donald Trump sa social media na itataas ng 50% ang taripa sa lahat po ng sasakyan pagpasok ng taong 2027. Kabilang din sa papatawan ng taripa ang automotive parts at iba pa. Ang ipa ni Donald Trump, hindi niya kinakailangan ng bansang Canada. Kasunod po yan ang tensyon ng dalawang bansa.
28: Hindi bababa sa 8 ang sugatan matapos ang banggaan sa bansang Netherlands. Sa ilang kuha, aakalain mong napitpit na lata ang ilang sasakyan sa kalsada sa bahagi ng Wezep. Bumangga sa delivery van ang isang bus na may sakay na 50 tao. Kabilang sa mga sakay ng bus ay mga estudyante. Agad namang dinala sa ospital ang mga sugatan habang patuloy ang investigasyon ng mga otoridad.
33: Samantala, nakipagpulong ang Prime Minister ng bansang Thailand sa kanyang security officials matapos po ang 51 insidente ng karahasan sa iba't ibang lalawigan. Kasama sa mga naitalang insidente ng karahasan ay arson at pagpapasabog sa ilang lugar sa Thailand. Sa investigasyon, 3 sibilyan ang sugatan ng mangyari po mga pag-atake sa mga lalawigan ng Narathiwat Patani at Yala na nasa katimugang bahagi ng bansa. Nangyari nga ang malagim na trahedya sa loob lamang ng isang gabi. Nababahala po si Prime Minister Anutin Charnvirakul sa mga aktibong rebeldeng Muslim sa mga lalawigang pinangyarihan nang itinuturing na isa daw coordinated violence. At mga kapatid, 3 minutes bago po mag-alas 7 ng umaga. Good morning, ni Christy Fermin. Narito na nga pong ating Balitang Entertainment. Excited na raw si Julia Montes sa bagong chemistry nila ng kanyang real-life partner na si Coco Martin. Ang astig at barako kasing karakter ni Coco sa Sigabo, aba, magiging romantiko. Pumasok na sa rom-com era ang teleserye King. Aminado siyang bago ito sa kanila ni Julia, pero gusto raw nilang ibigay sa mga manonood ang lahat ng genre. Dream come true din daw ito sa real-life couple. Excited nga raw si Julia sa kwentong mabubuo ni Direk Coco. Ang patikim ni Coco na gumagana bilang si Gabo, mapupunta raw si Sam na karakter ni Julia sa kanilang komunidad. Nawala raw sa katinoan si Sam na sinamantala naman ni Gabo. Pinaniwala raw ni Gabo si Sam na mag-asawa sila at nagkakilala sa kulungan. Ah, nagka-amnesia. Yan nga po ang dapat abangan sa si Gabo tuwing alas 8 ng gabi sa TV5.
28: Ako, yan nga ba sinasabi ko sa mga diska-diskarteng ganyan. Samantala mga kapatid, special mention sa Miss Universe Thailand ang Pinay beauty queen na si Catriona Gray. Siya kasi ang favorite Miss Universe ng newly crowned Miss U Thailand na si Tarina Botes. Para sa kanya, ultimate package si Catriona mula sa iconic lava walk hanggang sa pagiging articulate. Naging inspirasyon din ni Tarina ang pagbango ni Catriona mula sa pagkabigo sa Miss World patungo sa korona ng Miss Universe. Masaya ring ibinahagi ng Thai beauty queen ang pag-follow sa kanya ni Catriona sa Instagram. Aniya, mahal niya raw si Catriona at ang Pilipinas.
9: Ganda naman ni Miss Thailand, ano? Yeah. Grabe, mga Barbie!
33: Samantala, ipinagtanggol ng Miss Universe Organization ang reigning title holder na si Fatima Bosch sa gitna po ng hinduaan nila ni Miss U Thailand National Director Nawat Itza Ragrisil. Sa naunang IG story ni Nawat, sinabi niyang pinapabilis na ang proseso ng paglalabas ng arrest warrant laban kay Fatima Bosch. Kaugnay po ito ng kasong defamation, false allegations at dissemination of false information. Pero suportado ng Miss U organization si Bosch. Anila, higit sa stage at corona ang organisasyon ay platform para labanan ng violence, intimidation at disrespect sa mga babae. Noong depensahan daw ni Bosch ang sarili laban kay Nawa at pinatunayan daw ng beauty queen na isang karapatan ng respeto. Nagsimula pong alita ng dalawa noong November 2025 sa isang pre-pageant sashing ceremony.
28: Bumisita sa News 5 ang Korean Pinay idol na si Gwen Dorado. Napasample pa siya ng kanyang original soundtrack record na Losing My Heart para sa hit Netflix series na My Royal Nemesis. Napansin ang galing ni Gwen Dorado nang makaabot siya sa finals ng Sing Again Season 4 sa Korea. Bagamat hindi pinala dyan, tuloy ang singing career niya at kumanta pa ng OST. Nitong linggo, nagkaroon siya ng fan meet sa Pilipinas. Mamaya magkaka-courtesy call siya sa palasyo. Abangan din daw ang mga kanta niya na ilalabas ngayong taon.
33: Next naman, at unforgettable para sa Pinoy fans, ang last concert ng Irish rock band na Coda Line. Sa huling pagkakataon, itinanghal po nila ang kanilang hit songs na All I Want. Mag-disband na kasi ang banda matapos nga pong higit isang dekada. Nagpasalamat din sila sa Pinoy fans na sumuporta sa kanila mula pa noong una. Surreal daw ang naging concert nila dito po sa ating bansa. At surreal din naman talaga, 7:02 na po at araw na nga ng Martes, August 25. Kami po yung magpapaalam na dito sa ating mga kapatid. Ayan pala yung mga songs nila. Ganda, no? Yung talagang kahit wala ka naman pinagdadaanan,
28: mapapasente ka.
33: Ganyan yung mga songs ng Gen Z ngayon, eh, no? Malumanay, kalma-kalma lang. Pero magpaalam na tayo dito sa mga nasa TV5. Ang oras muna natin, mga kapatid, hatid sa ating lahat po yan ang Twins Lampay na Baby Diaper. Ang lampay ng bayan, mula po yan sa Mega Soft. Available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampain po ay katuwang nina mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puya, doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Gawang Mega Soft, ISO certified de kalidad, safe at pumasa sa international standards. At syempre pa sa mga kapatid natin dito sa TV5, kami nga po ay mapapagawa, panood nyo pa rin hanggang alas 10 po yan ng umaga. Kasama po si Maricel Halili dito po yan sa 1PH at napapakinggan pa rin po sa 105.9 True FM. Magbabalik po kami bukas, ha, sa mga kapatid natin sa TV5. See you all tomorrow! At eto na nga ang iba pa natin mga balita sa Sports 5.
28: Bagong career high ranking na naman ang naabot ni Pinay tennis star Alex Ayala sa pinakahuling listahan ng Women's Tennis Association World No. 18 na si Ayala. Mas mataas yan ang dalawang pwesto mula sa ranggo niya nung nakaraang linggo. Kasunod yan ang kanyang kampanya sa Canadian Open kung saan nakaabot siya sa round of 16 at Cincinnati Open kung saan nalaglag siya sa round of 32. Dahil dito, inaasahang makakakuha ulit siya ng seeding sa paparating na US Open, ang huling Grand Slam ng taon.
33: Samantala, malaking dagok para sa Gilas Pilipinas men na hindi makakalaro ang naturalized player na si Justin Brownlee sa paparating po na ika-apat na window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Kinumpirma ni Head Coach Team Co na malabo nang makalaro si JB sa pambansang koponan dahil sa injuries. Ayon pa kay Cohn, hindi rin maipapasok ang isa pang naturalized player na si Benny Boatry dahil wala pa siyang Philippine passport. Nasa France naman ngayon at under contract ang isa pang pwedeng pumalit na si Ange Kouame. Lalabanan ng Gilas ang Jordan sa August 28, bagong Iran sa August 30. Papasok po ang Pilipinas na may 2 wins at 4 losses.
28: Biyaheng Wuhan, China ang Gilas Pilipinas Women para sa FIBA 3x3 Under-23 World Cup sa susunod na buwan. Tinalo nila ang Chinese Taipei sa top 6 final ng FIBA 3x3 Nations League Asia C Conference. Final score 17-15. Kumakatawan para sa Pilipinas sina Amya Espanol at Victoria Pasilang ng FEU, Kenan Ka at Mariel Vigno ng UP at Jam Meniano ng Adamson. Kasama nilang lalaban para sa bansa ang Under-21 team ng Gilas Boys 3x3.
33: Samantala, sa ibang balita, ipinasok na po sa Wall of Fame ng Mobile Legends Bang Bang Philippines ang double Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. Kinilala po si Yulo sa Season 18 launch ng MPLPH sa Quezon City. Mahilig din daw maglaro si Kaloy ng ML at madalas niya raw gamitin sina Carmila, Florine at Angela. Ipinapasok sa Wall of Fame ang mga Pilipinong may malaking ambag sa Philippine sports at gaming. Ang giit ni Carlos, kahit magkaiba ang tingin sa esports at traditional na sports, naiintindihan niya raw ang demands ng paglalaro sa high-level tournaments. Hindi raw pisikal kundi mental na pagod ang kailangang indahin ng esports players. Makakasama rin ni Kaloy ang Philippine esports team sa Asian Games sa Japan sa susunod na buwan. Nakatakda pong mag-debut ang MLBB sa nasabing torneo.
28: Determinado si Jaja Santiago na sulitin ang maikling oras niya sa Creamline Cool Smashers. Matapos ang debut sa huling laro ng Creamline sa PVL on tour nitong Sabado, lalaro naman sa Invitational Conference si Santiago. Ikinatuwa rin daw ni Santiago ang mainit na suporta sa kanyang fans. Nagbabalik sa PVL si Jaja na kilala na ngayon bilang Sashimi Noah matapos ang 5 taon. Makakalaban ng Creamline sa Invitationals ang defending champion PLDT, NextLed, Farm Fresh at guest teams EST Cola ng Thailand at Ho Chi Minh City ng Vietnam. Pagkatapos ito, babiyahe pa Amerika ang dating PVL MVP para sa League 1 Volleyball sa Enero. Tatakbo ang Invitationals mula sa August 31 hanggang September 8.
33: At yan nga po mga kapatid, ang unang bugso na mga pinakamalalaking balita na dapat niyo pong malaman ngayon. Sa mga nakatutok po sa atin, hanggang alas 10 pa po kami ng umaga. Kasama niyo nga po ngayong napakagandang Tuesday morning, DJ Chacha.
28: Sa ngalan po ni Manong Ted Pailon, Maricel Halilip.
33: Dito pa rin po yan sa 105.9 True FM.
28: Laging true sa'yo, kapatid.
11: Ted Pailon at DJ Chacha sa True FM. Best news commentary sa radyo.
12: We see the medals, the honor, and the command. But what lies?
13: B107.9.
16: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness, proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
17: Pag naasiman ka, akin ka.
16: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
22: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door, Sabado sa 1PH.
23: Sa iisang tahanan, nagtipon ang mga haligi ng balita. Pinag-isa ng layunin na maghatid serbisyo para sa mga agrabyado.
24: Nandito tayo, eh tayo magsusupo ng problema, magkaalaman.
23: Para sa mga naghahanap ng kasagutan.
29: Teacher sa umaga, motorcycle taxi rider sa gabi.
23: Kwentuhang may saysay.
30: Hindi mawawala po ang ating public service at ang magandang balita po na inihahatid.
23: Higit sa lahat, may laman at pinag-uugatang katotohanan.
31: Malinaw na inihayag ng Japan ang kanilang panig.
23: Para sa mga nalulumbay, hatid na may tawanan na may kabuluhan.
32: Nasunog na yung kwapaw ko.
23: Tanong sa kalusugan, aming papakinggan.
34: Panacea, let's start with that.
36: Para mas maintindihan.
23: May lugar ka rito, kapatid.
37: It's a beautiful day!
23: Sa bawat sulok ng tahanan, sa bawat oras ng araw, buong araw, magdamagan. Kami ang 1PH, teleservisyo para sa Pilipino.
38: Easy to get in supermarkets.
39: Teka, Jack, for sharing yan, ha?
38: Baby, nasolo ko na.
39: Ang sarap ng tempura shrimp-flavored snack by Regis.
40: True FM.
28: Mga kapatid, kayo po'y nakatutok pa rin sa Ted Pailon at DJ Chacha sa oras na 7:09 ng umaga. Nako, eh marami po tayong pag-uusapan ngayong umaga. Of course, nariyan na po yung plano ng Department of Education para nga po magsagawa nitong training, pero hindi drill, attack drill, pero kanselado naman pala. Ano? Pero una sa lahat, babatiin ko muna ang aking tatay na si Bonnie Halili na nakikinig ngayong umaga, at ang aking tiyuhin na si Tito Gaspar Milan na araw-araw na nakatutok mula po dyan sa Laguna. And of course, isa po sa ating mga suki si Ate Vance Fernandez, kasama po natin yan dyan sa Malacanang Press Corps. Alex Fuentes, magandang umaga. Napakaaga ay talaga namang nakatutok hanggang gabi yan. Tutok na tutok po dito sa True FM at maging sa 1PH.
0: Naku, yun na. Hindi kasi kompleto ang araw ni Alex pag hindi kayata nasisilayan, Tita Masse.
28: Naku, alam mo, isa natin yan sa mga favorite listeners.
0: Good morning,
28: dito sa
0: Alex.
28: True FM.
0: So, ay, ito na nga, binabanggit mo kanina that supposedly today dapat yung school drills, ano, pero inanunsyo nga po ng DepEd na hindi muna itutuloy yan ngayong araw na ito ang nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents para po sa public at private schools yan, mga kapatid. Ang official reason po na binibigay ng DepEd ay dahil daw sa inclement weather. Hindi pa rin daw maganda yung panahon at meron pa rin cancellation ng face-to-face classes sa ilang mga lugar. Pero sa iba pa mga detalye, mamaya tignan natin at alamin po natin ito. Ang sinasabi lang ng DepEd dito, postponement ito.
28: Mm-hmm.
0: Hindi talaga ito total cancellation nung active school drills na ginagawa po o gagawin sa mga eskwelahan. Though yung ibang mga private schools talagang tuloy sila eh.
28: Sa pag ano, drill,
0: may mga ginagawa talaga. Mm-hmm. Ang sinasabi ng DepEd, most probably baka ilipad daw po ito ng first week ng September.
28: Yes.
0: Pero alam naman natin nito ring mga nakaraang araw may balita na yun pong mga grupo ng mga psychologists, mga taga PPA at PSCAP, sinasabi po nila na hindi naman nila tinututulan ito pong school drills ng mga active shooting po, no, na kung may mangyari man na ayaw naman natin sa mga eskwelahan. Ang sinasabi lang nila ay wag nga lang daw yung physical safety ang pagtuunan ng DepEd. Dapat din daw yung psychological safety ng mga bata. Ay bigyan ng pansin.
28: Yes, although dahil nga dyan sa mga concerns naman ng grupo ng mga psychologists, alam natin na sila yung mas nakakaunawa at eksperto pagdating dun sa mental health ng ating mga mag-aaral. Sinabi rin naman ng Department of Education na willing na ready naman din silang makinig, open naman din silang makinig, kasi syempre kung may ilang kontra na baka kailangan mo nang mapag-aralan kung ano yung tamang guidelines.
0: Tama.
28: Para kasing very limited yung time para magsagawa ka agad ng attack drill na hindi mo pa napapag-aralan ng husto kung ano yung epekto niya.
0: Totoo po yan.
28: Baka matraumatize yung mga estudyante instead na makatulong.
0: Yun ang sinasabi ng PPA at PSCAP, ng grupo nito mga psychologists, na may mga nakikita sila na possibly may fear or trauma na pwede idulot yung mga drills na ito sa mga eskwelahan. Alamin po natin yan mamaya. Pero alam mo, naalala ko may nakausap kami dito ni Manong Ted, si Prof. Danny Ochoa from UP Diliman, isa ring child psychologist, at binabanggit nga niya, aside dun sa ginagawa po ng Department of Education, ng ating mga teachers sa eskwelahan, yun pong mga magulang ang talagang napakalaking role dito po sa paglaki ng mga bata. Kasi syempre sa tahanan nagsisimula lahat. So, ayun, nawawala ng mikrobo. Ayun, mga kapatid, ano, sa mga magulang po na nakatutok po sa atin ngayon, lalo na yung mga working parents, alam naman nating mahirap magtrabaho, pero, well, ginusto mong maging magulang, di ba?
28: Gampanan mo
0: sana ng maayos.
28: Ginusto mo yan eh.
0: Mahirap po talagang maging magulang in this digital age, pero kahit gaano kahirap, kahit gaano po tayo kabisi sa trabaho, itong ginagawa natin para sa mga anak natin, pero sila pa rin dapat ang priority.
28: Oo naman.
0: Hindi na daw sapat ngayon sinasabi ng mga child psychologists na pag umuwi yung bata na tinatanong mo, how's your day? Hindi daw dapat daw natatapos sa usapang how's your day lang. Malalim na pagtatanong, gaano mo kakilala yung anak mo? Ikaw bilang magulang, ha, sa mga magulang na nakatutok ngayon, alam mo bang favorite color niyan?
28: Ano ko?
0: Alam mo ba kung sino talagang mga kasama niyan sa school? Alam mo bang ginagawa ng anak mo sa school talaga? At alam naman natin, naging estudyante din tayo, Mase. May mga bagay na tayo lang ang nakakaalam at hindi alam ng magulang natin.
1: Tama.
0: Yung open communication daw po ng mga bata sa kanilang mga magulang, napaka-importante. Kasi pag ang bata, pakiramdam niya safe siya sa tahanan o sa bahay, eh mababa yung chance na gagawa ng karahasan or kung ano man. Kasi kaya niya mag-open sa mga magulang niya.
1: Exactly. Kapag yung bata feeling safe doon sa kanyang venue, voluntarily magbibigay yan ng information, magkukwento yan tungkol sa sarili niya kasi at ease siya. Pero I think isa din sa mga dapat natutukan bukod doon sa mga pagtutok ng mga magulang doon sa ating mga estudyante, eh yung dami ng mga guidance counselor sa ating mga school. Kasi sa ngayon po, eh kulang na kulang talaga yung ating mga guidance counselor. Eh syempre, bagamat meron din namang mga educational psychology na background yung ating mga teachers, iba pa rin kasi kapag yun talaga yung pinag-aralan mo sa loob ng 4 na taon, and kapag pala yung mga ganong posisyon sa ating mga public schools, sa government agencies, kailangan kasi may master's degree.
0: Mm-mm.
1: So hindi naman pala ganong kadali.

0: school-related violence, ano, na ayaw na po sana nating maulit. Pero malaking factor po, din po talaga na tignan natin, tama si Masay, yung competitiveness nung sinusweldo nitong mga guidance counselors and psychologists po natin dito sa Pilipinas. Dahil ang pakiramdam ko, kagaya ng nurses, teachers, iniiwan na rin nila tayo eh.
1: Ayun na nga.
0: Hindi lang yun ha, maging yung mga IT experts, naubos na rin dito sa Pinas.
1: Eh kasi naman magbe-brain drain ka talaga kapag ka kinumpara mo naman yung sweldong kikitain mo dun sa ibang bansa. Compared naman dito, eh talagang pipili ka kung ano mas makakabuti sa family mo. Pero ang consequence nga po niyan, yung ating mga paaralan yung nagsasuffer. Kinukulang tayo ng tao eh.
0: Kulang na kulang. Oo. Isipin mo na lang yung kung 45,000, tas wala pang 1,000 yung employed guidance counselors. Eh ang binabanggit dito ni DepEd Undersecretary Willie Cabral, sinasabi niya, ang recommendation daw po ng American School Counselor Association ay ang international standard dapat one counselor for 250 learners. So nasaan tayo ngayon doon kung 45,000 yung school tapos wala pang 1,000 yung guidance counselors? Ayun, mamaya alamin natin po yan. Pero mga kapatid, hindi pa kami tapos ha ni Maricel sa aming balitaan at eto na nga po ang ikalawang bugso na mga balita dito po yan sa News 5. Unahin muna natin ihatid yung mga naihatid na rin po natin kari-kanina lamang. Iba't ibang nakakatawang pangalan katulad ng Pagong, Pusa at Bella. Lumutang na nakatanggap nga daw ng confidential funds sa ginanap po na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: No joke.
1: Dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta ginisa sa pagpapatuloy ng hearing nangyari sa confi funds o kung tunay ba ang mga pinagbigyan ng pera, hindi raw niya alam.
0: 13 tauhan ang Philippine National Police Highway Patrol Group sinibak sa pwesto. Matapos nga ang nabulilyasong operasyon kung saan mga tauhan pala ng Bureau of Customs ang aarestuhin. Mga operatiba, maling warehouse pala ang napasok.
1: Mahigit 2 piso kada litrong dagdag sa diesel at mahigit pisong dagdag sa gasolina, epektibo na.
0: Samantala mga kapatid, fuel discount para sa mga PUV driver at operators magpapatuloy hanggang sa Setyembre.
1: Sa Sports 5, Pinay tennis star Alex Ayala umangat sa bagong career high world number 18 ranking.
0: At sa balitang entertainment, Miss U Organization suportado si reigning queen Fatima Bosch sa gitna po ng kasong kinakaharap nito.
1: Mga kapatid, sa mga balitang pangbansa, susubukan ng prosekusyon na matapos ang pagpresenta ng mga ebidensya sa iba pang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Setyembre. Ayon kay House Prosecutor Congressman Terry Redon, posible pa itong umabot sa Oktubre dahil sa mga kanselasyon ng paglilitis bunsod ng masamang panahon. Gayunman, tuloy pa rin ang paglilitis kaugnay sa paggasta ng confidential funds. Susunod daw na tatalakayan sa trial ang Article 3 o ang umano'y panunuhol sa DepEd.
3: Susubukan mo talaga namin tapusin lahat yan by the end of September. Kasi nga, kung yung pinipilan po ng Senate President na tapos na po by before December, dapat meron so at least 2 buwan yung pong depensa na mailatag naman po yung kanila pong ebidensya.
1: Yan ang tinig ni House Prosecutor Congressman Terry Redon.
0: Samantala mga kapatid, sa ibang balita, punuan na po mga pasyente sa National Kidney Transplant Institute, NKTI, dahil sa dami ng mga kaso ng leptospirosis. Mismong DOH na ngang nakiusap sa publiko na iwasan muna na pumunta sa NKTI dahil full capacity na ang mga kama sa ospital. Sa ngayon, umaabot po sa 4,285 ang mga kaso ng leptospirosis sa buong Pilipinas. Nagpapatupad na po ng inter-hospital referral system ang DOH para mailipat sa ibang DOH hospitals ang mga pasyente. Samantala mga kapatid, ipinagpaliban muna ng Department of Education o DepEd, ito nga yung pinag-uusapan namin ni Maricel, ang nakatakdasa ng nationwide school safety drills ngayong araw. Kasunod ng ilang kaso po yan ang pamamaril sa mga eskwelahan. Ayon sa DepEd, nagdesisyon po silang iurong ang drills sa unang linggo ng Setyembre pero wala pang inilalabas na final date kung kailan ito mangyayari. Sa ngayon, paghahandaan daw muna ng ahensya ang pagsasagawa sa nasabing drills para matiyak na alinsunod ito sa rekomendasyon ng mga eksperto. Kasama po sa isa sa alang-alang ang panahon, disaster preparedness sa mga eskwelahan, maging ang posibleng epekto ng naturang drills sa mental health ng mga

0: estudyante. Samantala mga kapatid, 7:21 ang tamang oras. Hatid po yan sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website, www.mayetdelarosa.com. Araw-araw may live selling din po ng alahas dyan sa Mayet de la Rosa. Silipin nyo po para makita nyo mga nagagandahang gold and diamonds ng Mayet de la Rosa. At syempre mga kapatid, available na rin po for franchise ang Mayet de la Rosa. Good morning na rin nakatutok sa atin Sir Richard and Sir Renz de la Rosa. Every morning po yan. Magbabalik pa rin po kami sa iba pang mga balita dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
1: Laging true sa'yo, kapatid.
2: It's time to fiesta with Bet88.
3: Come dance with me.
4: Can you see me now? Cause it's about to get real. Can you see me now?

0: Let's do that again.
1: No, no.
2: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, Perfect Mornings.
3: Congratulations, DJ Chacha, kapatid!
4: Mga kapatid, 7:24, ang tamang oras. Oras muna, hatid po yan sa ating lahat ng Fast Cat. Level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon, maluwang space, pwedeng isama ang buong pamilya at buong barangay. Kayang ikutin ang buong Pilipinas by Fast Cat. Sakay na mga kapatid, gamitin niyo po ang QR code na nasa inyong screen para po sa booking ng inyong tickets for passenger and rolling cargo. 10% discount po yan dahil sa Fast Cat, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. Fast Cat, very safe, very fast, very convenient. Fast Cat. Ngayon naman po ipuntahan natin ang mga balita sa Metro Manila. Posibleng pagmultahin ang contractor na nagkumpuni sa mga nasirang aspalto sa EDSA. Ayon po sa MMDA, walang flagman o traffic marshals ang contractor. Nagresulta po yan sa pagsikip ng daloy ng trapiko sa bandang Guadalupe, lalo na nitong weekend. Isinara po ang dalawang lane dahil sa pagkukumpuni. Nasira ang aspalto kasunod ng mga pag-ulan nitong nakaraang linggo. Nakikipag-ugnayan na po ang MMDA sa DPWH para pagmultahin ang contractor.
5: Dinakawan ng cellphone ng isang college student sa Pasig. Sa video, kitang nakikipag-agawan ng biktima sa magnanakaw. May isa pang kasabwat na nagsilbing lookout. Sa huli, naagaw ng magnanakaw ang cellphone. Agad na kumaripa sa mga kawatan. Sa tulong ng backtracking sa mga CCTV, naaresto ang suspect na si Alias Chan Chan habang nagsusugal. Hindi nabawi ang cellphone ng biktima na nagkakahalaga ng 27,000 pesos. Pero nahulihan ang suspect ng mga pakete ng hinihinalang shabu. Napag-alaman ding ilang taon ang labas-masok sa kulungan si Chan Chan dahil sa kaso sa illegal na droga, mahaharap ang suspect sa patong-patong na reklamo.
4: Patay na po ng natagpuan ang 13 taong gulang na binatilyong nawala matapos maligo sa Baseco Beach sa Maynila. Sa dagat po sa pagitan ng ubandot na botas, nakita ang biktima. Positibong kinilala ng kanyang pamilya ang bangkay ng bata. August 16, ang maligo po ang binatilyo sa Baseco Beach sa kasagsagan ng ulang dala po ng habagat. Muling nagpaalala ang Manila DRR o DRR MD sa mga residente na bawal ang pagligo sa dagat sa nasabing lugar. Samantala mga kapatid, balita naman po sa mga lalawigan. Suspendidong lisensya ng isang rider matapos pong sipain ng traffic cones para po sa mga runners sa Iloilo City. O patay ka. Kasama pa ng rider, dalawang angkas habang sinisipa ang mga traffic cone. Eh bakit? Protection sana ang traffic cones para sa fun run sa lugar. Naaberya siya sa traffic. Katwiran daw ng mga ito, natamaan lang ng motorsiklo ang traffic cones. Gayunman, pinatatawag pa rin ng LTO ang rider. Nakita ka kasi ang patong-patong na paglabag katulad ng no helmet, overloading, at disregarding traffic devices. Paano kayang tumama? Kitang-kita sa video, sinipa.
6: Ayun na nga, mga pasaway.
4: Caught on kami.
5: Samantala mga kapatid, nabisto ng PIDEA ang hinihinalang drug den sa barangay 33D sa Davao City. Apat ang inaresto, kabilang ang isang senior citizen. Nasabat sa mga suspect ang 20 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng higit 100,000 piso. Nakakulong na ang apat na suspect na mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.
4: Sa iba pang balita sa pool, sa CCTV, ang pagnanakaw po ng ilang menor de edad sa isang piso Wi-Fi vending machine sa Calibo, Aklan. Nagtulungan pa ang mga suspect na sirain ang machine. Ayon po sa may-ari, tinatayang 1,000 pisong kita ang natangay ng mga salarin. Nabisuhan na ang mga magulang ng mga batang edad 15 anyos. Ipinauubaya na sa DSWD ang magiging hakbang sa mga sangkot na menor de edad.
5: Mga kapatid, sa mga balitang consumer at kalagalan naman, isinusulong ng Energy Department at aasan ang multa sa mga nagnanakaw ng kuryente. Yan ay sa gitna ng pagsulong sa pagtatanggal ng system loss charges sa bill ng mga consumer. Ayon sa DOE, mula sa kasalukuyang 5,000 piso, gusto nilang itaas ang multa para sa pagnanakaw ng kuryente sa 50,000 piso. Nakikipagtulungan na rin daw ang DOE sa PNP, DILG, mga lokal na pamahalaan at mga kooperatiba sa pagpapatupad ng mga batas at polisiya kontra pagnanakaw ng kuryente.
4: Samantala, ina-upgrade na ng Department of Agriculture ang early warning monitoring system nito para mabantayan ang ani at lagay ng panahon. Layon po ng DA na maiwasan ang pagsobra ng supply ng gulay, bigla ang bagsak ng presyuhan at crop dumping bago pa man ito maging problema. Ayon pa sa Agriculture Department, makatutulong ang regular harvest projection sa mas maayos sa pagpaplano. Magkakaroon din ng real-time farm gate price para maprotektahan ang mga magbubukid sa mga nambabarat na middlemen. Plano rin daw ng DA na makipag-partner sa ibang ahensya at programa na maaaring bumili ng sobrang Highland vegetables tuwing peak harvest para maiwasan ang pagbaha ng supply.
5: Nagpasya ang Korte Suprema na hindi na pwedeng mabawi ng bangko mula sa depositor ang perang na-withdraw nito kung ang pagkawala ng pera ay bunsod ng sariling kapabayaan ng bangko. Isinantabi ng Korte Suprema ang petition for review on certiorari na inihain ng BDO laban sa depositor na nakapag-withdraw ng 76,000 piso kahit hindi pa cleared ang cheque nito sa loob ng 7 banking days. Nag-ugat ito sa regional check ng depositor na nagkakahalaga ng 151,200 piso mula sa land bank. Albay, na dineposito sa branch ng BDO sa Lucena. Ayon sa Korte Suprema, nagkamali ang teller at na-validate ito bilang local check imbes na regional. Kaya't agad naka-withdraw ang depositor ng higit kalahati ng kabuuang halaga. Nang makatanggap ang BDO ng stop payment order, tumanggi ang depositor na ibalik ang pera. Sabi ng Korte Suprema, hindi pwedeng obligahin ang depositor na ibalik ang pera dahil ang insidente ay bunga ng gross negligence mismo ng bangko.
6: So paano yung nangyari, Tita Mase? Kasi ito na yung mag-a-apply sa mga susunod, hindi ba? Ang nakawala yung bangko?
5: Yung bangko, kasalanan ng teller.
6: Okay.
5: So parang lumalabas na kung nakapag-withdraw ka ng depositor, siya yung nag-withdraw, ikaw yung kliyente ng bangko, ikasalanan ng bangko, so bakit mo ipapabawi?
6: Oh, ganun. Ang nagpabaya, yung teller.
5: Yung teller.
6: Paano
5: kasi
6: nawala?
5: Kasi naka-withdraw nang hindi pa naki-clear ang cheque.
6: Ah, okay. Oh, naku po, ibig sabihin.
5: Pinapasole.
6: Oo, ang nag-abono yung teller.
5: Naku, kawawa yung teller ang kawawa. Naman. Eh, ano rin yan eh.
6: Siguro,
5: simpleng empleyado.
6: Oo, kawawa naman. So, ibig sabihin, nagtiwala dun sa nag-withdraw, malamang lagi na nilang katransakta, no? Kaya kahit di pa nag-clear, binigay niya yung pera. Ending, gusto niyang bawiin, ayaw na ibigay siyempre
5: ayun
6: nung tao. Nako, hindi rin maganda. Kawawa naman yung teller. Pero doble ingat na lang po sa mga kawaninang bangko. Dami nakikinig sa atin ha, ng mga kawaninang bangko, lalong-lalo na po yung mga taga BDO at BPI. Good morning din sa inyo.
5: Nako, magandang umaga.
6: Good morning.
5: Mga kapatid.
6: At syempre nakatutok din sa atin si Mitty at lahat daw ng mga nasa Kawasaki head office. Mabuhay! DJ Chacha at Ms. Maricel. Lagi daw silang nakikinig. Good morning po sa inyo.
5: Good morning. Pati kay Paul Samarita.
6: Uy, si Paul.
5: Isa-shout out ko na rin.
6: May
5: kasi binili
6: na
5: niya yung kahapon pa lang.
6: Ano sabi ni Paul?
5: Shout out today and Wednesday.
6: Hindi siya magpapabate ng Happy Monthsary.
5: Ah, baka
6: sabi
5: wala
6: niya,
5: pa.
6: Sabi ni Paul kasi, ang hirap pala mag-monthsary, DJ Cha. Sa anniversary na lang ako magpapabate.
5: Ay, wow.
6: Kasi kung magma-monthsary sila, every month ang regalo.
5: Every month.
6: Oo.
5: Pero di ba kapag kabago yung iyong buhay pag-ibig, masaya rin na mag-celebrate ng monthsary.
6: Correct. Oo. Magastos lang.
5: Magastos nga.
6: Pero masaya naman talaga. So, sige Paul, antabayanan namin ang first anniversary niyo. Good morning din po sa mga nag-anibersaryo ngayon. Batingin ko na rin ng happy birthday once again. Once again, tangge ang aking paboritong tita, si Angelina Tolin. Happy birthday to you. Yan ang bias tita ko. Bias!
5: Wow! Happy birthday, tita!
6: My favorite yan. Samantala mga kapatid, sa oras po na 7:33, sa mga balita po sa labas ng bansa. Isa nga ang kumpirmadong patay kasunod ng pananalasa ng bagyong Nara dyan po sa Vietnam.
4: Sa ilang kuha, kita ang ilang lugar gaya ng lalawigan ng Langson na lubog pa rin sa baha. Sa taya po ng Vietnamese authorities, aabot sa higit 4,000 residente ang inilikas dulot ng kalamidad. Kabilang sa apektado ng masamang panahon ang Quang Ninh, Cao Bang at ilan pang lugar sa Northern Vietnam. Hindi rin gumagana ang flood control project doon.
6: May issue rin sila.
4: Oo. Ang taas ng baha. Grabe.
6: Abot bubong. Samantala mga kapatid, aabot sa halos 600 tao ang dinukot kasunod ng ikinasang pag-atake ng armadong grupo sa Nigeria. Ayon sa report, pawang mga kababaihan, mga bata at matatanda ang hawak ngayon ng hindi patukoy na grupo. Nangyari yan itong linggo. Sa ilang kuha, kita ang ilan sa mga bihag na nasa bahagi ng kagubatan sakop ng Dekara. Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon ng Nigerian authorities sa nasabing insidente. Matatanda ang kaliwat kanan ang naitatalang insidente ng kidnapping sa naturang bansa.
4: Samantala, patay po ang aabot sa 30 katao kasunod ng landslide sa bansang Guinea. Nangyari po yan sa isang sanitary landfill nito lamang linggo. Patuloy namang nagpapagaling ang nasa higit 20 nasugatan. Puspusan ang isinasagawang rescue effort sa ilan pang biktima ng malagim na trahedya. Patuloy ding inaalam ang pinagmula ng insidente.
6: Mga kapatid, punta naman tayo sa ating Sports 5. Nakasama rin sa inaabangan ni Atom Yanggo. Nakikinig sa atin ngayon kasamang kanyang Airmats at Airpods. Ha? Na lagi-laging nakatutok sa atin tuwing umaga.
4: Sino yan? Sino?
6: Si Atom.
4: Si Atom! Good morning, Atom! Atom is kononomin dito.
6: Oo nga, talaga to si Atom.
4: Atom, oh. Ha? Kahit wala ka na dito, sumama pa rin ako pag may awarding, Atom.
6: Ay, bongga!
4: Yan ang lagi kong kasama eh.
6: Oh, laging present.
4: Taga-picture, taga-ka.
6: Diba?
4: Tagapagpatawa. We miss you here, Atom. Uy, binabati ko rin. May nanonood sa atin from Davao City, si Sir Eduardo de la Paz. And, pa-shoutout daw, Kai. Naku, nawala yung pangalan ni Kapitana.
6: Naku, Kapitana.
4: Naku, Kapitana, sayang naman. Naku po, isinusulong ha, napalawigin pa ang intermino ng mga kapitan at kapitana sa buong Pilipinas.
6: Pero prepared
4: another
6: na
4: term extension.
6: Na naman.
4: Sayang naman yung nagastos na, Mase.
6: Diba?
4: Bakit kaya gusto na naman ng term extension ng mga mambabatas
6: another
4: natin?
6: Another one. Diba? Supposedly, apolitika lang mga yan. But anyway, mapupunta na naman tayo sa usaping politika. Nasa Sports 5 na po tayo, mga kapatid. Excited na raw na magbalik sa Gilas, Pilipinas ang big man na si Kai Soto. Mas healthy na raw ngayon si Kai, kaya siguradong may maiaambag siya sa koponan. Kakailanganin ng Gilas ang lahat ng tulong na makukuha nila, lalo't wala ang naturalized player na si Justin Brownlee. Nagpapagaling pa si Brownlee sa injuries. Si Kai naman halos 2 taong hindi nakalaro sa Gilas dahil sa sariling injuries na nakuha niya sa Japan B League. Lalabanan nila ang Jordan sa August 28 at Iran sa August 30 sa ika-4 na window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Target ng Gilas ang top 4 spot sa Group E. Sa ngayon, panlima ang Pilipinas sa likod ng 2 wins at 4 losses.
4: Samantala na nga ako, si Endless World Warriors import Daquan Jones na magiging mas malakas at mas magaling kung mabigyan ng chance ang makapaglaro ulit sa koponan. Bukas si Jones na tapusin ang anyay unfinished business sa Road Warriors. Ayon po yan kay NLEX Team Governor Ronald Dulatre. Matagumpay ang 2 surgeries ni Jones matapos ang injury sa laro ng NLEX kontra TNT 2 linggo ang nakalipas. Nagtamo ng dislocated ankle at fractured fibula si Jones. Lalabas sa ospital ngayong linggo si Jones. Sunod po niyan magsisimula na ang kanyang rehab para maibalik ang kanyang lakas. Bago nagkaroon ng injury, pinangunahan ng dating NBA player ang NLEX sa 7 wins at 2 losses na record sa PBA Governor's Cup.
6: Samantala, panalo ang McLaren driver na si Lando Norris sa Dutch Grand Prix sa North Holland, Netherlands. Nagdala ng 2 hours, 4 minutes at 44 seconds si Norris. Ito ang 3rd sunod na panalo ng McLaren sa karera at 2nd sunod para kay Norris. 2nd si Kimi Antonelli ng Mercedes at 3rd naman ang teammate niya si George Russell. Wala naman sa podium ang hometown hero na si Max Verstappen.
5: matapos bumangga sa unang lap. Sa ngayon, nangunguna sa standing si Antonelli na may 242 points matapos ang 12th round.
6: Taray, buti naman, Lando Norris. Samantala mga kapatid, sa oras po ng 7:38, ang tamang oras, hatid po yan sa ating lahat ng Ultaflex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan. Ako, ito na para sa'yo, ang Ultaflex, ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink, gawa ng mga lumikha ng Ulta Bio sa Ultaflex. Babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada, sa TikTok at pwede rin po sa kanilang website www.ultabio.shop. Pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871. At katandem ng Ultaflex ang Ulta Bio, mga kapatid. Yan po'y available na sa lahat ng Mercury drugstores nationwide. Itong Ulta Bio at Ultaflex ay paboritong paborito ni Sir Hill Angeles ng Toyota Marilao from Toyota Oben Group. Happy, happy birthday po, Sir Hill Angeles, at sa lahat ng mga taga-Toyota Marilao na lagi pong nakatutok, nanonood sa atin every single day. And may TV sila dun. Tapos naka 1PH yung isang TV nila. At ay, even itong winner, si Sir Hill Angeles, talagang on his way to work every morning na kikinig yan sa atin. Good morning, Sir Hill.
0: Naku, magandang umaga po.
6: At eto na, Nanay Christy, good morning to you. Miss na yata ni Nanay Christy si Manong Ted. Naku po, bukas babalik na po siya. Natapos na siya. Baka sa pag-iikot sa flood control project.
0: Nakita naman kaya niya.
6: Malalaman natin. Hindi ko lang sure kung sumakay siya doon na kasama ba siya ni PBBM doon sa aerial inspection. Hindi yata. Iba yata ang sinakyan. Lumipad mag-isa si Ted Filon, Nanay Christy. Ito na nga pong ating balitang entertainment. Nagpaliwanag po ang aktor na si Ninio Mulak matapos ng masangkot sa aksidente dyan po sa Antipolo City sa Rizal. Ang pag-amin niya, nakatulog siya, naku po, sa pagmamaneho dahil sa pagod mula po sa kanyang schedule. Nagkataon namang naka-day off ang kanyang driver kaya siyang nagmaneho. Inako niya po ang buong responsibilidad sa insidente. Prioridad niya po ngayong mabigyan ng tulong ang mga biktima at iba pang nadamay sa aksidente at mabayaran ang mga naagrabyado. Humingi rin ang paumanhin si Ninio sa lahat at iniyak na nakikipagtulungan siya sa mga otoridad. Noong Linggo, nang araruhin ang SUV na minamaneho ni Ninio Mulak ang ilang establishmento, kabilang ang isang barbershop at isang tindahan. Isang lalaki po ang sugatan sa insidenteng iyan.
5: Samantala, ibinahagi ng 5PLUS hosts ang pakiramdam nila ngayong nagdiwang ng kanilang first anniversary, ang Kapatid Musical Variety Show. Para kay Dylan Menor, happy and grateful siya sa first year ng show. Masaya raw siyang maraming nakakakilala sa talento ng Pinoy artists dahil sa 5PLUS. Say naman ni Riley Santiago, masayang masaya siya na alive and thriving ang 5PLUS. Nagpasalamat naman sa mga kapatid si Jiao Constancia na sumusuporta sa 5PLUS. Proud din daw si Anna Ramsey sa narating ng show, habang si Queen Ai marami raw natutunan at na-experience dito. Ang newest addition naman sa 5PLUS na si Gigi Delana, looking forward sa journey with 5PLUS. Mapapanood ang 5PLUS tuwing Sabado 6 p.m. sa TV5.
6: Grabe si Joao Constancia.
5: Joao.
6: Alam mo, tumanda na ako, parang siya hindi siya tumanda.
5: Ay, wow. Oo.
6: Kasi naalala ko, nung pag-gets days namin dun sa kabilang stasyon, nung nagsisimula pa lang itong mga ito, kasama ko mga yan sa pag-ikot. Kung ano yung tsura niya noon, Dita Masay, yung parang yung tsura niya ngayon. That was 6 years ago or 5 years ago. So ayan mga kapatid, antabayanan nyo nga po ang Vibe every weekend po yan sa TV5. Samantala, ito naman, inilabas na ng Netflix ang bagong cast members para sa season 3 ng kanilang live-action remake ng One Piece. Uy! Kabilang na po dyan ang German actor na si Emilio Sacraia, nagaganap bilang Rebel Army leader na si Koza. Ang American actor na si Omi Dabtahi ang magiging ama ni Koza na si Toto. Makakasama nila si Australian actor Jamie Ward, nagaganap naman bilang ang head guard ng Alabasta Kingdom na si Pell. Habang si Nabilka ang isa pang head guard na si Chaka. To be announced ang release ng One Piece Season 3. Sisentro ito sa adventures ng Straw Hat's crew sa Alabasta Kingdom, kung saan haharap sila sa isang digmaan. Apang 3 na to, hindi ko man lang napanood yung 1 and 2. Oo. One Piece fan ka ba?
0: Hindi.
6: Hindi ko nga rin kasi alam yan eh.
0: Pero willing naman maganda ako panoorin.
6: Ako din
0: kasi
6: eh.
0: Mukhang maganda naman din siya.
6: Oo, looks interesting and promising.
0: Yeah.
6: O, sige.
0: Pwede naman nating balikan ang 1 and 2.
6: Oo, 1 piece, 2 piece, 3. 2 piece chicken lang alam namin. Pag 1 piece parang bitin yung 1 piece.
0: Yung 1 piece.
6: Yung 2 piece sakto. Pag 3 piece sobra ka na. Hindi na 'yon. Pero mga kapatid, yan nga po mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan po ng News 5. Magandang umaga pa rin sa mga nakatutok po sa atin dito sa ating himpilan sa 105.9 True FM sa Metro at Mega Manila.
0: Sa Davao Live po tayong mapapakinggan sa 106.7 True FM.
6: Cebu at Bohol sa 101.9 True FM.
0: 101.5 naman sa Cagayan de Oro.
6: 99.9 FM Dream Radio sa Ormoc, sa Leyte.
0: Sa mga taga-Tacloban, mapapakinggan tayo sa B107.9 FM Caboses Radio.
6: Sa ngalan pa rin po ng ating masisipag na mga kasamahan sa News 5, sina Jen Rebuta, Charlie Dineros, Grace Toledo, Joey Perez, Aylen Tolentino, Julio Rich Casenas, Jeffrey Batlanggao, Randall Rito Malta, Cheska Gotelban, Nicole Stephanie Dacanay, Associate Producer Christian Mitra, at ang ating Executive Producer na si Andrew Yusinko.
0: Patuloy na manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang hitik sa impormasyon, diskusyon, talakayan at tawanan.
6: At higit sa lahat, pagsiservisyo sa bayan. Ito pa rin po si DJ Chacha.
0: Sa ngalan po ni Manong Ted Failon, ako po si Maricel Halito.
6: Tutok pa rin, walang lipatan. Hanggang alas 10 po kami ng umaga sa 105.9 True FM.
0: Laging true sa'yo, kapatid.
3: Ted Failon at DJ Chacha sa True FM. Best news commentary sa radyo sa 46th Catholic Mass Media Awards.
1: I'm Chef Lau, the Rocker Chef.
7: Let's get it on!
8: Hi!
1: Sabado siya. Ang bilis tumakbo. Hoy! Bitay mo.
9: Tagal-tagal naman ang kalaban dito.
1: Ano?
8: No!
1: Sumobra pa. You choose which ingredient.
10: Pabukas pa tayo makakatay.
1: Anong gagawin mo ngayon?
11: Pantikim lang.
1: Wala tayong oras. Ganantik pa muna yan. Kailangan taste good. Suka. Ay! Are you okay?
11: Wala.
1: Medic. Do we have a medic?
11: Medic. Oh my God. Ayaw niyang tumigil.
1: Feel of pressure! Hindi ako nasusunod na bayan o hindi.
12: Naku, patay na. Sunog na sunog.
1: Mystery ingredient, Mr.
11: Chef, tignan mo naman, lumiit na yung patatas ko.
13: Oo, aabot yan.
1: Kaya mo ba magluto habang hinangarag? Or mamili ng ingredients on a budget at time limit? Ang gumawa ng putahe with a twist. Welcome to Star Under Pressure.
14: Linggo, tayo nang matuto at tuklasin ang mundo.
15: So it's important to always check.
14: Voila!
15: Check your facts.
14: Dito lang yan sa Kitty Explorers, Kita Kids.

0: sa totoo.
1: The Daily Bread Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
2: Pastor Jeff, good morning! Tuesday na, August 25. How you doing?
3: Good morning, Cha. Good morning. Si Aki Masaya pa rin.
2: Yes! Pastor, good morning.
4: Pastor, ano ba ang magandang balita mo sa amin ni Maricel ngayon?
3: Laging maganda to dahil sakto marami ang makaka-relate about worrying.
2: Uy, kami to. Masyadong
3: pag-aalala.
2: Kakapag-usap lang namin ni Masaya.
4: Yun nga, pinag-uusapan namin eh.
2: Sakto. Sige, para sa mga worrier. O hindi yeah. Warriors, warrior.
3: Warriors. Lai, sige, tuloy natin to. Alam niyo po kung ano isang talento ng worry. Magaling tong gumawa ng problema na hindi pa naman nangyayari o maaaring hindi talaga mangyari. Okay, sinabi lang minsan ng boss na bukas mag-usap tayo. Nung gabi na yun, hindi ka na makatulog. Ano? Baka tatanggalin na ba ako? O minsan, hindi pala umuwi yung anak galing sa eskwelahan. Baka may nangyari. Alam niyo yun? Okay, may bill na dumating. Naku, paano na kami next month? Kung may naramdaman ka lang sa katawan mo, naku, baka cancer na to, ha? Alam niyo po yung worry? It takes a possibility and treats it like a certainty. Posibleng mangyari, okay? Maaari, may maliit na chance na mangyari, pero in-assume mo na na talagang mangyayari. Kaya sabi po sa Mateo 6:34, kaya nga huwag ninyong alalahanin ang bukas. Sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Alam niyo po, no? Notice niyo, hindi sinabi ni Jesus na do not worry kasi wala namang mangyayaring masama. Hindi po. Actually, sinabi niya, sapat na raw, okay, ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Ibig sabihin, ang realistic ni Jesus, ano, hindi niya dinideny na may problema. Ang sinasabi niya, huwag mong dalhin ngayon ang problema mo bukas. Because worry makes us carry tomorrow's burden using today's strength. Yan ang dahilan kaya tayo nauubos. Yan ang dahilan pagising mo pala sa umaga, parang undead bat ka na. Kasi yung grace na kailangan nyo po para bukas, okay, na ibibigay sa inyo ng Diyos, harapin yung problema bukas, eh dinadala mo na ngayon. Pero gusto ng worry kasi gamitin mo na ngayon para talagang ubos na ubos ka na. So, tanong lang po, may nagbabago pa talaga pag nagwo-worry tayo? Usually, hindi niya binabago sitwasyon. Binabago niya yung kondisyon ng ating puso. Ininanako po nung worrying yung peace ngayon kasi iniisip mo yung problema bukas. Kaya ano po ang alternatibo? Well, sinabi rin sa isang verse sa Philippians, do not be anxious about anything, but in everything, pray and ask God and present your request to God. Sabi po, huwag daw tayong mag-worry about anything, pero i-offer daw po natin sa Diyos. Instead of worry, mag-pray tayo. Kasi po, worry says, paano kung di ko kayanin? Pero prayer says, kaya to ng Diyos ko. Worry says, paano kung kulang? Prayer will always say, Lord, ikaw ang aking provider, alam mo ang pangailangan ko, and you will carry me through today. Pag sinabi po ng worry na, paano ko may masamang mangyari? Pagka po tayo nagdasal, prayer says, Lord, I surrender what I cannot control. So Lord, itong mga ganitong mga prayer po, nagbibigay sa atin ng kumpiyansa na hindi tayo ang may control, kundi ang ating Diyos. Again po, the goal is not to pretend na walang problema. The goal is to remember, hindi ikaw ang may hawak ng bukas, pero kilala mo ang Diyos na may hawak nito. So tatlo po gagawin natin today. Gawin mo ang kaya mong gawin, ano? Pray, plan, obey. Magdasal ka, magplano ka pa rin, at sundin mo ang kautusan ng Diyos. Tanong, anong isang bagay tungkol sa future na paulit-ulit mong iniisip ngayon at ito'y ninanakaw ang iyong peace para sa ngayong araw na to? So tandaan natin, Mateo 6:34, kaya nga huwag ninyong alalahanin ng bukas. Sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Tayo manalangin, Panginoon. Ito pong worrying ay something na minsan default na namin, minsan hinahanap-hanap na talaga namin, na as if nawawala ang problema pag kami nag-worry. Pero sabi mo nga sa salita mo, instead na mag-worry, idulog namin sa inyo, at ilagak namin sa inyo ang aming mga concerns. Alam namin, Lord, na mahal mo kami, at any loving parent, ayaw niya nagwo-worry ang kanyang anak. Gagawin ang lahat para huwag lang mag-alala ang anak. So tulungan mo kami, Lord, makita ang perspektibo na kami mga anak mo at kami umaasa sa iyo bilang mabuting ama para matugunan ang aming mga pangailangan sa ngayong araw na to, dahil bukas may panibagong grasya na naghihintay sa amin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
2: Uy, maraming salamat, Pastor Jeff, sa mga ambag at aral mo sa amin ngayong umaga. Maraming ganyan, yung talagang pagmulat pa lang ng mata, ang dami ng ikinababahala.
4: Diba? Wala pang nangyayari, nag-worry ka agad. Nakaka-relate ako dyan eh.
2: Oo. Pagka ganun eh, talagang hihinga ka ng malalim, tas idadasal mo lang lahat.
4: Totoo
2: eh. Lord, ikaw nang bahala. Kasi hindi naman talaga natin hawak kung anong mangyayari. Hindi lang for the rest of the day. As in, sa hinaharap, hindi natin alam kung anong mangyayari dyan. But if our faith is really, alam mo, yung malalim, wala tayong dapat ikabahala at ipag-alala.
4: Totoo yan.
3: Prayers. Saka ano nila, i-reviewin din nila yung mga inalala nila last week o last month.
2: Mm-mm.
3: Karamihan din, hindi naman din.
2: Hindi nangyari.
3: Kasi pag nag-isip tayo, worst situation eh. Yes. Survival mode kasi tayo eh.
2: Correct.
3: Ah, ito na pinaka-worst, babaha hanggang bubong. Pero, alam niyo yon. So, gusto ko lang po kayong encourage ang Diyos natin, ang in control of everything.
2: Oo. Yeah. Lalo na, no, Pastor, kung sa Pilipinas ka talaga nakatira, parang lahat aalalahanin mo.
3: Lagi kang mag-worry.
2: Lahat ikababahala mo. But maraming salamat for reminding us dito sa iyong hatid sa ating The Daily Breath. Thank you so much, Pastor, and see you tomorrow. Bukas ako, mamimiss mo na si Maricel kasi babalik na sa pagbisita sa flood control si Manong Ted Filon. See you tomorrow.
3: Ate Maxe, mamimiss kita. Hindi mo lang tayo nakita sa studio. Sige. Paalam lang ako. No? At Inessa ng National Kidney Transplant Institute, lagi nakatune in din sila dyan. Tsa, may TV rin sila dyan. Thank you, Ate Nessa Escobar, for tuning in. Ito po yung Daily Brand, your daily dose of inspiration.
2: Yan. Pastor, salamat, Jeff. Thank you so much, mga kapatid. Wala pong maglilipat. Para naman sa mga magulang na nag-aalala po sa safety ng inyong mga anak sa eskwelahan, may kinalaman po dyan ang ating pag-uusapan sa pagbabalik pa rin po ng 105.9 True FM.
4: Laging true sa'yo, kapatid.
0: Sa panahong ito, lumalala ang pag-usbong na mga
5: mga intrigang nagiinit sa Christy for Minute, Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon.
6: Gaano kahirap na maging mother at fighter pilot?
7: Sa gabi, magigising siya ilang beses kasi nagugutom or basa yung diaper. May lipad ka kinabukasan, then you don't have enough sleep.
8: Kaming sundalo, kaming mga nasa uniforme, mas gusto namin na walang gera kaysa may gera.
9: Anong pumapasok sa isip mo ng mga minuto na yun?
10: Sasabog ba nito? Sorry na lang, sabi ko, kung mag-isa ako, di mag-isa na lang mamatay.
9: And then, may malakas na putok na mabog. Di ko alam, ako na pala yung tinawaan nun.
11: Ibig sabihin po sa akin ng pagiging isang sundalo ay servisyo po talaga at pagmamahal sa bayan. Not all Filipinos are given the chance to die for his country.
12: Bilang father, worried na worried ako. Talaga ko yun, yung first time ko nagdasal na nakaluhod, I was praying for my son, for the safety of my son.
13: Did you ever expect yourself to be a colonel sitting down and speaking for the Holy FP?
14: To this day, I keep asking myself, why me?
15: I believe being a teacher is a noble profession. Feeling ko may mas more than pa nakakayanan ako. That's why nag-try ako sa mag-apply ng OCC.
16: One of the most memorable moments that I had in Marawi was when a pipe bomb landed right beside me. Luckily, it didn't go off. It wasn't my time.
17: This is actually one of the trips that I wanted to do before I retired from the service.
18: West Philippine Sea!
19: Pag-asa Island belongs to us, that is our territory.

0: Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
1: Sa ilang lugar dito sa
2: nang lumangoy.
0: Susugod sa bagyo at anumang dilubyo. Balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
3: Mobile Journal, Amy Achanza po.
4: Arles de los Santos po.
5: Denise Bodisanto po.
6: Bentarinki po.
7: Las Paredes po.
8: Jeff Rivera po.
9: Julie Baiza po.
10: Kayla Makanta.
11: Mary Mon Reyes po.
12: Ariela Pascual po.
13: Halikin kita, ako para balita.
14: Unilab yan.
15: Dito tayo sa totoo. FM on 105.9.
16: Mga kapatid, a minute before 8 in the morning ang oras muna. Hati po yan sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang Lampaign ng bayan. Mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign, mga kapatid, ay katuwang pony na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat, doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Gawang mega soft, ISO certified, de kalidad safe, at pumasa sa international standards. Mayamayang kaunti, makakasama nga po natin si Yusek Wilfredo Cabral. Ukol pa rin dito sa off the air, no? Ang pinag-uusapan pa rin namin ni Mase. May kinalaman po sa psikolohiya. Ito pa lang si Tita Mase. Kundi naging broadcaster, malamang naging psychologist.
17: Oh! Kasi diba nung college ka, pipili ka ng first three courses na gusto mong kunin. Mm. Kinukwento ko dito kay Tita Cha kanina. Siya yung third choice ko. Uh-oh. Psychology. Ikaw din. Second choice sa akin. Oh, second choice sa'yo, di ba? Bakit kaya no, yung karamihan sa mga nasa broadcast, parang yun din eh. Kasama lagi yung psychology dun sa top three nila. Feeling ko kasi yung dealing with people. Oo nga. Di ba? Baka mahilig kasi tayo dun eh. Di ba? Mga outgoing, makikipag-communicate ka. So yung line of, yung mga choices natin pagdating sa course, nandun din sa linya na yun. Saktong-sakto ka pala, Tita Mase. At naghahanap ngayon ng DepEd ng mga guidance counselors. Naku! Ipupursige mo pa. Ang ano mo, ang pag-aaral mo ng psikolohiya. So, may time ka pa ba? Ng apat na taon. May time ka pa ba? Parang kung parang broadcast ano na yata, na. 2 years na lang ba? 2 years na lang. 2 years kasi na lang yata. Kasi meron ka ng mga basic courses. Ano? So, pwede 2 years na lang. Mahaba-habang panahon pa rin. Sakto naman pala ang tapos mo. Pwede kang makasama dito sa hinahanap ng ating gobyerno sa kakulangan natin ng guidance counselors. Dahil nga po mga kapatid, sa gitna pa rin po ng insidente, nitong bullying, violence, at iba't iba pong mental health concerns ng mga estudyante po dito sa bansa, malaking hamon po itong kakulangan ng Pilipinas sa guidance counselors. Kanina sa balita namin, pinag-uusapan namin ni Mase na sa 45,000 nga po ng mga school sa buong Pilipinas, halos nasa wala pa yatang 1,000 guidance counselors ang meron po tayo dito. Malayo nga po yan sa international benchmark na dapat isang counselor sa 250 learners, mga kapatid. Kasama nga po natin ngayong umaga si Yusek Wilfredo Cabral ng Human Resource and Organizational Development ng Department of Education. Magandang umaga po, Yusek.
18: Magandang umaga po, PJ, Chacha, and Mama Rizal Abidi. Sa lahat po ng ating mga tagapakinig.
17: Mm-hmm. Good morning po sa inyo, Yusek. Salamat po for
18: being. Good morning po.
17: Oo, salamat po for being on the show. Yusek, ito pong 45,000 schools sa 1,000 registered guidance counselors natin. Ano pong ano ito, data ito? Is this year, last year? Kailan po itong datos na ito?
18: Meron po talaga tayong plantilla position na may bilang na mahigit 5,000. Pero ang filled up lang po dito sa kasalukuyan ay 1,179 guidance related positions. So, ibig